0: Ayon, ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlong Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Bullseye.
6: Pinawa.
7: Nag-ingon og istorya, hey. Kaila kang Esther.
6: Pinawa.
7: Di na niyo masabta, di niyo biyaan. Sa karon mga panahon na, mga katropa, dali ra kayo muingon ang mga babae o di na ka eh. Di na ka masabtan. Pero, kaniad to siguro, pwede na. Pero lahi na kayo, mubura kayo bag-anto sa mga tao ka ng mga katropa. Nakakang kong mga kaila di mga katropa, gamay lang ganing bikil, ah, buwag na yun. Kanya ito mga tropa, bisang pag ibukbuk na mo, gitigbas ng imuhang partner, pagkagabihan ng mga tropa, magtinambalay rapon sila.
6: Ito ka!
7: Sweet lang yapa, pag-abtag pila kabulan, buntis na po. Nakakoy kaila mga tropa nga, sige gaway, sige gaway, di na lang ko isigutan, nga mong silingan.
6: Ito ka!
7: sweet ang inahang tinawganay. Diya sa Bago Playa, mga tropa, istorya na to. Namag yun niya ako mga silingan na minaw karon sa Bago Playa. Hindi na lang akong isigutan niya, mga tropa. Kisa ni sila, kasuito yun mo, ani. Di ba, namantay silingan dyan nga, ding-ding lang kasi yung pagitan dyan eh. Pag dito ka sa seaside banda, na ibalay niya, mga tropa, nga rented ba? Ding-ding lang ang pagitan, no? Tingala gani ka mga tropa kay ding-ding lang ang pagitan mga tropa wala pag yun dili pa yun double walling manipis yun kayo mga tingog mga hong-hong niya kung mag-away ang managtiayon spikas ha Pilmiro hong-honga na eh pa na mga na mga tropa nga kinsa to yung mga kuyog dito ha kinsa to yung mga kuyog dito ganina niya kinipong makadungog ka ganang kasikas-kasikas sa ipaon po ni mo na imuhang dalongar ito mga tropa kaya mga chismoso-chismosa niya. Muhana po dyan kasi imuhang partner nga. Tanan na mo, naghan na kayo mo rito. Muhana, di ha? Oo. Taon-taon, mga tropa, wala, lagaw mo na.
6: Pinawa!
7: Nag-away na sila. O niya ka rin mga tropa, kay sweet man ang kanang tinawganay. Sweet! Kisa to'y mong kuyog ito, sweet! Ayaw, ana, sweet! Doon, kuha nagsundang mga tropa. Niingon na din isang apat yun, taka-sweet! Ah, sweet lang yan. Pero pag ando-ando pa mga katropa, nagbulag ba? Wala, oy! Ha? Wala. Bisa nag-away na mga tropa, di na po magbulag. Abtag pila kasi mana, buntis na!
6: Pinawa!
7: Pero karon, gamay bikil, buwag na yun. Bukang bibig mga katropa, buwag. Ay, naku, mga di may nantuson sa mga kalisdanan mga katropa o yung ka na mga normal lang yun sa mga nagtiyan nga managbingkilay o ka na magkabikilay sa mga dili magkasinabtanay ayaw yun ang pagsangko mga katropa nga muadto ta sa panagbingkil panagbulag na yun no o, ang inyong mga bata mo yung nanaw diha no? Lisod na ba ang mga bata papilion ni mo nak asa man ka mo ba nak kay papa o kay mama
6: pinawa
7: sa karan sa mga bata dili makadecide magsolo na lang ko ma. Magsolo na lang ko pa. Hala na mo diha. Pero kung papilion ko ninyong duha, murag dili man mayo. Ano ba? Burden na sa mga bata, mga katropa nga. kuan gani kana gani nga maginikanan mga magkabikil-bikilay.
6: Damo na ay. Pinawa.
7: So kalat unlaman. Direkta mga katropa ba kining sounding rocket nga gipasigarbo mga katropa sa tuang El Presidente sa Cagayan de Oro City dog ni i-launch karong 2027. Abangan po natin yan, no? Actually, daghan kayo mga reaction din na mga katropa sa kining social media ba? No? Diretso tag-react, huwag ita kasabot unsay sounding rocket. Ano na mga tropa, gira na dyan ni, magigira ta sa China, ni mga rocket mga tropa.
6: Pinawa!
7: Lain siya sa rocket propelled grenade. Lain siya sa power rocket mga tropa, like kiningagi, palupa dito sa Iran, padunga to sa Israel. Dili na mao ang mga rocket mga tropa.
6: Pinawa!
7: Kining rocket launch mga tropa for research ni siya. No? Unsa ning rocket, sounding rocket mga katropa ha? Okay, mga tanatani karon kung unsa ning sounding rocket og pila ba ka milya pod ang range ani, unsa po'y purpose ani mga tropa o kining benepisyo. Unsa'y purpose og benepisyo. So ang kining sounding rocket mga tropa, gamay ra guni siya nga rocket. And gigamit kini alang sa kining scientific nga research. Take note ha, gamito ni for scientific research. Dili kini pareha sa akong gingon kagina mga tropa nga rocket nga nagadala o kanang satellite nga to sa orbit mga katropa. Di na maon ng rocket na itong nona. No? Tumong ani, unsa man, pagdala o mga instrumento nga to sa taas sa kahanginan, aron nga suk doon ang nagadaiya nga kondisyon o dayon, paguman, mubalik rapun na nga to sa siya, mga hulog mga katropa. So, mangutarata pila de ka miles away, pila ka milya ang range nini mga tropa. According to the expert nga to apo na pangutana mga tropa, kung imo nang i-research mo gawas magyapon na siya. Sa garan mga gud ani kining sounding rocket mga tropa, pinakalayo ana 30 hangtod 930 miles. Kumenta imo na i-convert nang 930 miles mga tropa, mga 50 yun siguro na hangtod 1,500 kilometers. So, layo-layo, no? Kung 1,500 kilometers ang kining luparon na mga tropa, taas, ha? Ang kahabugon, ha? Depende na sa klase sa rocket, ha? Kung uban na, mga katropa, 30 miles lang, so 50 kilometers lang na siya. O kung 930, so mga more than 100,500, no? Depende na sa gadakon. So, kadaghanan mga katropa sa sounding rocket para gamayang education ng NATO, ako po na-educate man po ko ani. Maabot kini nga to sa 60 hangtod sa 125 miles. Kung ato i-convert nga to sa kilometer, 100 to 200 kilometers. Nga igo na kini aron nga makasulod siya sa upper atmosphere, no? Duol na kini sa outer space. Ana. So, unsa magyud ang purpose ani o benepisyo diha ta makaingon mga katropa gipangutana siya ti clear ani ka ganina eh. Common sense. Yung pag-asinso nang wag natin pigilan ang pag-asinso. Ang gusto to masaran, how important is this rocket sounding rocket ning ato ang pag-asinso? Okay, dapat iyang gi-explain nga kini siya gamito ni siya for research. For research nga naman. Di ba nagingon si Browner nga pohon-pohon nanatay ka ng ato ang kaugalingon nga mga kagamitan sa outer space. Di ba? So dili man na pwede mga katropa di ay diretso kag butang dito kung di ka mag-research. Di ba? Paunahon yun yung sounding rocket di na sa ato ang outer research mga katropa. Nga naman, dinhi manggod masukod number one diha ang temperatura. Ikaduwa diya ang hangin o kininga pressure mga katropa sa upper atmosphere. Ang ikaduha diya mga katropa, siyempre, magtuon sa kining aurora sa lugar, no? O kininga solar radiation o epekto ani sa adlaw sa Earth. Muna diya mga katropa ang purpose niya na, no? And pagsulay po ni og bag-ong kana mga scientific nga mga instruments sa dili pagamiton sa kininga satellites o kininga space craft. Doon na tayo plano nga magutang tag spacecraft. Di man na mudrit sa mga tropa kundi magsugod aning mga pag-research sa atmosphere. Manong sa'yo, makakatawa ta kang PBBM, pero sa akong gikaingon mga tropa, why not? No, why not? Ang uban, mingon nga, atong siguroon na lang sa mga school buildings, well, na may DepEd, ha? Na may budget din ang sa DepEd. No? Gusto din po ka nila, nga daghan man nagutom ka ron. Ngano di ay, kung wala nin, imbusog mo?
6: Pinawang!
7: ano lang mga katropa ba? Imbutan na ito mga katropa, dilita magpa-enhance, dilita mo compete nga to sa technology mga katropa sa ubang mga nasod. Oh, kung wala ni sounding rocket, kung wala tayong mga improvement nila sa ito ang pangkalawakan mga katropa, nabusog na ta. Mora mag-iapon, di ba? No. Well, ato na lang isiguro sa pabahay. Well, namay, gihimo po diyan mga tropa nga itong tagay ni Che. Naman po yung kanang ito mga taga-urban na ito, nga Sittler, mga tropa, na may budget na din na. At anyway, doon na tayo mga paglalaanan. Pag may extra tayo, sayang, may nalang ni. Nga magamit na ito ang 841 million para sa pag-research ani mga tropa. Di ba? At least mapuslan pa lang. Kaysa mabutang na kini mga tropa nga ito sa mga bayag lang ani mga kurakot.
5: Bullseye!
7: Ako sa mupugong o gumugastong itong government para sa kalambuan. Kung kalambuan ang resulta ni mga katropa para sa tuwang nasod, no? Well, why not? Basin pa diyan, pag-abot nga to sa atmosphere mga katropa, ni makabutang tag-satellite, ni tapos natin kaugalingon na to mga katropa nga signal. Eh, dili na ni ingon o kanang libreho na ta sa wifi, ani?
6: Pinawa!
7: Libreho na ta sa wifi! Grabe na bag, pamahal ni mga private aning magpalit na mga katropang signal.
5: Bullseye!
7: Diba?
5: Bullseye!
7: Narabay, Pinoy na ba itong naka-research mga katropang nakahimo kini o kanaganing solar-powered nga gigama kini sa mga basura mga tropa diya sa palingki yaning gihimo nga solar nga kini siya dili nagsalig sa adlaw kundi nagsalig siya mga tropa sa dili sa kakahayag kundi nasalig siya nga to sa kawanangan. Oo. Sa orbit. O niya, wa ganito gitagad mga katropa sa to ang taga DOST. Igo lang kinigi, niya, naka-award siya mga katropa sa abroad. Diba, ito itong na-LRG diri mga katropa that time. Diba, itong gipasan mo sa si Royce. Pasa to sa kuha. Ako, na-amaze ko ato niya nga tawanan. At ito, ato, Pinoy to. Di ba? O ngayon, wala manigi tagad mga katropa rin sa ito sa DOST. O tungkol kay, ang ilaha mga solar nga mga energy nga gi-introduce, gastoso kayo.
5: Bullseye! Bullseye!
7: At ito, mga katropa, wala na kay gastuhan kasa one time lang.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Diri sa ito, mga katropa, balik ka na ito ng rocking naman eh, sounding rocket. So, nagtuon ta nga to sa solar radiation, tun-an diri ang epekto sa adlaw ug sa earth mga katropa. Pagsulay po ni og mga bag-o nga mga scientific nga mga instruments, apil na din ang kining satellite ug kining mga spacecraft, and then pagtigo mo kana mga datos alang sa kining weather ba, weather forecasting mga katropa ba, no? Apil na din ha eh, so musulod din na ang pag-asa, no? Pagtabang po sa research mga katropa sa komunikasyon, kani nga GPS, maapil na rin mga katropa. O guban pa nga technology nga maapiktuhan sa kondisyon sa kahanginan. Muna diha magsugod mga katropa ang sounding rocket as a research rocket. Pero bilib ka, no? Kaya first time daw kini mga katropa, pero diri sa Pilipinas, ato na ba kita yung mga scientist nga dunay kapasidad mo gamit o mutuon sa mga kininga naisgutan mga katropa? Magpabitin mga Pinoy, mga bright man ta mga katropa, no? Ang Pilipinas, doon na tayo daghang mga siyentista mga katropa. Doon na ganito yung mga engineers o research institutions na kung doon nga doon ay kapasidad mga katropa sa pag-tuon aning atmosphere, sa weather o kininga mga space science mga katropa. No? Makita na ito na. Ang pipila sa mga naguna, mao ang kining Philippine Space Agency, kining PhilSA. Kani nakita diya mga katropa sa ato ang gipagawas nga picture din ha, no, ang kuna siya PhilSA na siya mga katropa, nangulo na sa mga programa sa space science, sa satellite technology o kaning space research. Oo. Muna sila mga tropa, ikaduha na kining ato ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kinipag-asa. Di ba? Naala mga katropa, atmospheric ng ilang mga research diya. Nagtuon na sa panahon, klima, bagyo, uban pa, o upper atmosphere. Oh, kini mahimong ma-advance na ito mga tropa nga dili pa gani makapurma ang bagyo nga kusog-kusog, layo-layo pa gani mga tropa, ato na kini ma-detect. No? Kung natay sarili na ito nga, spacecraft. Oh, di ba? So, ang Department of Science and Technology, kining DOST mga katropa, mapunis lang agency nga nagasuporta sa scientific research o kining technological development. So, naatay kapasidad. Mga universidad, mintag mga universities mga katropa, like for example lang niya, duha ka mga universidad diri sa tuwa sa Pilipinas ang naka-research po, mga katropa, huwag ka nang magpalupad og rocket, no? Natay taga UP, taga UP Diliman, naputay taga Ateneo mga katropa sa Manila, and diri sa Mindanao State University, dito, no, apil sa listahan, ha, ang MSU, nga doon ay mga researchers sa physics, engineering, astronomy og atmospheric nga science. And latest ani mga tropa, nakapalupad ang ato ang taga ADO nga mga estudyante. Mm-hmm. Ipakita ra gud to dia engineer ang katong taga ADO, no? Taga ADO, natay taga ADO mga katropa, ha, nga nakapalupad po silag ilaha. Oo. Itong isa na to ka picture din, ha, naabot na ako na send dito, ha, kining mga unang-una ani mga katropa, kining taga Philippines first high-powered hybrid rocket developed by students. Una ni sila mga katropa, way back 2020 ni sila kining kuan mga katropa, kining mga estudyantihan ni kanang isa ka rocket niya mga katropa, naba na dia engineer katong isa lang. Yes, kana sa mga researcher na sila, eh. Katong dirita sa mga estudyante, sa ubos-ubos diya, na butang baga to. Sa tunghaan nga nakapalupad na og kining rocket, ha. Na ako i-send mangu diya, no. Makita niyo mo mga katropa, ang pinakauna nga kining nakapalupad og rocket nga tunghaan mga katropa, no. 2020 pa di ay kini. Sa 2020, ha, mga katropa, nag-built sila og kanang rocket before most people knew their names. Wa pagani ni mahibal isa mga katilingban mga tropa nato isa diha katong kuan. Kaniyo. Ato ni siya nga ikuan. Unsa man ni siya? Oo. Kani siya. Tepa, ha. Mm-mm. Kana. kana siya. O nya napod siya. Sa kini ADO students na kana imong gipakita. ADO story kana. Mo ni first 2020 pa na siya mga katropa, no? 2020. Oo. Sa 2020 a group of high school student na siya. High school students and mentors from Asani Santa Cecilia's College dito sa Cebu. In the Philippines quietly work on an ambitious aerospace ang ilang gihimo nga project. And the country's first civilian high-powered hybrid rocket. High-powered hybrid rocket na ilang napalupad mga katropa. So, ang akong buti pasabot ani mga katropa, this is in support with kini atong government mga katropa na kinahanglan taog ka ng igniter ba? Nga kini mga estudyantiha, lantip ni magunauna, and kung ang government mga tropa mo suporta sa mga high technological nato nga mga development nato mga tropa, dili lang ta magpabilin ta nga ay suporta ay mininyo ang mga tagalaing nasod tabangi mininyo din sa yung technology mo na din ikaroon ang cellphone din ikaroon musulti nag iya bitin kita, eh, limang kag 15 years behind ta sa technology compared to other country, mga katropa. Nakurat mga ganita karo mga katropa nga mga CR, mga katropa nga muilo na lag-ila. No? Dito mga katropa sa ubang mga naso, dugar na gihimo mga katropa, natingala itong isa ka-Pilipino nga nag-ato nga to sa CR, nga to sa laing naso, pwede sa mga nangaon karo mga katropa. Human siya ang pag-popski, pag-Bangladesh mga katropa, na ay nigawas ito nga nangilo siya ang sampot. Nangilo. Iya pun gilili mga katropa kung sa to, giiluhan siya na trapuhan ni Ninaong. Istorya na to, very shibwa. So, ikaduhan ni mga katropa, 2022 siya, no? Ang ADU students diri sa Davao. Muna to ganina, imong gipakita, engineer, no? Kining ADU students sa Davao gani, ADU gani, Davao ni siya. Tiniyo di Davao University, ning baguhay lamang mga katropa. Oh. Mauna siya, oh. Muna nga grupo sa mga taga-ADU. Kana, oo. To thumbs up, mga katropa, nagkapulupan po sila, ilahapod nga aerospace. Oo. So, hybrid na nga rocket and successfully, daghan na mga katropa ng mga eskwilahan. Pero kini nga taga-ADU, maoy successful nga nakapasutoy. Pero lupigan sila sa taga-kuan, katong taga-Luzon mga katropa, ha? Pakasindi ang taga-ADU mga katropa, nang buto-buto na rito ang mga rocket mga katropa rito. Katulay itong sweeties o ka na mga... Ito na rito mga katropa, nang pabuto rito mga katropa panahon sa Disyembre mga guwa. Ito mo itong mga rocket mga katropa lahat ito. Okay, ginabaligya itong mga katropa para ito.
6: Pinawa!
7: Pila man din na, na rocket lang. Nang palit ka. Dari ko ng isang mata na rito pila. Mojo na yung mga Pilipino din ba? Pila na yung magasto, ana? Tuo man siguro mga katropa, huwag na ma-afford nato na. Actually, kining rocket, kining sounding rocket mga katropa, duhani sila na simple sounding rocket nga kung US dollar sa record rin mga tropa na akini 100,000 US dollar hangtod rin sa 500,000 US dollar. Kung sa peso ni mga tropa 5.7 million to 28 million approximate nga kiniganing amount. No? Kung medium class sounding rocket na siya, nasa sa 500,000 to 2 million US dollar. Nya ato ang mga tropa nga peso 28 million to 114 million. So advanced scientific mission nga rocket mga katropa mas mahal-mahal gyud. Muabot siya og kanang 10 million US dollar, nani sa 570 million kung ato kini nga mga katropang peso no. So ang gasto naglakip ini sa paghimo sa rocket, apil na diri ang scientific nga instrument o sensors, apil na ang fuel, launch sa operations o safety, data analysis mga tropa o kining human sa paglupad. Nangutana tong isabi to dito mga katropa kang atikler. Yung siya common sense. Common sense na lang. Kasi atikler po, doon po siya ka-research sana mga katropa po sa rin na nakalitan na po siya nga nung po idaw ni si BBM. Announce naman nga mag-launch sa Cagayan. Akong gusto nga mahitabalaan, nga nung ang Cagayan de Oro City man. Dili man ko sa Cagayan mga katropa dati mga Bukirong area. Free for all, maguna, pagtugpaan na, pag...
6: Pinawa!
7: So sa dagat yun, gina-estimate na nila ang range mga katropa sa lupad o pag... Hulog. Oo. So, dili ni rocket mga katropa nga panggubat, ha? Before ta mag-react about that mga katropa, atong siren, what kind of rocket is that?
5: Bullseye! Bullseye!
7: Balik ta mga katropa, kaya kini rocket po nila.
6: Pinawa!
7: Kini nga ito ang iskutan ka mga katropa ng rocket po ni. Ito po'y akin tatagalugin kasi nang na-rocket na ito sila at araw-araw na lang ako nakaka-receive ng reklamo po sa inyo, ha? Medyo alarming ito, ha? Kasi rocket na nyo ito kasi kapag may mga barko na dadako dyan dito sa ating daungan dito sa Sasa, magingis sila ng tulong kung sino itong mga mauto na naman nila ng mga tawag nitong tracking company. At saka magtatanong yung mga tracking company, nabayaran ka, nabayaran ka. Nabayaran man ko. Sige, masugot ko, kinabayaran naman di ay. Pero sa umpisa lang, kapag ka nakapasok ka na, thank you ho na pugka. Kaya nagtuo man sila mga trupa, daghan bitaw mo, karon nang reklamo na.
5: Bullseye!
7: Sa ito nga pagbalik mga katropa, human lamang sa mga pipila ka mga reminders. Ito nga Master Control, Angel Kumania, may buntag. Sa tanang mga katropa, God is good all the time. Mga katropa, salamat matala. Mga katropa, balik na malamang ini mga katropa. Alas 8.32.
2: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guru ni Gakus ba?
3: Aklarex, sana!
4: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Exciting!
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Baklarek sana?
3: Exciting! Pusay!
4: Ah, di ko, kay malipong kung ikaw ang kong kalibutan.
5: Dito ka!
4: Bahala ka, magsulo ka na yung kalibutan. Ay, kung kapila-pila. Sulo mo riyan. Kaya magsulo na ko kaki pangapi na rin. Nanam! Mga katropa, kinatong kape nga Santon Plus Gold, no? Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kanagaling, magkabugnaw siya, magkalami ni noon. Lami na gani siya, imnon ni mo, kanagaling warm water. Lami pa yun ni imnon o kanang with ice. Oo. Pero kung pabayaan lang nimo sama ni kay air condition man niya mo ang lugar din mga katropa, mabugnaw raman ni iya. Pero di ka nanam, yun mga katropa. Nalagi ba? Nalagi ba? O, lagi!
5: Pino ka!
4: Basta-basta lagi! So, sang sayro mga katropa, about sa NCCC o update kini sa bridge sa Samal, kung namatod pa, uy, okay na! Ha? Okay na, ang about sa NCCC, ha? O update sa bridge sa Samal, mga katropa, ha? Okay na. Sino ba yung nakatambay dyan? Okay. So, ato ning taga-nabutagan mga katropa. Kaning NCCC, New City Commercial Center. Diha na sa Maa, no? Sa Maa. Okay na. Nabitaw to yung nag-vlog-vlog mga katropa. Nga na daw nga ang NCCC mga katropa, nangawala daw tong ilahang mga komisaris ba? O, sa mabilin lang gud. So, NCCC will stand. Kabalo ka mga katropa, mamiss na ko ni sa ilaha ang kining NCCC cares. Oo. Nami, kanyad to'y karoon lang na ako ni i-reveal. Kaya akong program dito sa Picas Tampi mga katropa, kining mga tabang-tabang man to dito. Natunong ko ato sa first na akong nag-assign nga program pang hapon. Before sa bantay pang lawas mga katropa, napulihan ako kaya to si Edgar Delibo. Kaya nga programa kanang Radyo Patrol ba to sa hapon na limot yun mga katropa. Na yun mga tabang-tabang, extended nga tabang ni. Gikan sa buntag, hantun sa hapon. Natoy bata mga katropa nga kanang nagkawasaki disease ba? Kabalo ka, nanawag sa MOA mga tropa, naghatag ka ng dako-dako to, mga about you to, mga almost 500,000 gisagot sa NCCC care. Na. O niya, magpakuan na sila mga tropa, kanaganing anonymous. Magpa-anonymous lang na siya. Pero ang isa sa mga pinakadako na mga contributor sa ONA o mga tabang-tabang, basta kay mga bata mga katropa, ang NCCC. Kamis na to na. And Sir Andre Lim, no? It reminds us day to on, no? Si Sir Andre Lim. May buntag ni mo diyan, Sir Andre Lim. Kang Sir Andre Lim lang ko, imo mo kong gipa-remind ng NCCC, daghan ko gikastorya anang mga NCCC, mangod ba? No? Si Sir Andre Lim, bago namin nagka-istoryahan na di ani ni Sir Andre, no? Isa ni sa kiniganing mga farmer diri mga tropa, nga nagatudlo ni siya og kanaganing farming dili na ka magkinahanglan pa og kanaganing mga abono nga mahal ikaw na mismo maghimog abono diya sa imong tugkaran o niya ang imuha mga pananaw mga katropa nani siya kanang farm mga katropa nga pruting humuka sa katabunok siya ang yuta talimang ka ang katong bakal nga sobra metros mga katropa imong itusok sa yuta bisag kamot lang ang gamiton kuya na nakatabunok mga Sir Andre, no? Nanam po ganin siya mga seminars na po, no? Karong mga bulana ata. Anyway, dirita mga katropa, no? So, update po sa bridge sa Samal, okay na. Okay na, ha? Meaning to say, mga katropa, nagapadayon, no? Ang bridge sa Samal, mga katropa, nagapadayon. Kaya, ingon nila, gi-cut ko no matod pa ang kining trabaho. Actually, pa-firm pa man sa humana mga foundational eh. Dili man ay muna diretsoon dahil patong mga tropa ng bugat, labaga ng siminto. Ikasada. Mga foundation pa na, mga tropa, 62% ata ang completion, ana. Mm-hmm. Pag humana na, mga tropa, nanatas ibabaw. Kanang tulay sa ubos para na sa construction. Pero kung maingot na, mga tropa, nga mahuman yun na, mahuman yun na. Muna itong pasalamatan na kay nako, pagamahal na lang yun, mga tropa, nga ito ang sakinan kumutambok tinasasamal. Ay, ha? Puhon-puhon kung itugot sa kaitasan, mga katropa. Nanarapod tayo. Ato apod ng mga kuhan niya. Kanaganing staycation diya sa Island Garden City of Samal. Kaya ito yung pasalamatan, mga katropa, before I forgot. Ha? Pasalamatan na ito ang pagigsandurot diri sa New Year's Peak Mountain Resort. Diri, mga katropa, sa tuwa sa pag-trusting nyo kanamo diri sa XFM 89.1. Maraming salamat po kang Ma'am Meldy, kang Ate Tess, and Sir Rodilio sa inyo po nga pag-trust, mga katropa, diri sa tuwa sa New Year's Peak Mountain Resort. Dito, mga katropa, una ito mag-biya, no? Kay paspas nga itong oras, mga katropa. Si Ma'am tag oras nga dili na ito. O kaning panahon nga dili na mag-igo nga itong panaglawig sa kahanginan. Ato sandali ka tabi, kay before I forget, mga katropa, kinibagang para dili ka makaingon og kanang unfair, ma'am, ha, sa UHI. Oo, sa UHI ni mga tropa, ha. Gitubag ko niya. Ningon ko siya, ha, nga open na ito ang linya diri para makabaluta. Okay na po yung Tagalog kasi ito, eh. Kasi pinapasubscribe pa niya yung ating sinasabi dito kasi. ito, Tagalogin ko na lang, ma'am, para... para kahit na nagsasalimuang tayo ng Tagalog dito, Tagalogin ko na lang para maintindihan mo at hindi ka na mag-hire dyan ng subscriber. Kasi biktima na ako niyan noon sa isang government agency na transcribe ang ako ang mga output unya mali. Di mao ang expression. Ningon ko nga bantay mo diha kato mga kurakot ang nga blank ni kay kusukusuon yun mo sa demonyong pungkol. Idiomatic expression ko yang demonyong pungkol. Nung pagka-subscribe o git-transcribe na into Tagalog, ang dumating po doon sa ombudsman po namin dati sa kauluhan, nag-iba na yung statement doon. Tinatawag ko daw si Sir, tinatawag ko siya na demonyong itim.
5: Pinawa!
4: So, yun ang katong amuha ang ombudsman. Name calling yan. Ako naman, hindi ako nag-name calling. Ever since sa mga tropa, sa aking pagbo-broadcast, hindi ako nag-name calling. Yun ako mga idiomatic expression lang, demonyong pungkol. Sa kusuon mo, gabaan mo ba? Masaya ka, gabaan mo. Oo. Kinikaroon, ha? Baka kasi darating itong demonyong pungkol dyan sa inyo, ha? Ha? Nung tinetext ko si ma'am, tinatawagan ko siya, ayaw na siya mag, nung una, inaway niya ako. Ngayon, ay kumalma siya. Ako naman, pag-aawayan ako, talagang aawayan. Kung tataasan mo ako ng boses, malalong ang mataas yung sa akin. Pero alam ko naman yung pangpakalma sa iyo nung kumalma siya ito ngayon, ma'am, ganito lang tayo. Tama man yung advice mo sa akin, pinapagawa ko na po yon sa nagrereklamo po dito. Actually, napakarami nila, no? Ang iba nasa Dole na pala ito, pero hindi ko napakikialaman yung ma'am, nasa Dole. Pero itong isa na nagigita ko, hindi pa pala ito nag-file ng kaso, kasi andyan pa rin yung heart niya to partner with, no? Andyan pa rin yung awa niya sa company po ninyo. Grabe, no? Ibig sabihin ay may na-establish na kayo between your company and to this trucking company na relationship with each other. Kasi paminsan-minsan, meron kayong mga transaction, di ba? Ang problema nga lang, inaabuso nyo pala kayong mga taga-UHI. Dahil sa mabait na kayo, mabait sila sa inyo, hindi na kayo nagbabayad sa kanila. Yan yung cried out nila, ma'am. Ang ibig ko pong sabihin, itatanong ko lang sana sa inyo, ano bang problema nito sa kanila? Bakit hindi kayo makapagbayad magpahanggang ngayon?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Bawal na lamang tayo ng hanggang ngayon. Kakanta na lamang tayo ng hanggang ngayon! Anyway, open pa rin ang ating microphone dito hanggang sa huli, ha? Kasi ang last text mo sa akin nitong nakaraang araw, no, akala nyo hindi ko pinapasagot ito, pinapasagot ko talaga ito. Sabi ko sa kanya, ito ganito ganyan at maaari ko po ba kayong ma-interview on air? On air, ha? On air dapat, ma'am. Oo. Sabi niya, I'm in a meeting po with our lawyer. Mo, yun na yan. Lawyer, yun na yan. I'm in a meeting po with our lawyer for the update po of cases. Yun ko, ma'am, hindi pa naman ito nag-file ng kaso, eh. Ha? Sino ba nag-file ng kaso sa inyo? Siguro ang dami-dami na nagreklamo sa inyo. Ang iba dyan nag-file na ng kaso. Ngayon, sinasali mo ito sa mga nag-file ng kaso. Hindi, ma'am, sasabihin ko sa iyo. Ha? Pinipigilan muna nila yung pag-file ng kaso. Okay, sige, anyway. Marami pang mapanahon natin pong pag-uusapan ito. At sa off-air ay talaga naman kukulitin kita. Gusto ko talaga ng solusyon, eh. Kaya maawa ko dito sa atin pong mga nagpunta dito at nag-trust natin dito sa XFM na tayo po ang kanilang tinatap dito na ma-solve yung kanilang mga concern.
3: Bullseye!
4: Hindi naman tayo naghanap ng away dito, ma'am, eh.
3: Bullseye!
4: Anyway, before tayo mag-end, mga katropa, nakoy gustong ipa-comment din sa inyo. Gamay raman siya, no? Una ko magbiya, mga katropa. Unsa inyong ika-comment, may kalabutan aning pagbisita dito sa ni PBBM dito sa Riverside, diya sa Kalinan, pag-uli niya, mga katropa, gisinggitan siya kay adjacent mong diya iskulahan diya sa Riverside, Kalinan, no? National High School sa Kalinan. So, na-videohan nila at saka itong mga batang ito ay may sinasabi. Sige daw, engineer. No?
5: Ay, dali sila.
4: Mubuto ang tana.
5: Lupan ng mga yawa.
6: Hello.
5: Ani ya, tinggi ho le.
4: Okay, mga estudyante to sa National High School, mga katropa. Na yung mga nag-viral ni siya sa social media, na yung uban, siyempre, katong mga kritiko, yung expression to sa mga bata or pambabastos ba ang approach na to. Sa ako, mga katropa, namatay freedom of expression. Di ni mo ma-blame ang mga estudyante kung ingon-ana ang ilahang pagtanaw ngadto sa presidente na pagitawag nga YAWA pa, nilupad na ang mga YAWA, ya blank, no, na apoy mubutoon ta na, no. So cursing ang kasagaran ng mga tropa out of hatred, and the question is why, oh why, bakit ganyan ang challenge ni sa tong government? Ayaw siya basula nga ingon ana ang expression sa mga tao nato. Well, mangita siguro tagpaagi nga matulid kung nakita nila nga dili mayo nga to ang mga gihimo. No, bisag unsaon kini gesture ni mga tropa sa tuang national government nga ni anhi pud sila diri sa tuwa sa Davao City. So, hagit po na to sa to mga taga Davao. Ato siguro pong pasagdan sa kung unsang iyahang mga development sa tuwa dinhi. Kay gusto man gyud po natog development. Well, di man ta makapugong sa tuang expression, pero naay limit ang atoang freedom of expression. Nga dili kini mo sangko ngadto sa pagbinastos, mga katropa. Kaya kung masubraan na po ganita nga bastos na lang punta, wala na tayong manner and custom mga katropa, costumbre na ito, dili maayo, napigunta din na sa eskwilahan, dili po siguro siya maayo. Dapat i-refrain lang po nato mga katropa. You can express, suko kita, but naanaman sa ito, atubangan ni mo, di po siguro nato maayo nga itong i-direct. Wala kadungog si Kwan eh, wala kadungog. Sa video lang na mga katropa, wala na kadungog. No? Pero, aside po ni BBM, you cannot blame those students because mamay lang gibati. Ano lang ha? Undang nako. Di nako. Hala na mo riya. Kailangan ko putog. Mga katropa, no? Doon tayo special mga katropa sa Monday. Purohon-pohon po mga katropa. Ito ang mag-stication sa New Year's Peak mga katropa. Ako na lamang i-random ni. Ito mga nakadaog. Dato diya mga katropa nga wala pa nagka-claim. Ito ang ihatag ang nyuhang karon nga panahon. Diha nga mag-claim ni para until December lang kini mga katropa, mag-claim na to ang New Year's Peak station din sa May Marilog area. Ito ang iyan po ng mga kasada mga katropa. Advice nila nga magbiyahe ta. Dapat buntag ayaw magbiyahe gabi. Okay. Musunod na ang sentro mga katropa. Alan sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas. Ato mga kuanday, kato mga nagpaminaw dire. Merry Grace Cruzada, good morning ni Maria and Johan Wafa and kisa pa ni uban mga katropa na karon dire. Maria Vicentino, good morning Sir Al. Para nako di na to mabasol ang mga bata nga musinggit to sila og ingon nato. Tungod nakita nila kung unsa ang di maayo nga gipakita ni PBBM. That is a challenge no kay PBBM. Nga dili po nato angay nga ato po siya pod nga agugdon nato dayon ang nagasaway nato, gugdon day nato. Dili ta dapat vindictive mga katropa. Dapat constructive ni siya nga criticism for us. Magpaminataw, ngano ka? How to fight against those bad people? You can fight by, you can overcome evil ba? If you consider this administration evil, you can overcome evil by doing good. Kamupod kay evil na mga tao diya sa ato ang mga comment diya ka nato, you can overcome those people nga nag-hate sa imo by doing good. Kining good gesture nga gipakita ni PBBM, balag suko muna ko basta kay amo ni akong himuon diri sa Davao City. Kana ganahan ko ana.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Sugod na punta. Kana toy, alang sa nakayos ang Pilipino, last na bitaw ni nato. Kay sa Lunes mga tropa, duha naman mi ani, ha? Last na sa solo ba? Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas mga tropa. Ako si Alan Abais magaingon sa Diyos ang himaya. Good morning! Matuuran ang sandigan. Alas 8:54.
7: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
8: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumaya na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
7: Exciting!
4: Exciting!

0: Gun. Extra, extra, maldita.
1: Extra, extra, maldita. Gikan sa XFM Davao News Center ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Atud kini kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang mga produktong tatak Yes to Health. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o Xanthon Plus Coffee Mix. Ug karon sa mga detalye sa ato ang ekstra balita. Extra, extra balita. Alang sa itong ekstra balitang lokal, mga katropa, na himong malampuson ang pag-turnover sa napulo ka solar street lights gikan kana sa Davao City Police Office sa RPSB. Kung DCPO RPSB, ngadto na kana mga katropa sa mga benepisyaryong komunidad sa Puro Crossing, Barangay Tagakpan, Tugbok District, Davao City. Ipahigayon ang maong turnover ceremony ning Milabayng Adlaw, din ang maong proyekto subay kini sa RPSB Quick Impact Project Solar Lights, nga nagtinguhang matagan og kahayag ang kadalanan isip pagpaligo na sab kini sa seguridad sa komunidad. Gipangunahan ang aktibidad nila ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria, kauban ni Los Amigos sa Police Station 20 Station Commander Police Major Ruel Ibanez, ubansab ni RPSB Focal Person Police Captain Rene Caras, ug ni Tagakpan Barangay Kapitan Joel Huntong. Alang sa tong sitwasyon sa panahon, mga katropa, gibutyag sa DOST Pag-asa nga dakong bahin sa nasod ang ulanon karong adlawa, tungod kana sa epekto sa trough sa low pressure area kun LPA. Sumala sa ahensya, bisan walay tsansa nga mahimong bagyo ang maong LPA, apan ang trough niini maghatod og katag nga pag-ulan na kilat og pagpanalugdog, partikular sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani og South Cotabato. Samtang isolated rain showers usab ang mupasulabi sa Metro Manila tungod kana sa localized thunderstorms. Extra, extra balita. Oras katropa, alas 9:05 na sa buntag, dugang sa tong extra balita. Hugtanong gipang himakak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang aligasyon nga mihangyo kini kang Senator Panfilo Ping Lacson nga hunungo na ang ilang pagpanagbangi labot sa isgutan ng ghost projects, ilabi na nining isyo sa Taguig City. Matod ni Cayetano, aduna na'y mga senador ang nagpadayag sa ilang kabalaka labot ni ini mga akusasyon, sanglit posible kining makaguba sa imahe sa Senado ug maapektuhan ang public interest. Inay ipadayon ang personal nga panagbangi, gipasiugdan ni Cayetano nga mas maayo matud pang pokusan sa mga senador ang pagsulbad sa mga nagunang mulo sa katawhan, sama ni ining tag-as nga mga presyo sa mga nagunang palaliton, labi na ni ining mga nagunang panginahanglan, ug ang pag-regulate sa online games, paggamit ug pagbaligya sa vape products ug uban pa. Extra, extra balita. Natapusang hanig sa tong extra balita ning oras sa mga katropa. Nagpadayag og kaguol si Department of Labor and Employment Condole Secretary Francis Tolentino, human nagpagula og temporary restraining order kun TRO ang Pasig Regional Trial Court Branch 152. Bato kana sa pagpatuman sa wage increase o usbaw sweldo sa National Capital Region kun NCR. Matod ni Tolentino, nasubo kini alang sa mga trabahante, uban ang pagpasabot nga kinahanglan hinoon na sundon kung unsay kamanduan sa korte. Gipasalig usaba sa kalihim nga magpadayon ng ahensya sa paghimo sa ilahang mandato sa pagprotekta sa ikaayo sa mga mamumuo subay sa naglungtad nga mga balaod. Nasayran nga gipaepektibo ni atong Hulyo 25 ang pagtaas o niining pagtaas og 60 pesos nga dugang sa inadlaw nga minimum pay sa NCR. Alang kana sa unang hugna o unang tranche or first tranche, samtang gagikatakda usab untang idugang ang 25 pesos sa kada adlaw nga suhulan. Alang kana sa second tranche nga naka-schedule karong January 20, 2027. Apan,

0: Yung kining nababagan human mi pasaka og petisyon ang duha ka construction firms nga mao ang Redicon Trading and Construction Corporation og ang R2 Builders Incorporated. Ug mao katong mga katropang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital. And of course, mga katropa, ang ato ang Sentro Media. At ang mga katropa, kayo musulod na programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Ugun sa lamang sa nagpadangat silang mensahe, Sir Harold Salang, watching from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, ako mag-ingon, kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Oras katropa, alas 9:09 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Sentro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
10: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, Clarix, kayo ng alas 9.15 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas. May aga, may buntag. Welcome sa tuwang katulamanan ng programa Gas Centro. Tanukad gihapon din katropa sa XFM 89.1 Davao. Kumusta to ang mga kaigsunan adlang Biyernes kita karon mga katropa? Pitsa 31 sa bulan sa Hulyo 2026.
1: Centro.
0: Tapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo. Og mga katropa, Agosto na gyud mga kaigsunan. Paguman sa Agosto katropa, lokso na pud ta bear months na. Kadali ara ba sa kilig nga panahon. Kumusta kita karong orasa? Excited na bang tanan katropa para weekend? No, kay ang uban ani mga higala maglulinghayaw, magbakasyon, madto sa mga resort, inland, mountain, o lahi pa nga resort, nabugnaon nga mga lawak. Nga nabugnaon nga mga lugar, Engineer Royce. No? Si Engineer Royce, pag excited na po ni nga mo, makadagan na ba niyang MC niya pa yung ano pa
2: na?
0: Brag 6 months matang bago karong patakaran. Bitaw katropa sa mga nindot o mga bago daw og mga tura-tura. Congratulations sa inyo ha mga kaigsunan. Ito to mga katropa karon nga plaster ning orasa. Nag-amputa, naglaumtang ang proteksyon o grasya na agihapon sa inyo ha. Hindi kasi ito ang labaong makagagahong mga kaigsunan. Magpasalamat na kay Biyernes na po. Lain na po nga Biyernes nga gihatag sa tuang nga creator sa tuang mga higala. Kanap lang daan, blessing na mga kaigsunan. Kanap lang daan na ito ng pasalamatan katropa kay kung di ta magpasalamat, ingrato gyud ta mga kaigsunan, di ba? Ginhawa pa lang daan katropa kung pabayaran ni sa tuang creator ang ginhawa, di gyud ta kabayad. No? Magbagutbot mga nita katropa sa mahal nga bill sa kuryente. Nga gamera na. Gamera din na, Jas. Kung napalagi ni Bill ang ato ang giginhawa mga katropa, diba? Tingali, makaingon ta nga di yun ta kabayan. Bisa kinsa pa ng mga datuan na katropa kung pabayaran ni sa ato ang creator. Bitaw mga kaisunan. Ang akong punto na nga magpasalamat ha, kay laim pang ginhawa mga ato ang nakuha na tagamtang ning adlaw adlaw Biyernes mga kaisunan. Magpasalamat na kay pa-end na po ng bulan sa July and muluksa ta sa bulan sa Agosto. Nakita usab ni paghihapon mga katropa. Nani kay sikay, nani kamot, nagpatong paghihapon ta sa ibabaw sa kalibutan mga higala. So muna yung pinaka-importante mga kaisunan ha. Kaya basi nakalimut mo sa busy sa iyong life. No? Nang gigag Domingo to Biyernes, grabe, kung ang gigayo, kanang rigoros kayang trabaho. Hindi ka ni kabalong musangpit na lang bisa sa pag-whisper na lang pag-ampo mga kaigsunan. Sige tropa nga Jasper magtimon sa programa. Ako sabi siyempre, wa ko nag-inusara mga katropa kaya ito maghihapang sparring partner as usual as useful. May agihapon karon bisan ko nag-lison. Lison. Huwag kini nga plastar ni agihapon katropang Jovet Espanyol.

0: ato ang ginapam. Kumulo ba ka tropang Just Trivia na lang nako since nagisgot naman tag Chicken Feet.
1: Pila ka Kuya Moy ang nasa Chicken Feet ka tropang Jubit?
0: Actually na siya mo around sa 3 to 4 Kuya Moy ka tropang Just
1: 3 to 4.
0: 3 to 4.
1: So nay tulo lang ang uban. Ang uban upat binuang.
0: And kumulo ba ka nga rich kayo na siya collagen sama sa to ang Xanthone Gold Coffee Mix Chicken Feet katropang Just puno na siya og collagen. Same gihapon sa to ang healthy nga kape mga katropa to ang Xanthone Gold Coffee Mix. So sometimes di na magita makaluto no gining Chicken Feet katropang Just.
1: Sexy Angel ang
0: sexy
1: niluto.
0: Angel na lang jud ang nag-volunteer nga magluto katropang Just mo na higupan na natog kape kay isa ka higup lang sa to ang isa ka tasa nga kape mga katropa puno na siya og collagen and glutathione.
1: Ayan. Padong gami katropa gadget si mo paghigop sa tuwag Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Ay, of course katropa just isa dyan sa kuang gipangandaman. O gipangandaman karon mga katropa. Init pa siya gamay ha. So, Init gid siya katropang just.
1: Gusto ko badungan ang love o katropa nga Jubit ba? Inahiya kay basi mabuga na dahin taon.
0: Nagbalaka ko nga mabuga siya. Paminawan ninyo mga katropa, unsa kalami higupo na ito ang Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Grabe, pati si Engineer Royce ng Lab Pok Pok. Ikaw na kabalo katropa. Ako nga palawayan si Engineer Royce sa kay at least mutimpla pa siya iyaha dahi.
0: Oo, mutimpla na po na siya iyaha. Aba. Maraga, mahigop pati ang mga kape sa kasilinganan.
1: Magpasalamat ko sa nagtimpla ni.
2: Daghang salamat.
1: Si Akuan, courtesy katropang Babe Sabrina.
0: Oo, abtik na siya mo timpla o kape katropang Jazz.
1: Nagtimpla sa tuwag Xanthone Gold Coffee Mix. Kita na mo ni Babe Sabrina mga kaingsunan. No? Sa baho pa lang, ulam na. Kung natay, engineer, so natay, busis pa lang, ulam na sa tuwa. Sa baho pa lang, ulam na. Basta-basta. Bito ka, tropa. Papalit ang Xanthone Gold Coffee Mix. May isunan diri sa ito ang clinic sa Yes to Health Clinic. Asa na imutang katropang Jubet?
0: Yes, mga katropa, pwede niyong bisitahon diri sa Door 3 Cellpole Building, GSIS Heights. At bang lamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, ning Dakbayan sa Davao. So makita na niyo mga katropa kay dunay dakong karatula sa gawas. Kanang ginababaan bitog jeep katropang Jazz sa may Kawayan Drive. No? Kung magbaba kag pakawayan mga katropa, makita ninyo ang Yes to Health na karatula. Wala mga katropa. Bisita lang mo dra, doon na po tayo libre nga check-up.
1: Ayan. Of course, katropas na kuna nga butika nationwide sa tuwang Shopee online kung kamo social na gusto mo nga mo-deliver niya mismo. Door-to-door delivery. Dito sa kinig Shopee, mga katropa. Usab, kung gusto mo may mamat ang mag-personal sa XFM, dito mo mupalit sa kinig XFM Davao. 9:23 sa morning, katropa sa tuwang motivational quote, katropa nga Jogo. Centro.
0: Matod pa katropang Just, never underestimate the power you have to take your life in a new direction.
1: Ganahan kiko ni Germany Kent. Ang nag-ingon na ni katropang Jubet.
0: Oo, kumbaga katropang Just, no, kanang dili daw nato, kanang i-underestimate mga katropa. Kanang, sabi saya siya, underestimate katropang Just. Kanang kung sayun-sayunon lang mga katropa.
1: Isi-isihon lang.
0: Isi-isihon lang, no.
1: Isi-isi.
0: Dili lang daw nato isi-isihon ang atuang kaugalingong power nga makahimo ta og new direction sa tuang life mga katropa. Kumbaga, naatay
1: pagdesisyon.
0: Naatay kaugalingong pagdesisyon. Doon natay power mga katropa nga muhimo sa tuang desisyon. Gani, even the smallest decisions mga katropa nga itong ginahimo, dunay dako nga
1: effect
0: sa tuang kinabuhi mga katropa. So, dili nato na maliiton ang tuang kakayanan no, nga muhimo og bagong direksyon sa tuang kinabuhi. Kumbaga, kita ang driver sa tuang kinabuhi katropang Jazz.
1: Kung ikaw nasayod o say maayo o dili, imuon na ko ni, makadaot. Kung di pa na ko ni himuon, mas makadaot. Sa unahan anak katropang nga Jubit.
0: Actually kita powerful man kita in our own ano katropang Jazz no. Powerful man kita kasi nate ability nga i-change ang makinahanglan i-change, nate ability nga kanang baguhon ang ato ang kaugalingon para ma-achieve ang mas better og nate ability to learn new things mga katropa and mo na siya puhon ang magiging stepping stones nato para makabot ato ang gusto makabot sa kinabuhi.
1: New direction pasabot ani kung new direction dapat positibo, positive and dunay maay kapadulgan, dili kaparutan katropang Jubit. 9:24 na sa morning sa tuaga Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
1: At tuaga Sentro Balita, katropa, tutikan niyo sa premium D3 Coffee Mix. Palagasi ko na itong kalawasan sa sugod sa adlaw. pinagi sa pag-inom og kinig premium D3 coffee mix. O nang haning sa tuaga sentro balita ning orasa. Nagpagawas ang Interagency Task Force on Emergency Socioeconomic Crisis Response o IETF Crisis o Department of Energy Mindanao Field Office sa pinakabago ang monitoring sa presyo sa liquid fuel ko na LPG sa Davao City hangtod July ning kasamtangan. Ora ning katapusang gabayan sa July, subay sa dato sa DOA, ang average nga presyo sa premium gasoline ana kini sa 91 peso 93 matag litro. Samtang ang regular gasoline na adunay average nga 80 pesos and 60 cents matag litro. Samtang ang diesel adunay kini average nga 90 pesos and 42 cents matag litro. Ang diesel plus anakay sa 96 pesos and 59 cents matag litro. Gibot sa usab sa monitoring ang kerosene adunay kini average nga 111.92 matag litro. Samtang ang 11 kilogram household LPG adunay average nga presyo nga 1,361 pesos and 12 cents matag tangke. Tungod pa sa DOE nga magpabilin nga epektibo ang maong fuel prices sa hangtod Agosto 3, gawas kung adunay bagong price adjustment gikan sa mga oil companies. Samtang padayon usab ang monitoring sa gobyerno aron masubay ang epekto sa paglihok sa presyo sa enerhiya sa merkado.
0: Samtang mga katropa, nasakmit sa maturidad ang kapin 3 million pesos nga kantidad sa gingong smuggled cigarettes atol sa usa ka joint operation sa Carmen Davao del Norte gahapong adlaw Hulyo 30 ning tuig. Sumala sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, nakumpiska ang moabot sa 121 ka mga master cases sa Bosco cigarettes nga walay health graphic warning o usa ka abandonadong Mazda transformer nga sakyanan duol sa Tala River sa Barangay Taba. Gingong nakaikyas ang mga suspects sa wala pa maabot ang mga operatiba sa Coast Guard, PNP Carmen, Maritime Group o ARSOG nga miapil sa mga operasyon. Gikasudiya na ang mga nasakmit nga sigarilyo ngadto sa PNP Carmen alang sa dokumentasyon o ubang investigasyon. Gingon sab sa Coast Guard nga nagpakita kini sa ligon nga koordinasyon sa mga ahensya batok sa smuggling og illegal nga negosyo sa Rio.
1: Alas 9:27, opisyal nang gisugnan gahapong adlaw Hulyo 30 ang campaign period alang sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kuna BARM Parliamentary Elections. Sumala sa Commission on Elections o COMELEC, magpadayon ang kampanya hangtod September 12 ding tuiga isip kabahin kini sa pagpangandam alang sa maabot niya pinili ay sa rehiyon. Gilauman nga magpadayon o magpahigayon ang mga kandidato og mga campaign activities, public engagement o plataforma presentation aron makuha ang suporta sa mga butante sa BARM. Samtang giawag usab sa COMELEC ang tanang kandidato og ilang mga supporters nga sundon ang election laws og campaign regulations at masiguro og ang malinawon og usab patas nga eleksyon.
0: Samtang mga katropa, midawat ang Senate Impeachment Court sa pipila ka mga dokumento kabahin sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Iyang bana nga si Attorney Manases Carpio og 20 pa kauban pang entities isip pagtuman sa mga sabina nga gipagawas sa korte. Base sa datos sa Office of the Clerk of Court, nakadawat na sila og compliance gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR og upat ka banking institutions, lakip na ang BDO Unibank, Philippine Savings Bank, Metro Bank og Security Bank. Kabahin ang mga dokumento sa mga record nga gikinahanglan sa impeachment proceedings nga karon nagpadayon sa Senado. Gipaabot sab sa korte nga musunod usab ang uban pang institusyon og ahensya nga dunay gipangayong dokumento aron makumpleto na ang tanang record nga kinahanglanon sa impeachment trial.
1: Dugang panganig sa tuag sentro balita, nangayo ang Philippine Space Agency kada PhilSA og 100 million pesos nga pundo gikan sa Department of Budget and Management aron suportahan ang giplanong rocket launch program sa gobyerno sa Pilipinas. Kinihuman gipadayag ni PhilSA Deputy Director General for Space Science and Technology Dr. Mark Cesar Talampas nga kinahanglan ang maong pundo alang sa mga preparasyon og pagpalambo sa programa. Bisan pa niini, wala pa gipadayag sa ahensya ang insaktong kandidat sa matag rocket nga giplanong ilusan sa Pilipinas sugod 2027. Samtang nasayran nga ang mga programa kabahin kini sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno nga mapalambo ang kapasidad sa nasod sa larangan o sanatan sa space science, satellite technology o aerospace development.
0: Katapusan nga sa atong sentro balita, mga katropa, gisaway ni Vice President Sara Duterte si kani Senador Antonio Trillanes IV o giakusahan kini nga gigamit ang International Criminal Court ken ICC case batok ang kani Pangulong Rodrigo Duterte alang sa political nga interes. Gibutsag ni Duterte nga nagsugod pa kaniadto sa 2017 ang ICC complaint o kabahin kini sa dugay ng estilo ni Trillanes sa pagsangat og mga kaso batok sa mga political opponents. Gipangutan-an sab sa Vice Presidente kung nganong wala kunoy parehas nga kampanya batok sa ubang administrasyon kung tinuod nga anti-corruption ang tumong niini. Dugang pa niya nga dunay mga allegasyon nga naglambigit kang Trillanes o sa administrasyong Marcos sa ICC proceedings batok ang kani Pangulong Duterte nga karon gihuptan sa The Hague sukad Marso tuig 2025 tungod sa mga kaso nga may kalabutan sa war on drugs.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9.32, nagyod mga higala sa tuwaga panagduban sa programa Gas Centro. Ato na kaninyo, syempre, mga kaisunan sa Premium D3 Coffee Mix, katropang Jovel.
0: Yes, mga katropa, sa mga nagluya ang lawas, diha mga katropa, higupin na sa tuwang Premium D3 Coffee Mix kay makahatag kini og instant nga energy, mga katropa. Makaboost sa tuwang nga mga muscles, sa tuwang kabukugan, mga katropa, aron healthy ang atuang bones and muscles.
1: Ayan, healthy bones and muscles, katropa, inom ta sa Premium D3 Coffee Mix. Napalit na katropas na kunang butika o sab syempre katropas sa tuwang Yes to Health Clinic. Pangita alamang ang personal sa tuwang Yes to Health Clinic tribanda sa may Silpol Building GSIS Heights Matina Davao City. Napalit sa mga katropas sa Mercury Drug Store o South Star Drug nga naimutang diri sa tuwag Davao City
2: Centro.
1: Alas 9.31 katropa, good morning may aga katropa nga jupit sa tuwang mga katropa karon nga nagasubaybay.
2: Good morning.
1: Oo nga, karon medyo mabugnaon nga, gloomy nga, lamit kayo, gitik-gitik pa katropa nga jubit sa, ano, kining lantay. Lamit pa kayo ligid-ligid ang gabi atong panahon.
0: Gabi sa lantay katropa ng Diyos.
1: Oh, lantay, magpa-oraray.
0: Marag ma, ano, gidang...
1: While ikaw nagapanday.
3: Pinoak!
1: Oh, isa pa nang white tanan katropang jubit.
0: Oo, ka na mga tanday-tanday. Oh. Mga nang ganahan sa uban.
1: Oh, mag-inom ka ugtan.
0: Pero bitaw mga katropa, good morning ha sa mga naminaw karon. Ganina pa nakasubaybay pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo at sa itong mga exports, taxi drivers mga katropa. Good morning, sab. Nagalabigar sa tuang kadalanan karon katropang Jazz mayong pagpaminaw sa inyong tanan mga katropa og of course sa mga katropa nato sa online world katropang Jazz. Mm-hmm. Okay ni nga mga suki nato nga subaybay sa tuang Facebook Live yun. Of course, unang-unag yun. Si Katropag Ma'am Jing Pegarido. Ayan, good
1: ayan,
0: morning.
1: Way puas.
0: God is good all the time daw, Katropang Jazz.
1: Salamat kay Ma'am Jing Pegarido. Ma'am, si Raksuban de la Piña. Good morning, Katropang Sir Jazz. O si Madam.
0: Madam.
1: Ayan, ako naman.
0: Murat na anad,
1: si Madam Jovet Espanyol, sa kinik programa ka sentro. Si, si Ronnie sa may mawab, tapos di oro. Good morning, kanimo, sir.
0: Good morning, sir. Na anad, nagigwa na tawagon, taog Madam.
1: Oo, alagi na. Duhamal ka, Madam, bugmamu.
0: Oo, anaman na. Kana mga Madam lang tanawon, pero tinod, wala kwarta.
1: Kapiyan sa kanika, tropa nga Jovet sa akat. Sa purman pa lang, pang bilyonaryo na.
0: Oo, pero pakuta sa bulsa. Uy, kwarta.
1: Share ko lang sa inyo, katropang Jubit. I mean, katropa, no? Engineer Royce, no? Pwede ko mabalaka pag mag-uban mi ni Madam. Why cashless ang dating?
0: Waman, John, literal na.
1: Walay kwarta nga dalaon ba? Pero matingalat na mabayaran gihapon tanan among gikawan.
0: Literal na cashless, katropang Jazz.
1: Ang dami ni Sasi ba nga? Sir, di ganda mo hawaan ng mamu o ni Madam kay mabiyaan tagamay ani, magbaktas kita ani.
0: Kita, mau dai delikado, delikado. Murakat literal na cashless, katropang Jazz.
1: Kaya grabe, card man sa mga... maglakaw mi katropa ako mag-tail mi ba ako mag-drive niya sila ang duha ang si Sasi o si Jubet mana si Jubet na Sasi akong card please. Ala,
0: how I wish
1: basta
0: how I wish a good anak katropa ko
1: nga ni tapos pag na ma'am naog na kay ma'am ablihan na po na ako.
0: At dili mo naog hanto dili abrihan na portahan
1: dili mo naog hanto dili ablihan portahan ala ko bang lamin niyab anong balde niya. Kita ay alas 9.34 na sa ito aga pa nagkabaduban. Pwede mo join sa programa katropa 0969-233-0537. Pag-usin katropa 0969-233-0537. Reaction, opinion, sentimento. Okay, ang uban katropa naglagot kay naabot na sa Senado mga isunan ang mga dokumento.
0: Daghan-daghan na ito. Kung
1: si Pangulong Bumbong Marcos nag-signal na siya nga. Ihatag na ang kanyang mga BIR ng mga dokumento. Oy! Sabi na kung wala touch, on hand or kanang paghilabot sa impeachment.
0: Kumbaga hands-on ang executive. Mamagutong gingong katropang Diyas. Hands-on ang executive sa dagan sa impeachment, mga katropa. Magagad
1: pa di ang BIR nga to sa presidente. Ay! Sabihin na sila katropa nga Jobit, natural mo gogoy na sila. Ganti. Pero namo ko istorya nga nisugot na daw si Pangulong Bongbong Marcos.
0: Ay, approval, katropan Diyas.
1: Sa maning istorya ha, mga kaingsyon na, no? 0969-3-0537. Pwede po mo katropa sa tuagya Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Yung mga reaction opinion dia usab mga kaingsyon ng taon-taon. Si Sir Randy Santisias, maayang pagpaminaw kang Mon Montana Montano. Gikan ni Randy Santisias. Sir Mon Montano, good morning.
0: Sir Mon, and good morning sab kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Jess and Ma'am Juvet. All and the way from
1: Canada. Di ba silingan mo sa wala katropa
0: nga silingan mi kaso nagbalik lang kundi sa Pilipinas katropang Jess.
1: Kaya nasikhan ka, nakamata ka.
0: Di na kaya ko now.
1: Di ka pwede dito sa kuwan. Kini sa lang nasod, no? Dapat dito ka sa mga Africa.
0: Mga init ka na mga Zubay.
1: Dubai, Dol sa Baybay.
0: Okay na.
1: Ito, katropa, di round na ning atong hisgutan. Sa niagi pang adlaw, but gusto na ko balikan katropa nga Jobit ba kay ani na ba good ka, ano ba, ka entitled ang mga kabataan karon mga kaingsunan. Isa una sa panahon nato katropang yung Jobit, no? Teling ka abot man ka sa katong mga strikto kayo.
0: Mabutan pa kayo ang mga estudyante.
1: Wa po ko nang ingon nga, wa tanang ingon nga ang mga estudyante karon mga di butan.
0: Pero ang mga estudyante sa una mahadlok makitag maestro, maestra katropang siya.
1: Na magsugat mo katropa mga good morning ma'am. Karon dasmagan pa nang maestra. Diba? Karang anak ka polite, anak ka respectful ang mga kabataan kaniadto. I-compare karon na in fairness sa generation karon mga kaingsunan. Lahi sa una pag kanabitang magbaguon si teacher katropang Jobit og books, ma'am, akidala na, ma'am.
0: Heaven
1: na kami sa una katropang Jobit nga si kanang kanabitang si ma'am ko gipadala ko mig libro. Ana na mi sa una. Heaven na kami anak katropa. Karon, bisa pag nagtakiang na ng teacher da di gyud na kung diun nga pagkidala ko paliho gani bi. Ako observant kay ko mga katropa ka na magkasulok og eskwelahan mga kaingsunan. Wa gyud. Same po tingali na nga no kay ang teacher po dili po niya na ka kwan ba kanang yana kasuod. Dili man tanan tingali po ra dulis bueno sa uban mga katropa. But nganong dunay teacher nga gikulata gumikan lamang sa pagsita sa Arios. Aritis ba? Earrings. Kung sa English pa mga kaingsunan, di ba? Sa una, pag-ingon pa sa classroom teacher, advisor, pag-ingon ba nga, walay earrings diri. Awa, pakasulod na nanggal na. Di ba? Karon, mga kaingsunan, sa dihang gi-remind, doon na isa ka maestro in town, gikulata sa akin magsuon nga estudyante.
0: Imbis na inoon nga mutuman katropang Diyas, imbis nga mahadlok sila kay gibadlong, nangulata na
1: inoon. Nasuko naman inoon. Na makaingon to pa grabe ka entitled na ning mga estudyante karon nga generation mga kaingsunan. Ato ning sigutan, ato lang i-compare lamang katropa, initial lang ni teaser lang ni mga isunan kung may reaction ni ana, di ba? Kung kamo kani adto ing ana ba pud manumbag ba pud mo mga katropa or daw sobra pa mo sa kanang nibahag ba ni bakiki kay pag once ma kining sita tag maestro maestra maminaw kita. Doon na ba'y kabaguhan? Kani ato garon, daway magpanto na ito ang mga ginikanan, daway magpanto na ito mga teacher, ito ang sikanda parent, mga kaingsunan. Ato na isigutan o niya man lamang sabila ka mga pahinom dum oras, mga katropa. Alas 9.38 na sa buntag.
2: XFM. Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Oras habang garinyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by
6: come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
7: Kaklarik sana!
3: exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
16: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
15: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
17: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan gyud ka.
18: Reset.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.

0: Control.
1: 9:47 sa morning, katrupa. Para naman tani ka ng 91.5. You're tuning in to XFM Davao. Ito ang atong balita sa Puglabag Sentro, katrupa nga Jovet. Alright, may sunan kaya itong report pwede katrupa nga John Marata. Di banda sa may karaba, no? Tunay karaba na to ang LGU pag paduol sa mga serbisyo nga to sa tuag mga komunidad. Sabi na sa sultanan katropa ga Jobet Dre, banda sa kining area sa Turil, no? A barangay Eden Turil.
2: Uy!
1: Apil unta tada katropa nga Jobet.
2: Oo! Oh,
1: Pamantay products.
2: Pino!
1: Usahan na to pag abutin to. So, ano ko bang ang naiproduct sa Turil, ang manini katropa ang...
2: Mau pa lang yun.
1: Ano ko ba? May problema ta ani pag-abuto ang Manila ka tumadala dito. Dito ay. Ato i-check ang linya. Okay na. Ang linya ni Katropa John Marata, no, kay naasa dito karon sa karaban mismo sa ato ang LGU mga kaingsunan. Nagapit ang mga serbisyo Katropa John. Mm-hmm. Siyempre na sa ginahimo na ito nga karaban, no, sa kilid nga Katropa na ito nga karaban mga higala. Pag itong i-check karon ang signal, napansinin mo katropa nga Jobet ka lamugdong yun, no, ang panahon sa gawas nga bahin mga kaigso na ma-check po ni katropa.
2: Oo, medyo gloomy nga cloudy siya katropa. Kumbaga mura siya kay kinsa man ng relasyon.
1: Ah.
2: Ano bugnaw man. Nawas ergo.
1: Pero dili yun na kay sasik kay si sasik.
2: Dili gid na.
1: Blooming guy.
2: Halos dili na gani man agad katropang siya sa iyang ka-sexy karong adlawan, no?
1: Kanang kuan ka siya, kanang kanang taas kayo o kanang kuan ba, kanang
2: oh kanang
1: kanang, kanang
2: di ba rich o
1: di ba kung na ay breast out na po head
2: o, kanang, kanang, heads up kayo
1: o, heads up kayo
2: taas noo kaayo katropang siya
1: niya pinamalang good morning. Mina ba kato karon matang bibisi to sa iyang kining kuta. Dito, okay na, no, si Katropang Olpa. Ayan, no, si Katropang John. Katropang John! Okay, pag once makalagbas namin, makadagan namin mo ang...
2: Mabiyaan, John.
1: Lagbas namin, Katropang John, mabiyaan, John, katropang team. O yan, pong tataon, Katropa, Talomo River, Kipilalom, nasa clearing o dredging operation, apektadong Dabao, Bukidnon Road, gipaspasan sa og repair. O, okay. Dati naghanap sa mga problema dito sa Dabao region, lagi mga kaigsunan mo na nga ito ang Department of Public Works and Highways 11. Perte pong bisiha karong panahon na.
2: Busy kayo sila katropang Diyos. Kaya dagan kayo sila mga giasikaso.
1: Oo.
2: Kanang, of course.
1: May, may ganin na nga ito ang sekretary sa DPWH. Mabisita yun sa unang mga Department Public Works and Highway Secretary. Mabisita yun na kung ating blessing. Bitaw, akong mapansin ka ng katropang Jobet. Kanang ingani nga mga naay mga problema sa infrastructure project. Ako'y ma-recall. Kung naman ko'y ma-recall, ingna daw ko. Kung katong mga sekretary kanya ato, bisita ba ito mga kaigsunan? Unlike ani katropang pag-asa ang problema at tuon yun doon ma-check niya, ma-assess niya unsay himuon sa gobyerno. Without politics sa katropahan, mas may na kay anak ka-aktibo ang ato ang sekretary sa DPWH. No? Kanang dili na magpadala bitog mga emisaryo dito kay may mo-check, mutanaw ani mga kabilya, mutanaw ani kung okay ba ang flood control. Tingali, posible po na, nahimus na aktibo, proactive, gumikan sa issue sa flood control, mga kaigsunan, na in town, na kuhaan o gikuha, gikibhang ang kininga ato ang pundo sa panggoberno, mga katropa. Alright, no? At ang nahon, si katropang, ano, katropang Marvin na lang, Engineer Royce, no, kay, na nagsugod na kining dredging operation kanabi to ang Palauman katropang Jobet kining basin, river basin,
2: kasi mo na katunggingo no ni Secretary Vince Dito
1: isa sa mga causes
2: o nga rason nga no nga always gabaha, no, magamayng ulan magbaha ang
1: may
2: Davao City.
1: May problema na sa infra projects kay dili nga nakataas kahabog ang dike nga gibutang flood control. Onya nagtapon og pagyud katropang Jobet ang kitong mga kwan ba katapirong na mabaw na ang kaning sapa or suba. Diba? Si Connie, katropang Marvin. Alright, katropang Marvin Ibano tong i-check ang pagasuba niya karon.
2: Kumusta diha karon?
1: Oo, kining mga equipment to.
2: Kay gi ano ba gi bitan pian ni katropang Jazz.
1: Lahi gyud bitaw kung walay mo mando sa ilaha, no? Kay kung wala po dai kwan diha.
2: Sagdan lang po.
1: Oh, tingali na mutupong na lang po ng kwan diha kining mga yuta or kanang nasulod mismo sa tunga nga bahin sa sapa sa gihabugon sa dike. O niya, kung wala na-inspect sa to ang kasi na-observe
2: pang good katropang Jazz. Pagkakita ba nga, medyo mubo siya and at the same time, wala natiwas.
1: Wala natiwas. Kumbaga, dili kumplito ba?
2: Dili siya na human. Dili nga na nakahabog ba? Mubo lang siya. And then, nakita nga medyo na naputol no, ang construction. So, isa na sa na-obserbahan ni Secretary Vince Dizon. Rason ngayon, gipapaspasan katropang Jazz. And, motuyang na-mention
1: nga. Kumbaga ka ng pag-action ora mismo.
2: Ora mismo. So nangutan ako asa kuwaon ng budget mo to yahapong gihisgutan nga since ano man siya kanang murago siya na something to do with ano kaning response katropang Jazz
1: sa quick response.
2: So kuwaon sa QRF ang budget mga katropa sa quick response fund.
1: Katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano. Live report. Marbs, pila ka equipment ang nag-bahis-bahis na katropang Marbs o usap ba kining nag-dredging diha o kining ginahimo nila nga clearing operation katropang Marbs?
0: Iya sa labot ni ining sitwasyon mga katropa sa Talubo River dinhi particular sa may barangay Bangkal ning ato ang syudad sa Davao diin maihap no hinoon ang kininisgutan nga mga dagko nga mga kahimanan heavy equipments ang gideploy gilayon sa DPWH mga katropa sa maong area alang sa pagatuman usab ni ining direktiba ni DPWH Secretary Vince Dizon alang sa immediate nga paghatag og aksyon sa naisgutan na nga sapa mga katropa aron dili na masubli pa ang nahitabo nga pagbaha sama nito nahitabo ani ato nakalabayng Hulyo 14 sa gabi gani nagpadayon ang gihimong dredging og clearing operation sa naisgutan na nga Talumo River mga katropa diin aning milabayng adlaw gipahimutang lagyod ang kining naisgutan nga mga heavy equipments lakit na dinha ang pagdeploy niining manpower og mga gikinahanglan nga mga kagamitan sa maong lugar pinasikad kini sa aksyon usab sa DPWH Regional Office 11 Equipment Management Division. Kauban na kana ang DPWH Davao City District Engineering Office sa paghipos ni ining mga nagtapunog ng mga inanod nga kahoy og mga basura lakip ang pagkalot ni ini og pagtangtang ni ining nabuo nga mga lapok og yuta sa naisgutan nga sapa gani tumong ni ini aron masiguro ang kaluwasan sa mga lumulupyo partikular daptin sa maog sa paog masiguro nga hapsay ang aginod sa tubig ug malikayan ang subling pagbaha sa lugar. Kung asa mahinumduman nga lakip sa direktiba ni Dizon mao ang pagtupong ni ining naisgutang libel sa dike aron dili gilayon mo apaw ang tubig kung galing man adunay pagkusog or pagtaas sa libel sa tubig nga muagi sa maong sa pa. Una na sab nagpadayag og dakong kagool ang mga residente sa lugar human sa kadaot nga gibilin ni atong nahitabong dakong baha sa ilang lugar ni atong nakalabay nga Biyernes sa gabi. Sa pikas bahin na sumay usab no kay gawas diri sa may Bangkal area gibisita atong mahinumduman nga una na sab gi-inspeksyon gibisita ni asa maong kalihim ni Secretary Dizon ang sitwasyon na diri sa may Marilog area particular kining mga naapektuhan sa landslide nga kalsada dinhi sa may sitio Marahan barangay Marilog proper mga katropa din parte sa Davao Bukidnon Road kung asa nagpadayon ang 24 oras nga pagtrabaho sa niining nidahili nga bahin sa Davao Bukidnon Road sa sitio Marahan kung asa base sa update sa DPWH 11 aduna nay 44 ka sheet piles ang nalubong isip kabahin kana sa pagpalig-on sa yuta nga gipatungan sa apektadong parte sa kalsada. Isip kabahin sab kini sa direktiba sa kalihim aron mabalik dayon ang regular nga operasyon sa transportasyon ug dili na mahago pa og saka kanaog sa bus kining mga pasahero nga kinahanglan pagid intawong mubaktas og pila ka metros aron lang makabalhin sa laing sakyanan ayha makapadayon sa ilang biyahe. Mo kanang update mga katropa. Yes, katropang Jasper.
1: Ang going bukid noon, pwede makalatas ang kini mga gagmay kini mga SUV pat pagbalik lahi na nga ruta ilang agian tama ba mga katropang Marbs?
0: Actually regulated katropang Jasper katropang Jubet ang ginatugutan nga moagi sa maong area. Diri sa may sityo Marahan mga katropang nga naobserbahan jud ang dako nga bahin jud sa kalsada nga naapektuhan bugtong nga gitugutan lang nga makaagi so far ang kiniato mga kaigsuunang motorista, single motor og tricycle. Apan talking about ni ining mga four-wheel vehicle nga tuna kana sa mga trucks isa gina kinang ginaabisuhan lamang kini sila sa pag-agi ni ining alternatibong ruta nga available as of this moment temporaryo lamang nga maagian alang kanila katropang Jasper.
1: Alright, ang katropang Jove.
2: Mm-hmm. Katropang Marbs, no, since duha man nakadalan ang ginaasikaso karon diri sa may Marahan area, katropang Marbs, unsa bay pamaagi ana sa katong mga residente in between, no, since na may mga sakyanan gihapon tong uban, unsa bay mga pamaagi ana karon? Regulated pud ba gihapon, katropang Marbs?
0: Yes, tanan nga sakyanan, katropang Jovet, no. Wala kinigipili mga katropang gani. Before pa man makatabok ining nahisgutan na nga mga sakyanan, pangutan on sila kung asa kini padulong mga katropa. So kung either asa mas available o mas komportable nga maagyan, labi na sa pagbutang sa safety o dili mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa itong mga motorista. So mao ka na, no? Hiniusa ka na nga ginapaningkamutan sa DPWH event sa ito ang mga security forces aron mamintinar ang kapsay sa maong agianan, katropa.
2: Kini sa ito ang public transport, katropang Marbs. Na-mention nimo katong prior pa, no, itong una palang bahin din sa may Marahan ang nahugno, no, nga dalan. Ginababa and then backlay na imo hulat nga bus sa pikas nga side. Sa karon, since duha naman ni kadalan, katropang Marbs, no, ang dili magian, unsay pamaagi karon sa tuang public transport?
0: Yes, usab nga pamaagi, katropang Jovet. Actually kining sa may Buda area usab, no, katong mahinumduman nga dili pa lamang dugay usab na hitabo ang kining pagdahili sa maong yuta nga apektuhan pod adakong bahin sa kalsada. So far naka-deploy na isa po na sa gi-open up ni Secretary D-Zone nga fast kini mismong immediate action ang ilang ipatuman ni ini moto, no, in general mo ni ang iyang tumong aron labi na sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga biyahero o ga ilabi na nga masubli ang kini mismong regular nga transportation sa inisgutan nga dili lamang sa mga pasahero o ga ilabi na sa tanan nga mga biyahero, ilabi na nga domino effect, no, ilantaw nga makaapekto gid intawon kini sa ekonomiya kung di dayon kini mahatagag pagtagad. So kana pod ang iyang ginalantaw nga maipailalom gid intawon akin og kining general examination ang yuta ni ining Davao Bukidnon Road, ilabi na sa mga naobserbahan nga daw kumuna ang mga nahimo nga mga pagdahili, mga katropang naghatod o risgo usab sa kinabuhi nini mga residente nga nanimuyo sa maong apektado nga mga lugar, katropang Jovet.
2: Ayan, daghang salamat, katropang Marbs, na go ahead sa mga final.
1: Marbs, report. Ang kahimtang sa panahon, ilakbit lang, katropang Marbs.
0: Yes, nining mga orasa sa gihapon, aduna kita yung mga naobserbahan nga pagpandagkong sa atuang kalangitan. Actually, wala yun kita na obserbahan nito ang pagsilak ni Haring Araw, mga katropa, uga supa subay sa report sa CDRMO Davao, gumikan kini sa epektong hatod sa trap sa low pressure area, mga katropa. Hinoon, taliwala nining pagpangdagom sa to ang kapanganuran, wala pa maninon kita na sinati nga pagpanaligsik ni ining mga orasa. Uga mo ka na itong update diri sa to ang syudad sa Davao, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report. Live report.
1: Daghang salamat, katropang Marvin Ibano. Update mismo sa clearing operation and dredging operation diri banda sa may Bangkal area human sa katong habog-habog nga tubig baha sa niaging Biyernes sa gabi. Mag-isa ka semana karong adlaw, unyang gabi, katropang Jovet. And of course, update po diri banda sa gihimo nga pag-ayo sa kalsada sa may Sitio Marahan, sa may Marilog District,
2: kung
1: sa
2: apektado,
1: no, ang ato ang mga motorista. So single motorcycle, ang kining tricycle ang katong allowed gud nga makatabok, but na info katropang Jovet gihapon nga makalabay ang uban nga mga gagmay masakinan, katong mga four wheel vehicle nga mga gaan lang in town, mga katropa. So, ana, no? Dako na nga impact diha mismo pud sa turismo, ilabi na nga kaning mga areas, katropang nga Jovet, na pud mahimutang ang ubang mga mountain resort.
2: Oo, and gani aside pud ana, katropang Jovet, kini ato mga farmers bitaw, mga local farmers nato sa neighboring municipalities, mga katropa, nga ginabagsak diri sa Davao City ang ilang mga produkto. Isa pud na, no, kay maging dagdag expenses na pud nila, katropang Jovet, kung ilibot pa nila ilang mga produkto para lang ma-deliver diri. So as mentioned ni katropang Marvin ganina, madugangan na pod, no, murag maglisod na pod ang ato ang ekonomiya, maapektuhan, magdomino effect, mga katropa, kung dili gilayon ni siya nga maayos.
1: Ayan. While waiting ta sa kining report ni katropa Jun Marata sa kining karaban nga gilusad karon, no, kung pilapod ka mga kining residente ang possible nga magatagamtam, katropa Jovet, sa kaayuhan nga hatod mismo sa to ang local government unit diha mismo sa may barangay Eden Toril ning panahonan, no? Unsa nga mga serbisyo usab ang ginatunol karon sa to ang LGU diha mismo sa to ang mga residente. Og usab, labi na sa sultanan ng katropa ga Jobet ng mga programa pun sa barangay Idin Turil ning kapanahuna ngadto sa atong mga constituent diha og mga lumulupyo sa naasa nga kining barangay. Barangay Idin katropa ng Jobet napunay mga dagko nga mga resort,
2: resort yes. Mga inland highland resort mga katropa.
1: All right, alas 10:04, alas 10:02 na sa ato ang kinig panagubanuhan. Ayan, at ang balikan daw basi nag-host na to, kaya nag-host maguna si...
2: Aba, nag-ano din si Katropang...
1: Host na si ano?
2: Host po din si Katropang June.
1: Si Katropang June Mar. Not the Fajardo, but the Marata.
2: Well, nag-ulat ang katropang just magbasa sa tagpipila ka mga mensahe dirigikan sa tumaka katropa. Sir, ma'am, good morning, naminaw na pod ko sa inyong programa karon. Mintras nagluto og lechon manok kay ang mga balita tinuod jud Alex Kabuhayan ni sa People's Village Davao City. Maa People's Village Davao City. Ma'am, lahi na jud ang panahon karon kay ang mga bata karon wala na yung mga batasan. Ultimo sa ginikanan musukol na unya bunalan pa jud bungulan pa jud ka. O kanang uso na ni karon katropang Jazz, ikaw ang ginikanan, ikaw ang inahan, amahan, unya. Ang imong anak nakasala sa imuha, ikaw pa'y dili tinggan katropang Jazz, bungol-bungulan lang ka. Kumbaga, ikaw pa'y maningkamot o amo-amo sa imuhag bata na lahi na yun ang dagat.

0: Eh, parang naalang sila ipresenta sa Senado, magbayad
1: full
0: na sila.
1: Gay?
0: Full gay?
1: Gay, tingali.
0: Full gay.
1: Maalaan.
0: Full gay.
1: Mamalay, mukhang yung gusto ko itong binabayad. Eh.
0: Oh, full yan. Guy. Oh, basig fall guy. Mm. Parang naalang sila ipresenta sa Senado, magbayad na sila og tao nga mo'y ilang ipakita nila sa Senado mga baga, jud og mga dagway na mga tawhana. Oh, mga alipores ni PBBM, puro na lang kana pod si Luisito Castro gabula na pod ang baba. Mao na mo takilid og storya kay motulo ang salamat mga katropa sa pagbasa. Mga stress na ni sila. Ayaw magka-stress diya mga katropa. Dili magpadala sa tuang bugso ng damdamin. Maghigop na mo diya Xanthone Gold Coffee Mix para matanggal ng mga stress o maka-enhance sa tuang focus and mental clarity. Padili kita magsigunahuna og mga problema mga katropa.
1: Alright, katropa, sa ito magbalik ko niya. Quick break na katropang Engineer Royce. At ito magbalik, itong isyutan ito ka teacher in town. My teacher!
0: Diba dati my teacher my hero?
1: Oh, dili po tong I love my teacher.
0: Lahi to siya sa.
1: Lahi to.
0: Sa una kay my teacher my hero karon wala na. Oo, dili na ginakahadlukan, wala na ginarespeto ang mga maestro ug maestra. Ginabully ka tropang Diyos. Ani mga bully sa tunghaan.
1: Atong balikan niyo nya, taw-taw dili lamang explain ka mga pahinumdum oras. 5 minutos, nilagapag alas 10 sa buntag.
2: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon? Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: XFM.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
9: Oh, sige ma.
8: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Xanthone Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
10: Xanthone Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
11: Xanthone Plus Coffee Mix.
12: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthone Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthone Plus Coffee Mix.
11: Xanthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili nalagi.
16: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Ka-

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Alas 10:12 katropa sa programa Gasentro. Mga migrante midagsa sa utlanan sa Spain, uban mitabok pinagi sa dagat. Kay mga migrants, mga kaigsunan og gatosan ka migrante ang misulay og tabok gikan sa Morocco paingon sa Ceuta, usa ka teritoryo sa Spain sa North Africa pinagi sa paglangoy sa dagat. Grabe no, grabe taong kung lahi pa laging nasod ning ano, kumbaga Bisayas ka, Mindanao, maglalahi og nasod, manglangoy na ning uban nga mga lumulupyo ba kung wa ka oyon gyud sa gobyerno, same pud ani mga kaigsunan no. Sumala sa otoridad, adunay uban nga nakasulod human ma buntog ang seguridad sa dapit sa Breakwater. Gitaho sab sa state television sa Spain nga tali sa anasa 2,000 o 3,000 katao ang nakatabok apan wa pa kini mapamatud-an o ingon pa sa kiniga report mga kaigsunan. Limang kakatropa nga jubit ba kada bitong mga migrante ba mobalhin sa laing nasod ngadto po sa laing nasod kay lagi. Kung dili pait dito sa ilang lugar, wa po sila kayo sa gobyerno din gisakit po sila sa gobyerno. Munang same po na sa uban nga mga nasod katropang para na sa Mexico katropang Jewish border, Mexico din going to US. Sagad na, either mutabok sa sapa or by land gyud sila. And motogin lagi ni Trump kaniadto nga butang niya nag-wall para dili basa-basa makalatas kini mga migrants, mga kaingsunan, illegal migrants nga gikan sa laing nasod paingon sa Estados Unidos. Ako gilantaw katropa ng Jobit batong komedian ako kaganina nga kung ang Pilipinas tingali no kung duol ra ni sa laing nasod nga murag bitog sama lang.
1: Murag matabok lang siya katropan jazz.
0: Oo, nang kaya lagud lang uyon. Tingali pila ka prosyento na nabilin ba? Eh mo balhin oi. Ikaw, ingani ang sitwasyon. Tapos kaya naman yung mabangka nimo. Mabugsay nimo pikas naso din. Bahala og mano ko dito. Kumbaga tingali ka nang mapriso ko kadali ka tropa ga jubit.
1: Basta nakatabok ka.
0: Katabok ko. At least makalingkawas ko sa flood control. I mean makalingkawas ko sa kiniga Pilipinas. Ang problema kay ang Pilipinas ka tropa napalib kay archipelago man ta, napalibutan man tag tubig in town. Diba?
1: Wala, gitay mahimo.
0: Saan mo na ito paglangoy?
1: Mulangoy, gid ka katropang jazz.
0: Diripunta mapadolta sa tawi-tawi. Lagi po kayo ang isla mga kaigsunan. No? Ang survival ba? Nga makatabok ka sa laing nasod katropa. Nagiging ba, bless ba ta? Nambut lang. Kamang ito ba? Ano? Alay sa uban nga, ang border katropa, bailan gud ba? Kung pugihan lang ka katropang jubit, magtago-tago dito sa border.
1: Makasurvive, oo.
0: Makasurvive ka.
1: Ano lang ka. Kaya nang
0: magbaon ka dito niya. Ikaw isa nga, magulat ka nga, makatulog gamay ang gwardiya. Kaya makatabok ka sa fence, mga katropa. Gawas ka. Sama nang gihi mo in town, no? Nga limang kag 2,000 to 3,000. Puparihaan ng salida katropa nga jubit nga 23,000 person, ba na? Nasa Netflix. Nga napud sa kanang Yuki ba nga nang
1: mag-migrants gyapon
0: oh magbangka sila mag-rubber boat sila para lang makalingkawas diya sa kinik Africa bandang side. Anak ka grabe aga sitwasyon mga kaigsunan. So nakita na to mga desperate move nila but lagi mga katropa mo po ni ang ilang himuon para lang gid masalbar pud sila og ilang pamilya mga higala. Alas 10:18 katropa to di kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Balag hasta mapadpads ka palarang katropa ba't na nakatakintakin ta always sa mga produkto nga mga tabang sa tuwang panglawas. Kay importante katropa sa unsa man ginahimo nato karon matagkaroon og unya mga higala dapat healthy ta always. Di ta magpasagad sa tuwang kalawasan. Na magkita time nga pasagdan katropa ba't mas maayo nakatakinta always sa kiniga produkto nga dunay tatak yes to health mga kaisunan. Samo na lamang sa Santon Gold Coffee Mix mga higala.
1: Kay ni katropa nga just ang Zantel Gold Coffee Mix kay kung na-stress ka or nagluya ka katropa or baka katropang just wala ka sa imuhang sakto nga mind bitaw nga mag-decision making
0: o sa Bisaya pa maayong paminsar katropang Jubit.
1: Oo, kay daghan kay naas sa imuhang hunahuna nga sa imong mind nga ginahunahuna ni mga katropa mas better kuutan na imong Zantel Gold Coffee Mix diya mga katropa timplahan na og higupa aron nga dali ra ta no nga mapa-enhance ang atoang mental clarity and focus. Centro.
0: Alas 10:17 sa tuaga pa nagabadoban atong hisutan ni nga in town isa ka teacher magtutudlo katropa diri banda sa may Davao de Oro Maco, no? Particularmente sa Kiliga National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Sa niaging adlaw in tanga trupa nga jubit, kita banga ni bok-bok o kulata sa matun pa, allegedly, magsuon mga kaigsuonan. Kaya ang isa, kakining estudyante mga katrupa, gi-remind ba? Tingali ang word sita.
1: Gibadlong lang
0: gibadlong, siguro. Tingali, di ko ba ikaw mag-isita? Tingali mag-remind mga kaisunan nga, oops, bawal na diri mag-aritos, mag-aritis, mag-arios, mag-earrings sa tuang natulungaan kay mo ni atong patakaran. Pero katropa, sa report mga isunan, sa diyang nag duulan sa magtutudlo nga si Rowan Pascua, kining duha ka mga estudyante, samtang nasa recess nga panahon, o gagimanduan nga tanggalon ang ilang mga arios tungkol kay gidili kini ang pagsuot sulod sa campus. Makita nato sa video katrupa nga na suko hinoon o usab sa base sa kining nga video, makita nato katrupang jubit nga gisumbag sa duha ka mga estudyante ang maong magtutudlo o usab mga katrupa muni intaw nagkagubot diha ang mga estudyante da nga panahon, no, ang uban na nakurat, ang uban na balaka, nahadlok, ang uban na nagan, mga kaingsunan karon. Ongoing investigation ani katrupang jubit sa tuang Department of Education. Kining nga maong insidente aron matutaw maklaro, no, ang kining istorya. Kay kung kana ang basihan nato ang video, makita nato nga gibukbuk ang baong teacher. But ang istorya mo lagi to nga gibadlong nga tanggala. And tingali wintag gagibadlong pasabot ana katrupang jubit kuan na in place kini ilang patakaran diha mismo nga bawal maghikaw, bawal mag-earrings, bawal mag-arios, aritos diha, aritis mga kaisunan sulod mismo. Actually
1: pero dugay naman man, na dugay na, no, ginabadlong even gani sa kanang diba di magid malikayan nga kanang mga idara katropang jazz medyo naagi mga na yung mga bugay-bugay.
0: Kaya kita ang part, ako part, na ako ikaw, dre part, ikaw wala ka. Sa tuwang grupo, dapat naagwita, kumplito taan eh. Kaya nabitaw, peer pressure, posibleng katropa nga jobit. Pero, di na ako maisip kung ingan na ang attitude sa isa ka-estudyante towards sa ihang second parent or which is the teacher or magtutudlo mga kaigsunan. Or unsa ba? Kaya ongoing mga investigation ni karon sa tuwang deped, unsa ba? Nasuko ba? Or ang pagsita kanang badlong siga ang mata pag sa badlong hubuan na ana ba katrupang jubit ba tanggalan na imong aritos or palihog ko tanggala ang imong aritos nimo kay bawal sa tuang depende po na tingalin, no? Kung makita nato da katrupa sa investigation unsa ba ang pagsita, ang pagremind, bundak ba or sa ba kining sita nga malumanay ba ang pag-advice mismo ngadto sa estudyante?
1: Oo, siguro, wala man pod siguro
0: previously ani ba nanana sila
1: kasukodaan
0: ano nanana sila mga kon ba kanang ginagmay nga mga tension before, no, kay atakabalo kung sa una pa sa gawas pa na sila mga ginagmay nga mga problema anak katropa nga jubit kanong ni buto kining duha ka magsuon or isa ka magsuon ilaban ngadto po sa isa ka igsuon nga moay gisita atol sa kining da mismo sulod sa kiniga tulungan mga kaigsuna. Tong gi-check on si attorney Blue Binto sa kaya itong pakisaran katrupa nga jubit. Yan ba mga insidente ba?
1: Sabay buhaton.
0: Nakamiting karon si attorney Blue, no, next time around. Tingali ito makauban sa programa sa kiniga tuang legal segment, no, si attorney Blue Binto, Binto sa mga kaigsuna. O pakisayon taan ni sa iskutanan sa legality. Sa ing-aning nga mga sitwasyon mga katropa, limang kaana, no, makita sa video mga kaigsunan nga why ka bout-bout in town, no, magani kay gitabang put ang mga estudyante katropang jubit nga mapari or kining mabulag, maundang agatong nga komosyon diya mismo o tingali makaingon po ni uban nga mga estudyante sa pinitabo gini ini nganong ingani ka sipok ang ulo sa estudyante katropang jubit ngadto sa maong teacher.
1: Ako sa ko alang ano katropang nga dyan, siguro na anay mga ano ba kanang mga incident prior pa nga ginabadlong or siguro always gapamadlong ni nga teacher ana ba siguro.
0: Stricto ba si sir?
1: Oo. Doon ay posibilidad nga ingon ana mga katropa. Unya na sapot na ang kining or siguro pero wala mong karapatan yung sapot-sapot ng mga estudyante katropang dyan.
0: Kumbaga mo lang anay na ba sila ka yung term ako gamit ganina? Entitled? Eh, katupong diribanda sa may kalinan. Katong i-play ni Engineer Royce. Kaya isigwira ko itong i-play po na ito ni o niya tataod lang tingali. O tanggalan lang palihog ng kining title po diya. O niya i-title po itong kang katrupang alan sa Bullseye. Kaya isudyante, ako, kung ako ang kon ato katrupang jubet, ako ang management sa mong tulungaan, katong pag-abot ni BB, maulaw ko ba?
1: Oh, katong ni ano?
0: Ipatawag na ko itong batanon. Okay, despite kong political inclination, yes, despite kong doon ay
1: walay ilana, batasan.
0: Oh, mahulog nga disrespectful itong estudyante mga katropa. Yeah. And mahulog ito nga, mahulog ba? Ako ay magtanaw mag-assist ato, diri ko mukutay nga ito mismo sa management sa maong yes tulungan. Kaya nga nung anak ka
1: walay batasan
0: granting freedom of expression pero tingali makaingon ta ipangbutang pa mga ni nang sa classroom ang mga tawag ani
1: oo kana mga quote quote na
0: dili
1: mga
0: oh
1: mga quote quote na kanang
0: honesty is the best policy. Tapos, sa panang mga di kanang yung mga image sa to ang
1: sa mga
0: presidente so kaya ito ba nga nag-evolve bagyod kini nga maong kuan karon kining attitude batasan sa ato ang mga estudyante mga kaigsunan. I don't know, no? Nito ti ipapadala na itong reporter dito at ipapangutana kung tingali ba na pangutana ba sa management kini nga maong nag-upload, ana, no? Eh, kung ako magtanaw lagi katropang Jubit daw, maulaw ta, no? Ang kining management sa school, ana, nga doon ay estudyante nga ingana mga kaigsunan. No, ganting kung nasuko siya sa mga issue karon sa presidente, pero tingali, kumbaga, presidente is the president kung katropang Jubit, di ba? Kumbaga, ang respeto tingali ipabilin or unsa ba ako maglisod ko og tan-aw kung asa po nagtan-aw unsa gibasihan sa mga estudyante nga ingan ang iyang kasuko sa presidente tingali nadunggan po niya sa uban mabasa niya sa ano unsa ba iyang reaction ana sa mga issue karon mga kaisunan basta mobalik kuning anto giunsa pag matuto sa eskwelahan kining ilang mga estudyante mga kaigsunan. Granted, hitabo mo na katropang Jubit, unsa po yung mga measure sa mga tulungaan, nga di na po ni mausab. Siyempre, maabot ni nga sa taas eh, nga sa palasyo sa Malacanang. Nga na di ang mga estudyante po diha sa kining ano, Davao City. Mabalik na po nga sa ito ang mga lideres. Sa lokal nga, mao di ay, kaya mao po ni, bastusun po ni, kaya ano po ang mga lideres niya. Ana mga katropa, ngalan po manulti po na ito mga lideres. So, ito pasabot ani may sunan wa tagi pihig-pihig diri ka tropa kung baga mas maipantunon po nato ato mga kabataan no
1: magano magusto mo reflect ha, reflect sa katropan dia
0: kung sa ning tulungaan nga nang gitugpahan sa chapter sa presidente mga isunan Madam Sir da or kining ma'am no da sa maong management sa school tingali istoryaha po ng mga bata po diha nga out of respect na lang po sa not the person tingali but the ano katropang Jubit ang posisyon or kinsa na diha mga katropang presidente ba na mapurok president pa na o local official murespeto po ta mga katropa so gamay ra man na nga tingali dili man nakawalan nga murespeto sa office but tingali dili man sa personalidad but sa opisina na lang mga katropa nga naa diha mga kaigsunan no so balikan to Engineer Royce Adri banta
1: kana
0: oh kana oh mana oh kanang na may audio
1: na magud na audio madunggan gid ni mga bata
0: paliw ko play ana sa audio katropa.
1: Na ba ni maayong pamatasan ng inyong ano?
0: Oo, ako ay principal ani Engineer Royce, maulaw ko eh.
1: Tanggalun gid na ko nakatropan dyan. Si-expel ko gid na katropan dyan.
0: Isa na yung eskwelahan ni sa Kalinan. Kung ako ay principal sa Kalinan, maulaw ko the way ang pamatasan sa akong estudyante. Kumbaga, masad ko katropang Jubit ba? Doon na tayong aning mga estudyante nga bastos po mga kaisuna, no? Wako gid pinggan ani ba presidente ba na basta kinsa lang ang official diha
1: kung matupa ko ingana pero bisag kinsa siguro na katropang dyan
0: what if kung ilan ang school division superintendent mo ana diha ningani ang mga batasan sa mga estudyante mga kaigsunan mo reflect nang ato sa principal eh di ba makaingon ta ba nga wa na magini mga GMRC ning ato ang mga kabataan karon granting ilahan na mga isunan nga video ilahan na nga freedom of expression pero tingali makaingon ta nga sobra ra pod tingali no Muna nga itong panawagan da kung asa na nga tulong anda sa may Kalinan area. Pakipangutana or istorya hapon tiyalin na, tambagi, no? Mas maayo ato na sa ilang, nasa na ka na, ilang katropang jubit ka sa magtambag diha.
1: Anang counsel, counseling. Counseling nila katropang
0: counseling department diha. I-counsel na sila nga, hindi po tiyalin maging ana, magbinastos kung natay mga bisita. Despite kung unsa nga political inclination mga insunan, respetuhon nato ato ang mga bisita katropa. Alright, tumbalikan to diri katropang jubit. Sa may mawab da about the oro, Amako Davao de Oro mga guys, ongoing ang investigation ni ini and dili ini makita nato katropang jubit nga first time kay nabutoy sa una katong nag-viral pud nga intan pud isa ka maestro pud to gikuninitan pud sa mga estudyante mga kaingsunan. Ma-recall nako katong sa college pa ko katropang jubit natoy isa ka professor pud nga pretty good ka terror katropang jubit.
1: Digi na malikayan katropang jazz. Nagyong mga inanana. Pero, kada bitong mata pa lang niya, mangurog nagyug ka.
0: Sa dihang sa kalagod sa mga estudyante, gipalong ang suga kay panggabi man to, agidabus-dabusan sa kumot.
1: O ba?
0: Pagmata niya, isa man iyang pasanginlan.
1: Oo man siya, nakitaan.
0: Pagmata, pagsiga sa suga.
1: Oh.
0: So ana ba, na mga kalagot ang mga estudyante, pero tingali mga katropa, musangko po tali kung ma-address ni Dayon, diretso. Mm-hmm. Pero kung naingani nga mga sitwasyon, mga kaingsunan, masagdan lang pag-usap, wala lagi tagad, no? Kumbaga, wala na address, wala na tambagan ang estudyante, musangko sa ingani. Wapo ta nag-ingon nga, dahil gihimong mali.
1: Mm-hmm.
0: Si teacher, wapo ta nag-ingon, ay... game mo siya sa estudyante, ongoing mga investigation, but mga theory or mga possibilities nga nahitabo katropa. Kung sa bawa, may kaon kining maong estudyante kay gisapot katropa sa dangi sita, and perminti siya, siyara po ang sita ho.
1: Basig na,
0: mga tao siya, estudyante, siyara po yung masita. Ako na po'y makitaan.
1: Nabi po yung nanakatropang dyan sa kanagong wala naman dyan ni Shaila yung makitaan. Ako na lang, magiging makabalos rako ani.
0: Bantay lang ka o niya, sir. O niya, wala gini ka kapugong ang isyante mga ka-Asian. Ito, kung sa inyong reaksyon na lang mga katropa. Bitaw, sa itong mga katropa nagpapinaw karon, Sir Harold Salang, listening sa radio, Elmer Curioso Cabillo, good morning, Ma'am Jovet, o Sir Joss. Si Harold Salang, diribanda sa may Purok Tres, Kamansinyo, Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Yan. Si Rogel Levy Hagutan. Ay, may bago ni katropang Jovita.
1: Mm-hmm.
0: Good morning, Sir Josh.
1: Bago ito ang viewers karon.
0: Bagong nag-message.
1: Good morning. Nag-comment.
0: Good morning, Sir Josh. Ma'am Jovita, always me naka-view sa inyong program. Dili bago. Always naman.
1: Always the eye.
0: Pero iyang sintro is X. Sa Porok, Sili, Barangay Lumad, Pagadian City. Ay, good morning.
1: Ay, good morning.
0: Ito mga katropa. Good morning. Dari sa may... XFM Pagadian, no? Ila SM Kenneth Nidribanda, no? Loud clear kaayo mo diri, Sir Josh. Ma'am Jovet, shout out lang sa Umambak La Villa family diha sa may bagong Orokita Gipos, Sambuanga del Sur.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ayan, good you all. Maayo gud minta nan diri.
1: Good me diri ka papa.
0: Good morning tali pasabot ani bitaw kay Rogel Levy. Yung pag-alan katropang Jubit. No?
1: Mm-hmm. Parang ibaliktad man niya sa siguro.
0: Baliktara daw kung mabaliktad pa niya mga katropang Jubit. No?
1: Eveligor.
0: Gipahirapan mo pa kami, ha?
1: Pinahirapan mo kami, ha? Eveligor, ha?
0: Ayan.
1: Good morning, Sir Justiniano Martinez. Good morning sa mga nag-subaybay ka rin sa itong Facebook Live.
0: Alright, mga katropa, alas G, strategy 3 na, oy. Tapos may katropang Jubit kay si Sasi, paggawas ako pag-commercial break ng make-up na.
1: Nag-hop. Sana nag-hapyod. Ay, hapyod, hapyod.
0: Kanang kuwan na, kanang retouch.
1: Nagpahid na. Oh.
0: Kay, gikan sa kining, sana eh, kanang staff house, magkama na siya. Pag-abot, mag-retouch. Nagduha, retouch, kaduha na.
1: Kaduha, mag-retouch ka, tropang jazz.
0: Muna ay ganahalang ko, tropang jubit ba, kay ginapagandaman yun ang programa. Muna ay nindot nga mga empleyado. Pagandaman ang programa, physical o usab outlook. Bitaw ay. Yan mo ba na sila dugay sa tong trending ta katropang Jubit, mabalik
1: ay,
0: ka ma.
1: Ang
0: trending
1: di
0: basa-basa pero trending mga kaisonan.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: On sa ba tong trending karon mga katropa, imbis gipasinaw.
1: Na lumping na hinuon. Kani. Katropang Jubit.
0: Mahadlok naman ko magpakaruwas nung katropa.
1: murag hadlok ha? Naman, no? Oo. Siguro unsa ba sa kapabayaan ba ni sa tag-iya sa car wash? Mm? Sa car wash boy ba nga nagpa-tuo-tuo, nagpa-bida-bida?
0: Or mahilig lang yun mag-chlorine
1: ang
0: ining car wash boy? Or basin na intay siya kay nindot po din nga sakyanan?
1: Oo. Siguro katropang Diyos ka na magpa-car wash ta, di ba? Ginabilin mo gulato na ang mga ang yabe kay...
0: Lain po kayo, magpa-car wash ka na sirado.
1: Kay nga no, ilang magun ng ibalhin-balhin. Oh,
0: ibalhin ako baga na humana diri.
1: Basa.
0: Basigma.
1: Paugahon na po.
0: Ana din na.
1: Pag mahumana na nila og body wash, ibisibog na nila dito sa
0: nila,
1: area.
0: Kay basi mapiksa na po yes. Din sa pikas nga mao pa ipag-abot.
1: Mo nang ginay mo mga katropa. So siguro kinigisibog niya ning pula nga sakyanan unya kining
0: kanang isa po diha nga gamay
1: nakaabri ang mga portahan siguro ani
0: no okay syempre na abri to isa ka karawas boy po de sige ka posible nga nag ba
1: vacuum
0: sa sulod oo
1: tapos pag extra siguro or siguro pag plaster niya dito katropa just so, wala na nga wi nga balik nga
0: ang sakit ani katropa jubinto kana bitong nga ikaw bisagan lang masuko ka matugdangan ang eh masakyanan bisang gani gamay lang ang kuan masuko
1: scratch?
0: Ka scratch
1: oo murag
0: papahirang kita ni Mudrik so di mo gusto pa ulanan painita ni masakyanan may ani lang in taon katropa
1: siya ka na gani mga rain waters niya katropang jazz
0: stain
1: oo nga mga stain di ba lisod kinatanggalon maglabad naman gani mong ulo o pinangita o katong pang wipe anak mga katropa niya samot nakahaingon ani nga as in naguba gidihang duha ka purtahan
0: sample lang kanang bago kang Erox nang wagi ni mo gig ultimo di gini mo pa tamakon kan sa yuta
1: color blue no color blue
0: oh ni pagka white nya may nga na ba kanang kanang bitong ang iring lang sa silingan may mukot sakit kay na sa kuan ba kanang
1: kanang inampingan jud kayo nimo
0: oh
1: mo pay pagka washing nag ulan gi washing nga na po
0: para mupatong siya sa miyo luoy naman kay di mandar ang balin sa bikas kini kay bag opening ang motor mamili ipon ning mga iringa. Diba, Engineer Royce? Oh, makarelate ang uban na na. How much more kini pagkatropang jubit nga nagguba na lumping good in town mga kaigsunan. Ito, oy, karabi taong kanang mga kwani lesson learning nga to sa mga car wash owner nga kung doon na mo'y mga car wash boy, dapat kabalog yun mo maniho. Dili nang diha lang makabalog nga mo padagan sa sakyanan. Kaya alam nga, kaya ni mo ni? Oh, kaya na ko ni. Automatic ni. Automatic bitaw ni. Handos mo na dito. Di, automatic ang bangga. Pagkaluoya in town mga kaigsunan. Sina po ba yung nakatropang jube to? Duha di ka mga, di mo tali yung naka-brand yun eh. But ako makita nga, pag once manggung ka nag-ano katropang jube, ka nang nag-pakarwas ka, duha rin na sa kong tandaw. Pinangga ni mo yung sakinan.
1: Yes.
0: Gusto ni mo nga hinlo yung sakinan.
1: Limpyo.
0: Oo.
1: Kanang presentable.
0: Presentable.
1: Bahala lagi ka, dagum-dagum niya katropang jas.
0: Iampingan. Huwag mo ko nag-ingon ang way, wasing-wasing, wag amping. Pero mas kung ipawashing ni mo sa inganan yung mga klase nga makarwas area, giampingan ni mo ni nga hinlo, presentable, ang mga sakinan. Tapos may ani mga kaigsunan. Parang magkaingon ta nga, kasayang no sa I don't know insurance ani man ang pag-utan na po sa itong mga abogado kung insurance ani kisay mo bayad in town ani katong karwas boy o tag-iya sa karwasan
1: kana muna ang pangutan na katropang dyan kung kinsa ba ang maging responsable ani
0: okay once pag musulod din na sa imuha cargo na mismo sa karwasan onya kung sa una mga kaisunan tingali makaingon ko nga 5 years Engineer Royce ang karwas boy wise window. Magbayad anak kay sagoto ni sa karawas owner sa proprietor mga katropa lain mo tanggalo niya ang katong karawas boy nya usa ang pagbayad hinon na mga kaigsunan bitaw ay alas 10 try and time lang listen learn ha kung ako magpakarawas ron katropa ikaw jobit mutan na kang kung kisay maay mo drive pasibog na kong sakyanan
1: mangutan na maniguro na jud kadan o kinsay mo sibog sa kong sakyanan sure ba jud ha kay wa pa ba dili na impas.
0: Maimpas yun in town.
1: Murag ako dyan maimpas.
0: Oh. Sure, giniha kay iulila po na ko ni Unia. Bitaw, 10:38 sa morning, katropa. Ang programa ng sentro, gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang.
1: Sa Zanthon Plus Gold, Zanthon Vitamin C, Zanthon Plus Coffee Mix, Turbo Male Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, sa tonga Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, Turbo Male Enhancer, and Zanthon Gold Herbal Tea.
0: Mubano sa Nimadugay, ang gihulat sa bayan.
1: Oy,
0: naghanay kung dili man sa tanan.
1: Wala ka na magparegard sa iya ha. Mga katropa nato no nga ay of course kini ako ang ang mga friends nato nga field training officer diri sa Ecoland, si Sir Justiniano Martinez, nagapaminaw sila karon, and belated happy birthday daw kay Patrolman Milog. Good morning and
3: maayong pagpasa. Kinsa na birthday?
1: Ayan, Patrolman Milog, happy happy birthday and
4: happy birthday.
1: Enjoy your day. Amping mo sa inyo hang pagpatrol karon mga katropa. Ayan. Nag magminaw po ni sila hantud kay DJ Sexy Sassy. Minaw ni sila hantod alas 12.
0: Nang himisong yung
1: himisong.
0: Si Assassin. Oh.
1: Kaya para ano, kanang pampa dugang energy.
0: Pag-abot niya daba, mga napamasya sa mga 45 kilos. Karon nga, 49. Labi na, unya, makakaunag chicken feet. Oy, good morning.
1: Okay, ano,
0: good morning kay Ma'am Sexy Angel.
1: Yes, Sexy Angel.
0: Ma'am, ready na mi.
1: Ready na ba? Kay nagapaabot na mi diri. Pero bitaw mag
0: good morning.
1: Paabot na po ninyo mga katropa ha, sunod na ang programang Rated PG.
0: Papa good vibes sa inyong umaga katropa. Onya po last 12 sa Udto, katuwang XFM News Nationwide ng Macauban, XFM Mega Manila.
1: Eh, nakuha na lang po ning i-take ang time mga katropa para hagod mo nga maminaw sugod Lunes hantod Biyernes next week mga katropa, inyo na makauban si Babe Zabrina sa programang X-Rated.
0: Oh grabe lagi no. Oh usab, so good Lunes po, inyo makauban si DJ Etchoboy Arky sa exciting morning.
1: Grabe, daming ano ah, daming exciting ganap.
0: Ang pangutana bao. Katropa, salamat sa ikuban sa kanyang programa Gas Central. Lunes, sabon pohon. Mabalubat alas 9, kutub alas 10, imidya sa ato ang giling panagabaduban. Inabagat sa engineer, Engineer Royce Arrieta, Ichiboy RK. Sa ngalan sa kinibukang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsya sa programa Gas Central. Kamatuoran ang sandigan.
5: Centro.
0: Alas 10:39.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Gardens. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
7: Exciting!
3: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao Tropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning. Hello. Hi. Good morning. Kamusta mga katropan? Kamusta inyong kabuntagoy? Nakamusta ang bugnaw ang kabuntagoy? Yes, may mata ba ka diyaga? Nindot ka imong pagbangon mga katropan? Kaya natulog ka nga na good night gikan sa iyahan? Sana o. Mga katropa, uban-uban kita until 12 o'clock in Hinoy. Ako niyong makauban sa kanginay na ang siya si Ugsuye. Wailain mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa itong programa eh.
1: Rated PG.
0: Mga katropa, live na live ang itong programa karon sa ito ay Facebook page. Paitaan ang mga katropa, XFM Double Katropa Digital. And syempre, live po kita mga katropa sa ito ang TikTok account at DJ Sexy Sassy mga katropa. Ay nagpaglangan na nga diha mga katropa. I-volume na ninyo mga radyo diha para madunggan na dyan ninyo. Uunsa gyud ug iunsa pagbinuan. Char lang. Anyways mga katropa, ready na ninyo mga kagalingoy. Ready na ang mga cellphone diha. Ready na ba ka nga magkadawat sa atuang pa-Gcash? Siyempre, siyempre, di gina mawala mga katropa. Ito po'y tumataging ding na 200 pesos. Oh! Uy, daku-daku na siya. Murag ilug-ilugan na ganyan siya. Anyways mga katropa. Oo, sa mga katropa na ito rin sa wa na sayod, no? Programang Rated PG mga katropa. Pampag-good vibes. Pampawala sa kalaay. Pampawala sa kaguol. Which is mga katropa, pampagana also. Pampagahi. And syempre, pampabaskog. Hindi mawala mga katropa nga itong pa-Gcash. Mga katropa, ang inyong buhaton para maka-qualify mo sa tuang pa-Gcash. Kailangan ninyong mga katropa mo tawag sa tuang numero para tumagoy ang tuang pahula this morning. Prioritize na to always mga katropa ang mutaway. Kung hindi ka mutawag, eh, sorry. Sorry. Mga katropa, ang itong number 0969-333-0537. But, later on na kamutawag mga katropa, haon niya atawag. Nada ni tawag din mga katropa, wapag ita kasugo. Haon niya na. Wala pa gani eh. Harsh raman kayo eh. Anyways mga katropa. Sige, sige, stay put usap diha mga katropa. Relax. Sit back. Kaya mabalik pa mga katropa ang itong programa.
1: Rated PG.
0: Bini lang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Vegetal.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold.

0: mal pajud ka.
1: Xanthone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mao nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diyo dalim. Mataka sayo sa kadlawon, aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Xanthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!

0: sa Pilipinas, alas 11:15 na sa Kabuntagoy. 7:15 in the high noise. Nagbabalik mga katropa, DJ Sexy Sassy, na welcome sa to programa.
1: Rated PG.
0: Alright! Hoy, babe. Yes. Alam mga katropa, welcome once again. Welcome back sa mga gipangbalikan. Sana all na ay napay another chance. Shout out sa itong mga suking ting paminaw all over Davao City. Maayong buntag, Davao City. Kamusta man ang mga katropa na ito dihan? Kamusta ang mga katropa na itong busy kaayon sa ilang ginabuhay? Tinabiligod sa ilang panimalay this morning. Sa mga nanay na ito dihan, no? And sa mga katropa na ito dihan nga nag-prepare sa ilang paniud to this morning. O sa mga katropa sab na ito nga naghungit-hungit na sa ilang paniud to karong untuhan, no? Eat well, mga katropa. Kaunog daghay na magpakabusog ka. Bulahan o biyaan. Kusgan. Di na ginamawala nga tagline mga katropa, bahalag biyaan ta mga katropa, importante kusgan na. Ug himsog ang atong panglawa. Wala si Sasi mga katropa, nagpahimsog yun kay bulahan o biyaan. Himsog gihapon.
2: Pinawa!
0: Ana ra na siya katropa. Anyways, good morning sa tuwang mga katropa, no, nga nagalili sa tong kagwapa this morning. Hi Harold Salang, good morning. Watching from Purok Tres, Kamansi New Sambong, New Corelia, Davao del Norte. Good morning Harold. Shout out Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, Celine Salang, Alice Salang, watching from Purok Tres, Kamansi New Sambong, New Corelia, Davao del Norte. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Friday! Request DJ, isang araw by Kay Cal. Uy! Isang araw.
2: Pinawa!
0: Paitaw na tanya unya Rexang. Dan pa shout out or pa shout out diri na side lords. Dan share. Oy, thank you sa pag-share. Shout out sa may publishing wine at mid Sayap North Cotabato. Hello Ma'am Always Gapaminaw here. Hi Ma'am Lien. Very very supportive judi si katropang Lien. Napalay ko ang mga katropa best ang tawag ani. Na siya loyalty award. Una na siya ka-loyal. Himsog ang lawas pero ang dughan naghigos.
2: Pinawa!
0: Grabe ka naman sa akin, katropang EJ. Oy. Sige na lang. Dawato na lang nato ang kamatuuran niya. Tagilid gud ta sa ingon ang sitwasyon. Anyways, mga katropa, dinta maglangay-langay ato na ibuhagay ato ang patigmo or ato ang pahula this morning. Nawa pag yun natubag sa ato mga katropa. Unsay mo tindoy kung ulan, muhigda kung init. Again mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init.
2: Pinawa!
0: Mga katropa, kinahanglan niyo mo tawag sa itong number 0969-333-0537 para tubagon ang atuang pahula this morning. If ever makuha niyo mo ang eksaktong tubag, you have 200 pesos pa Gcash. DJ Sassy, basta ang dughay naghigos, in nilang og red horse. Grabe naman kayo sa akin, no?
2: Pinawa!
0: Dili lang dughan ang magsakit, anarex, pati ang ulo.
2: Pinawa!
0: Unya kay dili man pala inom si Sassy.
2: Aya!
0: Tama-tama lang man. Alright, di mga katropa unsay motindog kong online. Muhigda kini kong ini. Mga katropa 0969-333-0537. Tawag mga katropa, tawag yun.
2: Pinawa!
0: Sakit sa ulo, sakit pod sa bulsa. Correct. Tama ka dyan. Mayong pagpaminaw kang digoy, daguhoy, gikan ni Randy Santisas. Hello kay digoy, daguhoy. Good morning. Alright mga katropa, 11:20 in the high noon. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Malikayan ng diabetes sa pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kaya dako kining tabang sa pag-minus sa pagsaka sa sugar levels sa atong lawas. Santon Plus Gold support health. Yes, Rex, dako na gid ang premyo. 200 na gid siya. Oh, basig maabot pa ni 500, ha? Oh, na mga katropa, paningkamutin ninyo tawag sa tuang number. Once again, unsay mutindog kong online. Muhigda kong inir. Mga katropa, ang atuang dawaton lang tawag karong buntaga. Wala na may pagtawag, di pa gini mo mabuhay. Grabe ka naman. Magkawa mo ganing puntahan siya sa iba?
2: Pinawa!
0: Kahit malayo yun? Uy! Desmes! Alright mga katropa, 11:22 in Dinoin! Mga katropa, stay put in standby, more song requests and shoutout! And syempre mga katropa, sa itong pagbalik, atong tubagon yung mga tawag para tubagon sab ang atong pahulat this morning. Dinhi lang mga katropa sa 89.1 XFM Davao, Katropa Digital!

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow, akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
3: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
2: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
4: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
12: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
13: Rated PG.

0: oras sa Pilipinas. Alas 11:41 sa kautuhan. 11:41 in the high noon, mga katropa. Kamagyapon nagpapaminaw sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Syempre mga katropa, welcome back once again. Welcome back, welcome back. Good morning, good morning. Sa mga katropa na today, ang mga pa-jay pag open sila mga Facebook this morning, no? Mga pa-jay pag tanaw nila sa toang live. At sa mga katropa na ito, mga pa-jay pag abot gikan sa ilang mga lakang. Kumusta ang mga transactions diha mga katropa? Hopefully successful ang mga transactions. Bisan pa man init kayo ang panahon. Shout out sa itong mga drivers out there. Sa itong mga tricycle drivers. Sa itong mga jeepney drivers. Sa tanang drivers nga gapaminaw. Hinahinay lang sa pagpadagay. Malaghinay, at least kanunay. And syempre sa itong mga katropa saob nga. Ano silang mga trabahuan today. Sa mga katropa na tadi hang naka-break time. Sa mga naka-break diha, no? Sana all mo, merong time. Good morning! Raincoat DJ Sexy Sassy. Raincoat to ihang tuba. Anyways, mga katropa, balik ta sa tuang pahula this morning. Mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kiniya kung init. Agan mga tropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung init. Mga tropa, tawag na sa itong number 0969-333-0537. Agan mga tropa, 0969-333-0537. If ever makuha ni mo ang eksaktong tubay, you have 200 pesos na pa Gcash mga katropa. The shout out sa itong mga katropa diha sa may Libungan area. Ayan sa mga Borja family. Ayan sa itong mga katropa diha na umayang pagpaminaw. Ayan, kinakamonitor na saan sila sa karon sa ito ang mga katropa. Thank you so much. Ayan sa my mother Lily. Shout out diha sa inyo na umping-umping kanunay. Agad mga katropa, onsay mutindog kung ulay na mahigda kinikong ina. Usually mga katropa, mutindog gini siya kung ulan. Ano kaya kung ulan rapod ni siya kadalasan mga katropa mutindog?
2: Pinawa!
0: Ano ba na yung nanawag sa akong number mga katropa? Pero anong liha mang kanitawag katropa?
2: Pinawa!
0: Yan mga katropa nga itong number nga inyong tawagan ha. 0969-333-0537. Ano kayang naabot siya sa kuang number? Basig personal matter to see ano. Alright, we have 380. Ayan, good morning, Kinsani o Taga Asa.
3: Hi,
0: Sir Paul. Nakadawag na ba ka sa kong pahula, sir, or wala pa?
3: Oh, nakatag na nga, bro. Last 2 weeks pa yata to.
0: Unsay?
3: 3 weeks na.
0: Tama imong tubag or mali?
3: Tama, itong chinelas.
2: Pinawa!
0: So, nakadawag na dahil ka, nakakuha na kang Gcash.
3: Nakadawat na bro, kung di na pwede, okay lang po, di-try lang.
0: Sige, actually, di na siya pwede, sir. Ihatag natin sa mga wapan nakadaog.
3: Ay, okay lang, di-try lang.
0: Oo, oh, sige. Unsa na imong tubag, if ever. Pero ako siyang ulito na ako ang pahula, ha. Unsa'y mutindog kung ulan, muhigda kini kung init?
3: Bot.
0: Ha?
3: Bot.
0: Unsa?
3: Sagbot.
0: Ay, sagbot.
2: Ayaw!
0: Ganun na kayong makagsagbot?
3: Dobo, wala na, basta masigig ulan. Tapos pag init na, di mga lukaman, mga laya mo na.
0: Ah. Pwede sad. Pero,
1: Sayang.
0: That's wrong. Hindi po.
3: Parang ko siya nagkanta, pwede?
0: Sige, sure. Ano sa imong kanta nga gusto?
3: The Game of Love by Santana.
0: Ah, okay. Sige, atong pangitaon siya later on, ha? Okay, shout out, Sir Paul. Kasi na kayo shoutout niya.
3: Ang dami na sa XF and Daba.
0: Mm-hmm. Ano sa pag-iwi?
3: Ito lang.
0: Kana lang. Katropang pool, klaro ba?
3: Klaro eh.
0: Ah, perfect. Nakuha rag yun. Okay, thank you. God bless also. Ah, di ba mga katropa, iyang tubag sagbot daw. Although, pwede sab. Pero kadi naman pwede in town mo answer si katropang pool, kinakadaog naman siya last week. Yatag na to ang kuan sa mga wapa na kadaog. Okay, we have another caller from 559. Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa? Hello?
2: Hello, ma'am. Ayong butag.
0: Yes, kinsa ni og taga-asa?
2: Girls,
0: Panduy
2: ng Santa Cruz.
0: Oh. Alright. First time ni mong mutawag, katropa?
2: Ma'am?
0: First time ni mong mutawag?
2: Akong mutubag ko, ma'am. Answer ko.
0: Ah, oh, sige, sige. Pero first time ni mong mutawag, mutubag ka ron sa tuang pahula? First time? Okay. Sige, sige, sir. Akong uliton ha ang ako ang pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init.
2: Sampinit, ma'am.
0: Ha?
2: Sampinit.
0: Sampinit? Ganun na kayo mag-sampinit? Ganun na kayo
2: mag-sampinit? Mabasa ka na mo tindog.
0: Ang unsa, sampinit? Oh.
1: Sayang.
0: Sad to say that is wrong. Hindi po siya. Okay, shout out. Dili siya mao, maligid siya. Oh, shout out na lang.
2: Mamo ko lang po, ma'am. Shout out na po, ma'am.
0: Oh, sige, sige.
2: Ako ngayong tibaya si Boss Victor Casas na nakakaroon sa malita.
0: Tubag mga katropa kay Sampinit.
4: Pinawa!
0: Sampinit lagi daw kay sila ni Gulan Motindog. Pag init mga katropa, muhigda kini. Pero sad to say, that is wrong. Maling-mali talaga mga katropa. Alright, meron pa tayong oras noon. Kaya mga katropa, unsay motindog kung ulan. Higda kini kong ini eh. And usually, paborito sa mga kababaihan. Latex kayo. Alright, we have another caller on the line from 458. Good morning, kinsani og taga-asa. Hello, good morning.
5: Manong ma'am, si Alex sa inyo ma'am sa may maapit sa masbirit.
0: Alex, sa apelyado?
5: Sa buhayan.
4: Uy! Pinawa!
0: Ikaw man to nanawag kagapon, di ba?
5: Oo.
0: Wala gini mo nakuha ang eksaktong tubag, di ba?
5: Wala, ma'am.
0: Wala. Wala pa dyan ka, wala pa dyan ka nakadaog sa atuang pahula, sir, no? Wala pa yun. Taga-adlaw juga mo tawag, sir, no?
4: Pinawa!
0: Alright. Sige, sir. Unsay mo ang tubag. Ako sa ulito na ako ang pahula, ha? Again. Unsay mo tindog kung ulay na muhigda kini kong init. Unsay mong tubag?
5: Midbiron, ma'am.
0: Ha?
5: Midbiron.
0: Midbiron?
4: Pinawa!
0: Bakit mo nasabing bidbiron?
5: Wala akong naunaan.
0: Wala yung naunaan. Oh.
1: Sayang.
0: Unsaon, bisag-unsaon dyan na to, Sir Alex Badig. Dyan mo makuha ba?
4: Pinawa!
0: Diri ko siya para sa imo ha ba no? Sige lang, tawag lang ugma. Basig napaday ni siya ugma, no? Sige, sige. Maabot rin ng para sa imo ha, Sir Alex. Sige, sige. Shout out na lang diha, Sir Alex. Sige, sige. Unsa man yung kantang gusto?
5: Sa piling mo, ni Rodrigo.
0: Sa piling mo.
4: Pinawa!
0: Sige, sige, Sir Alex. Thank you! Katropang Alex, klaro ba? Katropang Alex, klaro ba?
4: Pinawa!
0: Dili klaro kay gipalungan man ko niya. Agan mga katropa. Unsay mudindog kong ulay na muhigda kini kong ini. Sir Alex always ni siya nagapamina mga katropa, always pin siya mutubag sa tuang pahula pero di niya makuha mga katropa. When I dance with... Ano man. Anyways mga katropa, shout out sa tuang mga sukinti paminaw, hilabi na sa tuang mga viewers no online. Shout out sa tuang katropa no, katropang Jordski. Ayan, katropang Alex, klaro ba? Kaway, klaro nga, an. Dili ko niya makuha, gyan. Basta din niya makuha ang tubag nga. Gaklarik sa an, hindi niya makuha ang eksaktong tubag. No?
4: Pinawa!
0: Alright, mga katropa, 11:53 in the high noon. Stay put in standby, mga katropa. Sa itong pagbalik, another caller. Another shout-out song request, mga katropa. Dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: sa Pilipinas. Alas 11:57 na sa kautuhan, mga katropa. And welcome back sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Alright, mga katropa. Ang oras natod ka na to sa Turbo. Sulit na sulit ka kung nakaturbo, mga katropa. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Ang Turbo, mga katropa, FDA approve mong safe imnoin. Mag-turbo na, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Alright, mga katropa, wala gita ikong oras na no? Di na ginapugan. Di na yun madalag puga-puga, mga katropa. Anyway, so far, wala akong nakikita na tama. At wala rin tama sa mga sagot ng ating mga katropa na tumawag po. So, ma-extend na naman ito, mga katropa, this Sunday kasi bukas is Saturday. So, ito po ay tumataging ting na 250 pesos na! Mamanin niyang gusto, di ba? Ang padakun! Anyways, mga katropa, dagang salamat sa iyong pag-uban-uban noon sulod sa pipila ka oras, sa pipila ka minuto. Dagang salamat, mga katropa. See you on Sunday! At ang iyong mga katropa, 8 to 11 o'clock in the morning para sa itong exciting Sunday. Uy, may pahabol pa si Mother pa. Shoutout ko, nag-birthday ka ron, Henry Naminaw siya. Uy, happy birthday, Chong!
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Chong!
2: Happy birthday!
0: Kamusta nga itong birthday diha, Chong? Sa may tirada na ito, Chong? Shoutout kay Henry De La Torre. Yeah, sa may sitio tinutuan na ulit, diga, Choy. God bless, Choy. Malag walang handa, Choy. Importante, Choy, kay himsog ang mga bukog.
3: Pinawa!
0: Ligon ang tuhod. Ambing-ambing, diya, kanunay. Shoutout sa inyong tanay. Mga katropa, hantod sunod higayon. Sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonchog sa Kaubanan, natutod sa XFM Davao. Well, thank you so much sa ito ang technical control by DJ Arky. At mga katropa, ito po si Sexy Sassy nga nag-sasabing amping kanunay. Halong kanunay. Kaya kinabuhin mga katropa po nagyun sa pag-sulay. Bye-bye. I love you all. Happy weekend.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauneng headlines, katropa, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa husgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax record sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapakinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya.

0: News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
2: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
1: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa DOLE na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
0: XFM News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Kainglet na ikinagulat daw nila ang hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano bang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagtigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
3: Nanindigan din si Kainglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
0: XFM News Nationwide.
1: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyalis daw yan ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan.

0: sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggurita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagpapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
3: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung hindi tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito, ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat maantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Zapote at Bacoor dahil lamang sa isyu sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
2: It target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprubahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtungin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
1: XFM News Nationwide.
3: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Nililo ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhuling lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya laban sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala o manong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa tilang mambabatas dahil sa umano'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ng ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
5: On that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ICC.
2: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
3: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris yan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinakdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara temporaring drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc. Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ang rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa center ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng center ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng center ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station, na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
8: Samantala, matinding pag-ulan nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata na XFM Cebu.
9: Nagdulot na malawakang pagbaha, landslide at pagka-stranded ang daan-daang residente at bahero. Ang matinding buhos ng ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamalubha ang sitwasyon sa sityo Dakit, Barangay Guadalupe, kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha. Dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Paluma Subdivision, kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Gayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basak Pardo, Kinasangan, Imbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sityo Laray sa Panagdait, Colon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos, kung saan gumuho ang bahagi ng burol at tatabunan ang kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugat o casualty sa insidente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nisir Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Alvin Mata, XFM News.
2: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
10: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 minor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verriprado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupakang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAIC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundi na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: At katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
11: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 months. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong
1: sa mga susunod na araw.
2: Samantala, nahatili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon at gabi.
1: Pinapayuhan ang pag-asa ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
2: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
0: Balitang International.
2: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni US President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Star Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports!
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ng kanyang kapatid na si Eldru Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
0: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Paalala lang po, katropa, advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayong magkarinigan sa susunod na mga araw.
0: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, last day of July 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.

Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw ng Friday, mga gilip po namin mga kaibigan, at sa lahat na ating mga taga-subaybay sa palatuntunan The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Samahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Maraming lihim. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Ay, Doc Ron, nandyan sa ano, sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, andyan po si Doc Ron, ngayon naka-duty. Ayan, at syempre ang ating partner, si Doc Misael, ano? Ako po si Doc Algie, ang inyo mga kasama sa ating pong talakayan. At syempre pa, sabayan po tayong napapanood sa atin pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakifollow na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, syempre. At sa lahat na ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila. Yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila? Kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na ho kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang ho ang ating Facebook Live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live, at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, malamang maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha. Sabi nga ni partner Racy Bayan hindi lang nagpapaganda ha, hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. Ha? At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili na ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold, as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug, ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo sa mga nandun, ha? Ganon din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Magtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika, no? Bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya, ha? Iba kasi may Santone lang, sinasabi na ito yung pinobroadcast natin, ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, ha? Good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po ng ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan. Doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa parte ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Yan, welcome ho. Text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pumpalatuntunan. Siyempre, pwede rin humabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, eh, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho ang i-recommend na ating mga consultant, well, napakaganda hong programa niyan kasi alam niyo minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit. Ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan ho kayo ng consultant kung ano ho yung personalized program na pwede nyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron ding acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. At yung ating terahertz, yan, may nagtatanong, ano po ba yung terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold. Ibig sabihin, kung mataas yung pain level natin, pwede mabawasan. And also maganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, terahertz therapy. At sa ilang mga branches natin, yung ating pong tinatawag natin itong nachotrad therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po ninyo mga ka-wellness na inyong masubukan ang lahat ng services ng Yes to Health, pasyalan po ang ating pong mga branches sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasama ko kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman po ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Ang programa pong ito handog po sa atin ng Santon Plus Gold. Ang suplemento na kakampi mo pagdating sa mabuting kalusugan. Siyempre, punong-puno ho yan ng mga sustansya na kadalasang kailangan ho natin para makaiwas sa pagkakasakit. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa binipisyong hatid ng Santon Plus Gold sa ating pong immune system. Ayan, marami nagtatanong ha. Makatutulong ba ang Santon Plus Gold kapag meron tayong mga common problems sa ating immune system? Yan, pag-uusapan po natin yan. Pero bago ho yun, sa lahat ng nais pong magtanong sa ating programa, ito po yung ating hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, ang unang tanong, ano ba yung function ng ating immune system sa ating pong katawan, di ba? Ang immune system po isang complex network ng mga cells and tissues na ito ay dumidepensa sa ating pong katawan. Kumbaga ito yung pinakang, kumbaga sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, di ba? Laban sa anumang uri po ng banta sa ating pong kalusugan, mapayan man infectious organism like yung mga pathogens or mga karamdaman. Alam mo, immune system, nare-recognize niya yung mga harmful pathogens inside the body at yun ay kanyang tinatarget ano, para hindi ito makaapekto sa ating kalusugan. O yung mga antigens na tinatawag, gaya po ng itong mga germs, di ba? Yung mga virus, yung mga common problem, yung mutation, especially cancer cells. Alam nyo, ang cancer cell, isa rin yan sa target ng ating immune system. O, hindi ibig sabihin na may cancer tayo, wala na tayong pag-asa. If we have a strong immune system, the body can be saved, di ba? Using a healthy immune system. Yeah, so yun ang ginagawa ng ating immune system o depensa na ating ating katawan laban dito sa mga common threat sa ating pong kalusugan. Gaya din ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan, di ba? Sila yung nagbabantay sa seguridad ng ating bansa, okay, as a whole. So ito namang ating immune system, meron tayong tinatawag na innate ability and adaptive immunity. So dalawang klase ng immunity yan, innate immunity and adaptive immunity, ano? So ano ba itong mga klase ng immunity na ito? Unahin natin yung innate, okay? Itong innate ability ng ating immune system is ito yung ating first line of defense. Kumbaga, pagkasilang pa lang sa atin, meron na tayong active immunity as a first line of defense, katulad na ating mga, itong katulad ng skin. That's the first line of defense, yung physical barrier. Kasi syempre, kung yung skin mo maayos, hindi po sira-sira or maraming mga rashes, hindi basta makakapasok yung mga pathogens that enters the skin, na mga opportunistic na mga microorganisms. So yan nagiging barrier, ano? At nandyan din yung ating pong mucous membranes, na kung saan tinatrap nito yung anything that can enter the lungs. Sorry. And ito rin ay nakatutulong para hindi tayo magkaroon ng agarang problema sa kalusugan pag nakakalanggap tayo ng mga alikabok at iba pa, no? So, yan yung mga first line of defense natin. And also, we have chemical in the body. Yung chemical defenses, katulad sa tiyan natin, meron tayong mga stomach acid, meron tayong mga enzyme. So, itong mga to ang kasama sa ating innate immunity. Ha? Pagsilang pa lang natin, may ganyan na ho tayong kakayahan to defend the body against any threat. And next is yung tinatawag na adaptive immunity. Ano ba yun? Ito yung system kung saan napag-aaralan ng ating immune system, nare-recognize ng ating immune system yung specific pathogens na umaatake sa atin everyday. Kaya nga maganda, meron din tayong exposure sa mga mikrobyo na yan. Diba? May mga nakikita kayo. Yung iba, mabilis magkasakit. Especially sa mga bata, yung mga batang halos hindi natin i-expose sa paglalaro sa labas. Diba? Ang bilis sila magkasakit, pero makita mo, pumunta ka dyan sa party ng ano, na mga areas na medyo crowded, makikita mo yung mga bata, naglalaro sa kalye, minsan ang dungis-dungis pa, pero hindi nagkakasakit basta-basta because their body learn to defend itself against any threat using its adaptive immunity. Kumbaga, ito meron siyang specific skill to memorize and to recognize yung mga nakakalaban niya sa ating kalusugan o sa ating katawan. Yan. So, para sa future, pag nakita niya ulit yun na pumasok sa katawan, mas madali niya lalabanan. Nangyayari yan, especially doon sa daily activity natin, which we are exposed, hindi natin namamalayan, that the body is exposed and fighting against those regular invader in the body. Sa mga most common problem mo, especially, nagkaroon tayo ng mga infection, di ba? Katulad ng mga measles at iba pang mga infectious diseases, yung mga viral infection, na kung saan ang katawan ay mayroong natural ability ng ating immune system to develop immunity. Yan. Nagde-develop siya ng antibodies na kung saan anytime na makatagpo ulit siya ng ganong threat, meron na siyang ready na panlaban doon sa mga yon. Kasi meron na siyang adaptive capability na nakita na niya at nagawa na niya talaga ng specific weapon or antibodies na tinatawag against a specific microorganism, like yung mga dating infection na tumama po sa atin. Actually, yan din ang principle of vaccination, di ba? Na maliliit pa tayo, yung mga vaccine dinuturok sa atin para hindi tayo magkaroon ng matinding problema kapag tinawaan na talaga tayo ng totoong virus. O yun yung principles actually ng vaccination. Okay? O ganun din, yung mga anti-tetanus, ganun din yun. So, the body can make adaptive immunity. So, ibig sabihin ng adaptive immunity, kayang-kaya niyang pag-aralan ang nangyayari sa ating katawan at gagawa niya ito ng specific na panlaban. Ayan. So, may mga function ng immune system na kailangan niyo malaman para maintindihan niyo how the body works, diba? Ang ating immune system ay involved sa tinatawag na balance ng ating buong sistema, yung tinatawag na state of homeostasis na tinatawag. Ano? So, kahit na mayroong changes sa ating external and internal environment, kaya ng immune system na tumulong para sa delikadong balanse ng sistema po natin. Ano? So, kung kinakailangan niya ng ng inflammation, kinakailangan niyang mag-trigger ng tissue regeneration and remodeling, kung kinakailangan niyang lumaban sa isang specific na pathogens or invaders in the body, yan ay ginagawa na ating immune system. Kumbaga, overall controller ng balance especially sa pag-maintain ng security ng ating sistema ng katawan. Oh, yung fluid regulation din, meron tayong mga tinatawag na lymphatic system. Oh, yung mga lymph nodes natin, merong tinatawag na lymph fluid that is very important for fluid regulation in the body. Yan. So, yung mga lymphatic system part natin, yung mga kulani, lymph nodes, namamagayan minsan, di ba? Kung sumasakit yan, bumubukol, namamaga. So, palatandaan na merong kadalasang infection, di ba? Minsan dito sa leg, sa may parte dito. So, pag meron kang sipon, ubo, magkakaroon ka ng kulani sa leg. So, isa yan sa trabaho ng ating immune system. At isa pa rin sa work na hindi natin kadalasang alam ng immune system is involved sa prevention of cancer. Kasi meron siyang ability to recognize yung alin ang cancer cell at alin ang healthy cell. Kaya niya yan. Kaya niya i-recognize yan. At kaya niya itong atakihin at i-destroy, kumbaga. Yan. Meron tayong tinatawag na natural killer cell sa ating pong immune system. Kasi may iba-iba yan. May ibang ranking ang immune system. Para sa sundalo din, di ba? May special forces, meron mga foot soldier. May mga ganon. So, ang ating immune system, meron siyang tinatawag na NK cell or natural killer cell na ito ay parte ng ating innate immune system na ito ay nagse-circulate sa ating buong sistema at nire-recognize niya yung mga cells. Inaalam niya, uy, itong cell ba na to healthy? Pag nakita niya na isang cell ay nag-mutate at nag-form into a rogue cell, parang rebelde, na cell that can cause harm in the body, especially cancer cell, aatakihin niya yon. Kasi ang mga tinatarget nitong immune system, hinahanap niya yung tinatawag na particular na self markers. Pag nakita niya yung self marker, ay okay ito, hindi ito pwedeng atakihin. Okay? Pero, in case of NK cell, pag nakita niya na isang cell ng katawan natin ay merong growth, merong mutation, that possibly cancer, aatakihin niya yon. So, that's the ability of our immune system. Kaya nga, isa sa dahilan daw ng pagkakaroon ng cancer, unang-una sa lahat, is pagiging mahina ng depensa ng katawan natin. Kung nalulusutan sila, mga ka-wellness, di ba? So, ang ating immune system din is tumutulong sa pag-identify at pagtatanggal ng mga damaged cells sa ating katawan so the body can ensure na magkakaroon ng mas agarang cell repair at pagtatanggal ng mga unhealthy cells that causes harm in our body. So, pag malakas ang immune system natin, malakas din yung work ng katawan to replace, to restore cells that are damaged and also dead. Isa pang very unusual function ng ating immune system is tumutulong ito sa process of absorption, especially nutritional absorption, na kinakailangan, especially sa ating tiyan, napaka-importante ng balanse ng gut flora na tinatawag. Meron tayong dalawang klase ng bacteria sa tiyan. One is anaerobic bacteria or bad bacteria, and one is yung mga bacteria na tinatawag na probiotics or good bacteria, I mean. Okay? Ito mga good bacteria na to ang tumutulong upang balansehin yung ecosystem sa ating pong tiyan. So, pag maganda yung ecosystem sa ating tiyan ng mga bacteria na good, hindi magkakaproblema kadalasan ng ating absorption of nutrients. Yan. Pero kung may problema yung gut flora natin, isa sa magiging problema nyo, hindi kayo natutunawan, laging may stomach problem, di ba? Yun ang isa sa nagagawa ng ating immune system to partner with our microbiota, okay? Yung ating mga good bacteria in our gut. And also, sa brain function modulation, malaki din ang papel ng immune system natin. O, kaya nga, kapag ikaw ay merong, kumbaga, tawag dito, malungkot ka, ikaw ay may problema sa stress, di ba? May problema sa tulog, ito rin ay may kinalaman sa kalagayan ng ating immune system. Kaya di ba kapag meron kang infection, pag meron kang isang problema sa katawan that involves the immune system, hindi ka rin magkakaroon ng relaxation. Hindi maganda yung pagtulog mo, okay? And other functions of the body, especially yung nerve function natin. Kaya pag malakas ang immune system natin, ang laking tulong nito sa behavior ng ating brain function. And also, yung protection ng ating katawan against hypersensitivity. Kasi alam nyo yung mga nagkaka-allergy. Ang nangyayari kasi dyan, yung pag marami tayong allergen sa ating katawan, okay, na pumasok sa sistema natin yung isang bagay na hindi naman talaga harmful sa isang tao, sa ibang tao, I mean. Pero pag ito ay na-identify ng ating immune system na wrongly, magkakaroon siya ng tinatawag na hyperreaction that causes the release of histamine. Na yung histamine ang nagiging dahilan kung bakit tayo may allergy response. Ayan, kaya doon sa may mga asthma, may mga allergy, yan ho ay error din sa parte ng ating immune system kapag hindi siya healthy, ano? Kumbaga, it's a mistaken identity na parang tinuring niya na threat yung isang bagay sa pagkain natin na hindi naman talaga totally harmful. Ayan. So, yun yung kagandahan ng ating immune system na dapat balance siya, dapat malakas siya, at hindi lang malakas, dapat matalino siya para ma-identify niya kung ano ang kalaban at ano ang hindi. Yan. So, lahat ng yan ay parte ng ating innate ability. And yung adaptive immunity naman natin, para mapalakas natin yan, we need to make strong ability ng ating immune system na labanan ng isang klase ng infection so that tatagal sila at matatalo na yung kalaban gaano pa kayo karami at makakagawa sila ng specific antibodies against specific pathogens. Yun. So, yun ang ating ano eh, yun ang ating pag-asa sa buhay. Kapag bumagsak ang immune system function mo, naku, ang laki ho. Nasa mahigit kalahati yung risk of developing deadly diseases. So, ang tanong, ano man karaniwang dahilan na paghina na ating immune system, mga ka-wellness? So, yun, lagi nating tinatanong, bakit okay naman ako? Ba't parang sakitin ako ngayong mga panahon? Unang-una, tinuturo pong dahilan ang poor nutrition. Kasi nga, kung kulang ang ating pong pagkain sa mga essential nutrients na kailangan ng immune system, katulad ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, mga B vitamins, which is very good for strengthening our immune system, yung mga B vitamins, ano? And also zinc, sa mga mineral, importante yung zinc. Importante din yung selenium, yung iron. And dapat we have enough protein in the body. Okay? Kasi yung protein, ito tumutulong yan to build a strong immune system, yung build mismo ng ating immune system. Yan. At ito naman binabanggit natin mga nutrients, sila yung mga sustansyang tumutulong para lalo pang patatagin yung individual part ng ating immune defense. Yan. Unang-una ho yun, maraming bumabagsak dyan. Yung poor function ng immune system is because of poor nutrition. So, yung pagkain natin, ng mga pagkain hindi naman masustansya pero depressing to our immune system, unang-una na dyan yung ating mga paboritong matataas ang sugar. Yan, ang mga pagkain. Yan, natataka kayo pag kumain kayo ng tsokolate. Nasobrahan kayo ng pagkain na matatamis. Aba, mamaya-maya lang, meron na kayong sipon, meron na kayong sore throat, di ba? Because it depresses and makes our immune system weak. So, yung mga opportunistic microorganism na nandyan na sa katawan natin, a-atake yan. So, alam ba natin yon? Anytime, yung mga mikrobyo na yan, nandyan lang yan, nakaabang. Pag humina yung depensa natin, wala, magkakasakit po tayo. Another is yung lack of sleep. Isa sa pinakamabilis magpabagsak ng immune system ay yung kakulangan ng tulog. Because sabi ko kanina, immune system function and sleep is connected to each other. So, pag hindi ka natulog ng sapat, the body is under stress and your immune system is under stress too. Kaya humihina po tayo. Okay? Kaya pag matagal ho tayong babad sa stress, yung tinatawag na chronic stress in the body, ay asahan nyo na talagang madalas kayong tatamaan ng sakit na may kinalaman sa immune system. O, ibig sabihin, yung hindi sapat na pagtulog, yun yung mga natutulog lang ng mga 4 oras, di ba? Natutulog lang ng 2 oras dahil mas inuuna yung kanilang mga trabaho. Ayan, sana umaray na lang yung tatamaan. Sedentary lifestyle, kapag wala tayong activities or anything that makes our body move. Yung mga sedentary lifestyle kasi alam naman natin yan, pagkakain, higa, ang gumagalaw, daliri natin. Hindi tayo masyadong naglalakad kasi lagi tayo nakasakay sa kotse o sa motorsiklo. Hindi tayo nag-exercise, hindi man lang tayo pinagpapawisan. Yun ho, ang isa sa dahilan kung bakit mabilis tayong nagkakasakit. O yung mga uminom ng alak, naninigarilyo, lahat po na yan, depressing sa ating immune system. Kumbaga, devastating yung effect niyan sa depensa ng katawan natin. O, yung poor hygiene, di ba? Ibig sabihin, kapag hindi ka malinis sa katawan mo, ha? Kahit pa sinabi ko kanina na we need exposure sa mga common contaminants or infectious microorganism so that the immune system can work kumbaga sa immunity natin, adaptive immunity. Pero hindi naman pwedeng hindi ka naliligo. At hindi ka malinis sa yung kinakain, kakain ka, hindi ka nagunggas ng kamay, ang dami-dami mong hinawakan, di ba? So we need

baba ng kanyang function. Kaya kinakailangan silang i-isolate. Nabalitaan nyo ba yun yung mga ganong mga cases na hindi sila pwedeng ilabas, nandun lang sa isa special room na talagang clean room na tinatawag. Kasi madali silang tamaan ng infection because yung immune system nila paralisado or hindi maganda yung function. Maraming mga condition like HIV, AIDS, na kung saan ito ina-atake niya. Talagang tinitira niya yung ating pong immune system cells. Okay? That is yung particularly yung CD4 plus T cells na very crucial sa ating immune system function. So, pag nagkaroon ka ng HIV, ang uunahin niyang tirahin yung immune system mo. Yun. So, pag tinira niya yung immune system mo, madali ka na magka-infection and other condition associated with the function of our immune system. Pwede kang nagkaka-cancer. Yung cancer is also another, katulad for example, ng mga blood cancer, yung mga leukemia, di ba? Pag bumagsak ang katawan mo because of cancer, especially leukemia, o kaya lymphoma, nagkakaroon ng impairment sa production ng normal immune cells. Kasi, associated din sa blood production, yung mga, for example, yung mga bone marrow natin, yung mga lymph natin, pag apektado yan, yung manufacturing facilities ng ating immune system apektado. So, babagsak ngayon yung healthy immune cells sa ating katawan. Another problem is autoimmune disease, na kung saan, kaya nga autoimmune disease, ibig sabihin, ang immune system natin ang may problema. Ang ginagawa niya, kinakalaban niya yung mismong sarili nating katawan instead na ang kalabanin niya lamang ay yung mga kalaban nito. O maraming mga tinatawag na autoimmune diseases katulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis, yung multiple sclerosis, kung saan yung sa rheumatoid arthritis, tinatarget ng immune system natin mismo yung ating kasukasuan. Ha? Kaya nangyayari, magalagi yung kasukasuan natin. Sa lupus naman, yung mga major organs, especially kidneys and other organs, inaatake ng immune system. O psoriasis naman, inaatake ng immune system yung pinakang skin natin. Kaya makikita mo, may psoriasis, talagang laging nag-flaking yung kanilang skin. Every now and then, naglalangib-langib. Kasi nga, inaatake ng ating immune system. Yun yung problema. Ano? At marami pang ibang chronic diseases katulad ng pagbaba ng function ng kidney, pagkakaroon ng diabetes, paghina ng liver, pagkakaroon ng hypertension can lead to impairment sa ating immune system function. Because pag mabagal lang ang circulation natin, delay ang circulation ng nutrients and oxygen, the immune system is wildly affected. Yan. Marami din medication. Kaya huwag kayong basta inom ng mga medication. Dapat alamin nyo sa doktor nyo kung ito ba nakakatulong ba ito o baka ito nakakapag pabagsak ng immune system function. For example, yung mga corticosteroids, di ba? Ginagamit yan sa mga delikadong karamdaman pero it needs to be prescribed by your doctor. And mga immunosuppressant, alam naman natin, immunosuppressant, ang purpose talaga niyan, i-suppress yung immune system. For example, kapag nagkaroon ng organ transplant, di ba? Papainumin ka niyan para hindi i-reject ng immune system mo na mayroong natural na mission na i-target yung mga hindi naman talaga parte ng katawan, foreign object talaga pag galing sa ibang tao. Di ba? Taataki ng immune system yan. So, yung mga doktor, they develop immunosuppressant para hindi atakihin ng immune system mo yung transplant. Yan. Another procedure, yung chemotherapy. Alam naman natin yan that pag nagpakimo ka, kaya nga sinasabi, oy, magmask, huwag ka masyadong pupunta sa mga matao because if you're under chemotherapy, yung iyong immune function is also affected. Yan. Kaya yun yung mga bagay ha, na nagpapahina ng ating immune system, mga ka-wellness. Now you know na kinakailangan natin itong bigyan ng pansin. Ayan. Malnutrition, edad, yan. Ang edad kasi, pag tumatanda ang tao, ganun din yung immune system. Siyempre, tumatanda rin yung immune system natin. Ay medyo hindi kasing tatag ng dati. Kaya nga diba, sa mga panahon na kung saan may mga epidemia, may mga pandemic, ano ang pinoproteksyonan ng government, ng ating health department? Yung mga mostly vulnerable, yung mga matatanda. Yan. Kasi mas mahina ang immune system kapag tayo ay tumatanda. Yan. Okay? So, sa mga buntis, ganun din. Because yung ating immune system,
nag-undergo ng changes during pregnancy to protect both the mother and the developing

0: fetus. Na nagiging dahilan minsan na slightly suppressed yung immune response ng nanay. Kumbaga parang doon nakapokus ang karamihan. Ano? Kaya kinakailangan, kilala natin, ano ba yung nagpapasaya sa ating immune system at nagpapalakas? At yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. So, ano mga sakit ang kadalasang resulta ng mahinang immune system? Okay. Increase ng opportunistic pathogens. Na lahat na ng mga infectious microorganism, pwede tayong i-target. Kaya yung pagkakaroon lagi ng infection, like yung mga trangkaso, pneumonia, TB, o tuberculosis, fungal infection, even yung fungal infection, yung mga kuko natin, lagi na lang patay. Hindi na lang mabuhay-buhay sa dami ng mga patay na kuko, because inatake ng fungal infection, o candidiasis, cancer, yung mga yan, ang kadahilanan ng overall compromise yung ating immune function. Ngayon, ang tanong, paano natin tututulungan, paano natin ito palalakasin, yan ho ang pag-uusapan ho natin maya-maya lang, mga ka-wellness. Okay, sa lahat na ating mga taga-subaybay, text lang po kayo sa ating hotline, ha? 0969-609-6545. Pag-usapan po natin yung mga nagagawa ng mga natural na pamamaraan at lalo na ang Santon Plus Gold para tulungan ang may problema sa immune system. Babalikan po natin yan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at yun yung tanong. Paano natin palalakasin ang ating immune system? Parang practical na, no? Yung mga binanggit natin kaninang dahilan ng pagkakaroon ng mahinang immune system, i-reverse lang natin. Okay, nutrition. Ang paborito ng ating immune system is yung mga antioxidants and mga essential micronutrients sa ating pumakinakain. Kaya concentrate more on fruits and vegetables, especially those varieties ng gulay na makulay. Kaya nga, napaka-importante ng mga makukulay na gulay at prutas sa ating immune system kasi merong mga content po ito, tulad ng anthocyanin, na napaka-importante sa ating immune system. Ha? Kaya kain kayo ng mga makukulay na mga mga gulay at prutas. Katulad ng sili. Alam mo ba na maganda sa immune system ang sili? Yung kamatis, yung mga makukulay? Mangustin, mga broccoli, grapefruit o yung suha. Paborito ko yung suha . Yan. At marami pang ibang mga prutas at gulay na napaka-importante para sa pagpapatatag ng ating depensa. O kumain ng mga pagkaing merong abilidad na mag-suppress ng mga mikrobyo, katulad po ng garlic, na merong mga tinatawag na sulfur content that can help the body prevent infection. Kasi pag may mga kinakain tayo na nakaka-control na doon sa mga bakterya, mga viruses, hindi na masyadong nahihirapan ng immune system natin. O, diba? Kumain ng mga protina, pero huwag masyadong sosobra sa protina. O, yung mga kumakain po ng karne, okay lang naman kung hindi masyadong sobra, no? But if you want a better protein alternative, meron tayo niyan as mula sa mga plant sources katulad ng soya. Kaya nga, di ba, meron tayong product more on soybean powder. As Santon Plus Gold, meron tayong, ang tawag natin doon, spirulina that give us protein, yung amino acid, di ba? So, mahalaga ang protina sa ating immune system kasi kung tayo ay nangangailangan ng protein para mag-bodybuilding, lumaki yung muscle, same thing with our immune system. Paano siya lalakas at tatatag? Magiging macho o mga maskulado yung immune system natin kung walang protina. So, kailangan po natin yon. Kaya mapapansin ng mga taong hindi nag-take ng protein. Okay, yung mababa masyado protein, mas mahina ang katawan po nila. Okay, kailangan natin ng mga whole grains katulad ng mga high fibrous food, katulad ng mga yung mga whole grain, yung mga unpolished rice, whole wheat bread, whole wheat flour, di ba? Kasi meron siyang content, yung tinatawag na wheat germ and yung bran na nagbibigay ng lakas sa ating depensa. O, kaya yun ang purpose kung bakit sinasabi natin na kumain kayo ng unpolished rice like brown rice, red rice. Eh sabi ng iba, Dok, ang tigas eh. Di ba? Eh di kailangan po natin yon para dun sa hindi natin nakukuha sa white rice. Nakukuha natin sa white rice, glucose lang eh, sugar eh. Di ba? Wala nga tong fiber. So pag meron tayo mga whole grains, malaking ano po yun, advantage. Ganon din yung mga healthy fats. Kaya nga, lagi natin na-recommend yung, ano, yung, una, Vision X Plus, may healthy fat yan eh. Yung Premium D3, meron din siyang healthy fat because meron siyang BCO. Okay? Meron din siyang mga other oil, oily, yung mga nutrients that is fat soluble, I mean, like vitamin D3, nandun siya sa Premium D3 natin. Yeah. So, mga healthy fat ang kailangan ng ating immune system. Hindi yung mga taba na halos kinakain natin araw-araw, mga prito natin, eh, hindi po yan maganda sa ating immune system. Alam ba, yung mga avocado, nuts, and seed, may fat yan. Kailangan natin yan. Probiotics, katulad po ng mga alam kong mga probiotics like yogurt, di ba? Kimchi, ano pa ba mga ano, yung mga buro, di ba? Yan yung mga probiotics na nagbibigay po ng lakas sa ating pong microbiome sa ating bituka. Kumbaga ito ay nagbibigay ng energy and food sa kanila. Ang tawag doon sa pagkain na particularly prebiotic. Prebiotic, maganda yung ano, soya. Okay? Kaya kinakailangan talaga na alam natin yan. Vitamin C, naku, huwag kalimutan. Ang the big C na tinatawag na paborito ng ating depensa, vitamin C. Okay, pag wala kang vitamin C, hindi mo rin magagamit yung calcium masyado. Yung vitamin D is also magiging alanganin if you don't have vitamin C. And zinc. Saan ba makukuha ang zinc? Yan, marami yan sa beans, marami yan sa mga root crops, sa animal sources, eh, sa isda, marami din yan. Okay? Pero sa plant, marami. Especially yung mga beans natin, mga nuts natin, marami pong zinc yan. Especially mga buto-butong, ano? Kaya nga di ba yung mga may prostate enlargement, pag tiningnan mo yung kanilang katawan, kadalasan kulang sa zinc, kaya nagkakaroon ng enlargement of prostate. So, ang nire-recommend doon, yung mayayama sa zinc ng mga pagkain, katulad po ng buto ng kalabasa, buto ng pakwan, kasi rich sa zinc yung mga pagkain po niyan. Okay, so exercise, madalas yung gawin yan, matulog na maayos at baguhin ang ating pong lifestyle. Ngayon, ang tanong ng karamihan, anong benepisyo ng Santon Plus Gold sa mga taong may likas na kahinaan sa kanilang immune system? Alam nyo, ang Santon Plus Gold, pag pinag-uusapan yung kanyang availability ng mga immune booster sa kanya, talagang marami siyang immune booster, mga ka-wellness. Una, yung Santon mula sa mangosteen, eh napakataas ng kanyang antioxidant capacity, ORAC value niya. Ibig sabihin ng ORAC, oxygen radical absorbance capacity, yung moringa, eh merong mataas din, ano? Tingnan nga natin yung ORAC value nito, mga to. Ang ORAC ng moringa is 157,618 per 100 grams. Wow, ang taas. Ganon din ang Santon. Is mababa lang na konti. Pero pag pinagsama-sama mo yan sa iisang kapsula, lalabas na napakataas ng kanyang antioxidant capacity. For example, kung titingnan mo yung ORAC value ng iba't ibang mga known na source of antioxidant, 44 times na mas mataas sa antioxidant ng pomegranates, ang moringa pa lang yan. 22 times na mas mataas sa antioxidants ng cranberry. 20 times na mas mataas ang antioxidant ng malunggay kaysa sa elderberries o blueberries, I mean. 9 times na mas maraming antioxidant ang moringa sa dark chocolate. And 2 times na mas maraming antioxidant compare mo sa acai berry with the same 100 gram value. O, diba? So, ibig sabihin, yung moringa pa lang, paldong-paldo ka na sa antioxidant, yung taas ng kanyang ORAC value. Ayan, isama mo pa yung mga antioxidant din katulad ng santons, polysaccharide, flavonoid, polyphenol, terpenes, quercetin, lycopene at carotenoids na nasa ating pong mga sangkap sa Santon Plus Gold. Sa madaling salita, mga ka-wellness, ang dami mong makukuhang antioxidant benefit sa ating Santon Plus Gold, which is kailangan ng ating immune system. At marami rin phytochemicals na nandun sa ating pong sangkap na directly na nagpapatatag ng depensa ng katawan natin. Working sa ating pong immune system mismo and also doon sa cellular level para patatagin yung cells. Kasi pag ang cells natin, mga ka-wellness, nanghihina, malaking task yan sa ating immune system. Kasi siya yung nakamonitor eh. Pag may cancer cells, lalabanan niya at itatarget niya, so i-destroy niya, so hindi na ito hahawa pa sa iba. Pag may mga weak and dead cell, tinitira niya rin, kaya may tinatag tayong natural killer cell. Pag na-identify niya yung cell na mahina, i-break niya yon, lalabanan niya yon, o hindi lalabanan, i-dissolve niya yon, so the body can have opportunity to grow other healthy cells. Ganun yung ginagawa nating immune system. So malawak yan, hindi lang yung nakagista natin, immune system lumalaban sa mikrobyo, hindi lang, napakarami pang iba. Ah, especially dun sa mga eksperto sa immunology, no? So yan ho ang ating topic about the immune system. At tandaan po natin na gaya ng ibang function ng katawan, napakalaki ho ng silbi kapag malakas ang immune system natin. Kahit pasabihin natin na tayo malakas ang isang bahagi ng katawan, lagi naman tayo nagkaka-infection, mahirap na rin po yun because frequent infection can lead to more serious problem in the body. Kaya tandaan, kumain at uminom ng Santon Plus Gold every day. Samahan po yan ng Santon Vitsi, which is our non-acidic vitamin C and premium D3 para kayo ho ay magkaroon ng mas malakas na immune system. So babalikan po natin yung ating mga katanungan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
1: The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero batiin muna natin yung ating mga viewers sa ating live stream. Ayan si Ma'am Ayane Tolentino, Ding Australia. Sabi niya, share down at magandang hapon mga doc at mga katropa. Rogelio Guarin. Ayan, at si El John. Oh, happy listening, happy viewing po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ano? At sana ho ay meron tayong natututunan sa ating pong pinag-uusapan, especially bihirang mapag-usapan tong ating immune system. Ano? Kung meron po kayong mga katanungan, text lang ho kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969 0968-8536-09-6545. Basahin po natin itong text message ng isa nating tagapakinig. Sabi dito, good PM Doc, pwede po bang pagsabay-sabayin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Beet C? O, salamat po, Kuya Cesar Gonzales po ito ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po. Pwede naman, ano? So, for example, yung premium D3 kasi ay fat soluble. So, madalas yan tinitake with meal. Kasi, pag kumakain tayo, meron tayong pagkain na merong oil or merong fat, ano? And also, yung vitamin C is pwede rin kainin kahit na after meal. While yung Santon Plus Gold, before meal, or kung gusto niyo isabay, pwede naman isabay niyo doon sa after meal. Wala masyadong complication. So, pwede po siyang pagsabay-sabayin kasi mga pagkain ho yan Ang kaiba lang niya sa regular diet natin, yan ho ay mga functional food. Mga highly concentrated extract na mga sangkap po na nandun sa Santon Plus Gold na magdi-deliver sa atin ng sustansya na hindi na po masyadong complicated pagdating sa panunaw natin. O kaya nakakaangat kapag nagsusuplemento po tayo. Kasi yan ho ang purpose ng supplement, to give us nutrients na commonly nandun sa nutrition gap. Kasi hindi natin nakukuha lahat ng required na nutrients every day. Dito, hi, musta? Ano gawin ko inumin na gamot ilan pad from Renalin Buhoy? Ayan. So, take po kayo ng Santon Plus Gold, ilang pad? Depende po sa inyo yun, Kasi ang common po na pag-inom ng Santon Plus Gold, pag mga regular na kayong umiinom, one capsule, two times a day. Pero yung mga first timer, may mga issue sa kalusugan, pinakamaganda is sundin natin yung one capsule, three times a day before or after meal. Ayan yung pinaka-the best, And pwede nyo rin sabayan ng iba pa natin mga product, na tinatawag nating Ultimate Trio. May naghahanap ng Ultimate Trio sa butika. Ang Ultimate Trio, yan po yung ating taguri doon sa tatlong kombinasyon. Yung Santon Plus Gold, Santon VC, and Premium D3. Ay, dito, Doc, good afternoon. Nagmi-maintain po ako ng Santon Gold Star 2015 until now. Minsan po, nakakaramdam ako ng mabigat ang binti ko at nawawalan po ng lakas. At ano po ang page nyo para makapalo po ako? Thanks po, si Nerlin po ito ng Puerto Princesa City. God bless po. 2015, wala pa pong Santon Gold dati, Santon Plus pa dati. Ano pa ito? Kumbaga veterano sa ating long time nating consumer. Ito si, anong pangalan nga niya? Si Nerlin. Ayan, una yung page natin. Hanapin nyo po. Marami tayong pages Pero yung pinaka-main natin is Yes to Health Inc. Ayan, hanapin nyo Yes. Tapos number 2, tapos Health. Yes to Health Inc. Hanapin nyo po sa Facebook. Meron din tayong Yes to Health Clinic. And Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan po yung mga pages natin. Pero kadalasan po sa live, marinig nyo po sa Yes to Health Inc. O mapapanood po ninyo, ha? Ayan. So, i-follow po nyo yan dahil marami po tayong update dyan. Marami din tayong program na pwede nyo mapanood ng live. Ayan. Kasi maganda po mag-take ka rin ng ating premium D3. Kasi minsan, yung pamimigat ng binti na nawawalan lakas, ito ho ay may kinalaman, hindi lang sa kalamnan natin. May kinalaman din sa mga nerve. Kasi yung mga pag nawawalan ng lakas, yung ating mga kalamnan, mga binti natin, associated yan sa isang karamdaman. Kaya dapat magpapacheck kayo. Kung madalas na nangyayari yan, pacheck up po kayo. Kasi minsan neurologic yan. Minsan naman yung ating nerve na lumulusot doon sa ating lower extremities, like yung mga binti natin, pwede may compression na iipit. Especially doon sa mga nagkaroon ng previous injury, naman napabagsak kayo, napadakda kayo, kumbaga, yung balakang ninyo. Then after that, nararamdaman nyo na parang nanghihina yung mga binti nyo. Yung iba nga, lumiliit pa yung muscle ng binti. So, then nakikita nila na ang problema, may tinama ang nerve na nakukompress. So, pwedeng gawin dyan, punta kayo sa therapist and while taking the supplement. Kasi yung supplement, malaking bagay to sustain na hindi ganoon masyadong tatamaan ng matinding impact yung ating mga kalamnan and magbibigay po ng sustansya sa nerve. Napaka-importante ho ng nerve kasi pinapacilitate nito lahat ng sensation natin sa isang bahagi ng katawan. Even yung energy production, eh, apektado kapag mahina yung nerve natin. Kaya pansin natin, yung mga may nervous problem, pwede silang, madali silang manghina. Ay, mga tal, magkaroon ng mga cramps. So, nangyayari po yan. So, dagdagan nyo yung inyong iniinom, ano? If you can take B vitamins, o kaya naman, dagdagan nyo ng vitamin C at premium D3 yung tinitake nyo supplement mula po sa Yes to Health. Okay. Aha. Naku, wala na pala tayong oras. Yung mga hindi natin nabasa, anyway, marami ditong bagong dating na mga text message. I-reserve po natin ito para sa susunod nating palatuntunan, ha? So, thank you very much for listening. Bagaman nag-iisang yung lingkod, sana po ay nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan ngayon pong hapon hong ito, mga ka-wellness. At sana ay muling tutukan itong ating palatuntunan. Tomorrow is Saturday, wala ho tayong programa. So, babalik kami sa Linggo. Ang The Secret of Health Nationwide, ibabalik sa Sunday, 11 a.m. hanggang 12 p.m. Yan, muli po ninyong tutukan, mga ka-wellness, sa lahat ng XFM station sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa pangalan ng ating mga partners, Doc Ron, Doc Misael, at ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po si Doc Algie Bakla, ang inyong nakasama sa ating pong talakayan. Sana ho, magkaroon tayo ng isang mapayapa at maginhawang weekend. Tomorrow is Saturday, pahinga na. Rest day na po, ha? Thank you. God bless. Sana po ay sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Excited!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: X-rated.

1:49 in the afternoon, yes. Ni baha kay tungod ni ulan, ni baha kay ni hilak-hilak kong. Anna, thank you so much again. But yes, this is me taking the chance to say goodbye properly para po dili mo magpangita sa mga kaubana na ako dinhing. Kaya base magagratratan yung silag ka ng comment section yung si pangutanag asa na sad ko. Oo, I'm officially resigning as a radio DJ, not just here sa XFM, but as a radio DJ. Di na sad ko, di pa ko madungog. Di na jud ko madungog pa siguro sa radyo. But yes, as what I promised, dili maundang nga atong adlaw kung wala ang atong X-rated drama, mga katropa po. Naglingkuri na o andama na ang inyong mga lingkuranan. Kaya magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat na ni muha ng hait ka na ba ha?
1: Naoni ang butul sa inyong kinatawa na sobra katukiro. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ba Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: walang adlaw kaninyong tanan sa mga suking tigpaminaw. Nining programa. Swerte kay ko DJ kanatunong jugo sa imuhang last on air. Og salamat nga ikaw ang makabasa ni ining akong suwat sugilanon. Tigpaminawan ko ni ining inyong programang X-rated. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod nga nag-drama-drama mo ni Doc JJ o ni DJ Butch. Hangtod nga ni abot sila Tita Diwata o Kaplodi o ni Balika na nigunit ining programaha. Swerte ko kay ikaw ang nakabasa o ikaw pod ang mga saba nako. Itago de ko sa pangalang Ed.
1: Uy, Ed. Si Ed. Ay, Taganaga, Cebu. Akong kailangan Ed kay dili man naga. Ay, Taga-barili.
0: Taganaga, Cebu o 24 anyos na ko, DJ. Kaya nga akong problema mahitungod ni sakong gugma. Aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ani ang tanan. Og maokini, giuluhan ang akong sulat sugilanon. Handumon ko ikaw.
2: Bay, ganahan yung kuha ng nag-board speakers ka na ba si Rima ba, Rima?
3: Wa mga ganyan ang anga? Si Rima mga ganyan?
2: Mahulagi, Bay.
3: Oya, Bay!
2: Bay!
3: Sabdi na yun!
2: Ay, ikaw ba? Mabuto talaga ng panahon na, Bay? Usap, Bay?
3: Dali, agon na! Unhan ka ganito ka na, patay ka!
2: Bay! Nindot king salida sa sinino?
4: Uy, may kaya naghiskot ka. Okay kaayo. Pero, walang ko'y pangbayad sa sini. Kaya nagtipid mang good ko. Kaya wa pa na ako madawat ang alawans ng ipadaan ni mama.
2: Ay, Nay Maya, ay kabala ka. Ako'y muli libre ni mo. Nanaw ta.
4: O ba?
2: Sure ka?
4: Uy!
2: Uy, masuko.
4: O kinsa man ko ni masuko, ha?
2: Oh, sige.
3: Yes! Yes!
2: Mauna ni sinugdanan. Salamat kayo. Kay wala yung problema. Mauna ni gayon na. Ni makapanguyam na yung kunya. Kinahanglan niya magkaibaw sa sakong gibati.
3: Yes! It's a date!
5: Ayahaya!
2: Bay, malipay yung gigo. Di. Uway ka butangan sa akong gibati kalipay, bay!
3: Nya. Huh? Ay, kapag biya, ha? Nag-date niyo ba? Bilahe na yun! Pakuyabi na yun!
2: Ikaw ba? Hot cake ay! Di, pasaboy! Mas may man ng slowly but surely.
3: Oh!
2: Gusto na ko ba eh? Minawa, gusto na kong hinay-hinay. Hinay-hinay yun lang siya. Basta ako, karo... Happy ko! Yo-ho-ho-ho!
4: Daghan ko na ikagwartas, ha?
2: Di sa boy.
4: Kapila na good ko ni mo gilibrihan good. Nindot gyud ning doon na trabaho.
2: Ikaw gyud.
4: Manang ako, magtarong gyud ko sa akong pagtuon. Aron sa ingon, makatrabaho ko. Aron makagunit ako sa akong hinaguan.
2: Nindot nang imong gisulti.
4: Salamat.
2: Aning kamot lang gyud. Ang kamot sa imong pagtuon aron sa ingon, makahuman kayo. Bay! Muragid og galot tao ko sa hagin.
3: Ah! Magkatawa man lang ko sa kuligo eh.
2: Malipayo lang kayo, bay.
3: Abi nimo, malipayo sa kayo alang nimo.
2: Bay, bay. Kung makaigayo lang ko, panguyaban lang yun ako siya. Akong ipadayag niya ang matuod na kong ipati, bay! Usa pa nang imong tuyo na ko, ha? Matod mo, importante kayo.
4: Kuan, mauwag yun unta ko ini. Pero bahala na. Ako na lang yun yung isulti ni mo.
2: Usam lagi na?
4: Kuan, nadili manggod ang pagpadasa kong parents para sa akong tuition fee. Unya, exam na namo ugma. Manggod ko'y pangbayad.
2: Ay, mau ba?
4: Maunang kung naakay pundo. Okay rani mo? Manguam ko o 5,000?
2: 5,000?
4: Ilisan na kinako na inig-abot sa ipadasa kong parents.
2: Sige. Karon, inig-uli na to sa ato. Pukuha munti ka.
4: Tinood ka! Salamat ka, Ayoed, ha? Dagan kayong salamat.
2: Basta ikaw. Uy, problema, Rima. Wala yung problema na ako. Lakas ko ka din ako, mong anytime. Basta doon na lang ko ikatabang okay na kayo na ako.

0: Osa? Wah, apa kebayarin Rima?
1: Oh, baik.
0: Ya, orang kau meninggal dia.
1: Meninggal mau aku, kuy.
0: Nah, nonsok.
1: Pero, om ko magdalik ko. Time sa kayo ko, wapay kwarta ang tao.
0: Mag-usal ko kabuhan, gikan sa iyang panghuam ni mo kwarta. Kunyahantod ka ron, wapag ikabayre. Siya ron naman sa dog, wapang maabot ang kipada sa iyang parents.
1: Ay, paabot lang gugugot. Siko ba? Ang importante nga, nakatabang ko niya. Muna ako, paabot lang giko.

0: Ansa? Ganhan ka ng rima?
1: Ulit ah. Ganhan ko niya.
0: Abili mo no? User man na siya.
1: Ha?
0: Daghan man siya o gigamit nga tao.
1: Pate pa. Wa ko makasabot sa imong gisulti.
0: Ana ni. Kanang basta doon na ganiganahan anak niya, iagaday ng huwaman o kwarta. Unya, di na ilisan. Unya-unyaon na lang.
1: Lita.
0: Basta di lang kayo sa. Duha o tulo ang iyang nabiktima. Og ikaw, usa ka sa iyang mga nabiktima.
1: Lita.

0: Bahin sa imong kipati nga rin ako.
1: Rima.
2: Unsa dakong gisulti nimo? Di ba? Tinuod din yung gisulti ni Lita. Puang ano? Maggamitay din ang babayhana.
1: Pero, mahal na ko siya, bay.
2: Unsa?
1: Wa ko mo binuang. Mahal na ko siya.
2: Oy, naunsa ka man, oy. Bisa kay bawa ka nang iyon ana siya. Pero, mapadayon gihapon ka sa imong gugma niya.
1: Ah, basta, bay. Uy, makapausap sa akong kibati niya. Unsa? Manglakaw ta?
0: Oh, manglakaw ta.
1: Asa man ta?
0: Basta, kay manglakaw ta. Pag-ilis.
1: Rima, may nang niangon ta din eh. Rima? Rima, may nang nag-ubo ka sa iyong sinina, ha?
0: Wa ko'y kabayad ni mo, Ed. Dako na kay kong utang ni mo. O kay wa man ko'y kabayad. Maong, ang kunang akong lawas. Maunay akong ibayad sa kong utang ni mo.
1: Rima.

0: Uso ba'y? Wala na si Rima.
1: O ba'y? Di pa uli na klo si Rima sa ila? Wala na siya?
0: Usa? Dili, di mahimo. Mahal ko siya ba'y? Mahal ko kayo siya. Huwag dili ko niya mahimong biyaan.

0: kog mabuang sa paglakaw ni Rema. Mahal ko kaayo siya, labi na kang nakuha na ko ang iyang pagkababahay. Pero karon nga wala na siya. Daghan kog mga pangutana nga nasa kong huna-huna. Unsa may angay na akong buhaton. Wala na ko'y ganang mukhaon, DJ. Kuy. Oo, ganyan akong giingon lagi. Sam, so good na ganyan, papasmo-pasmo, ana. Hikta na lang yung kadaan. Basta lagi mga inaan niyo, motokar akong high blood. Uy, munang maingnan ko ninyo ng mga sabak, ay mga inyong mga desisyon! Maglagot ko, magkagot ako. O, nagkagot ako ngipon, Ed. Ed cell, ay Ed lang di ay. Uri. Nagkagot ako ngipon, Ed. Pero di sa kong istorya, kaya napamantay mga, kuwain, napamantay mga listener. Kaya ako giingon nga, tarungon ang mga desisyon. Angay ba nga, apaso na ko si Rema, kung asa man siya, ayaw na in taon, Edsel. Ayaw. O sa may angay na kong buhato, naroon malimtan ko siya. Lami naman ganing ihik. Hala!
1: Ayaw,
0: cute. Ayaw, Ed. Ed, mag-Ed. Ed. Sige lang, kay mo tambag ko ni Moron, mo hunat ko.

gikaraba ko naghilak ed. Basig ma kusukuso ta kakaroon. Anyway, Ed. Kung mao man galing. Kung mao man galing, Ed. Kuwata ang mga tambag sa ato mga suking tigpaminaw. Gikan dili lang dinhi sa Visayas apan gikan pod sa nagkalainlaing dapit sa Mindanao. Maunang paminawa sila ron taon-taon. Dahil ka naman sa pero taon mas nindot na. Tagaan takag usa ka nindot nga stukar. Here's Maki with his song Kahil na Langit.

0: And that was Maki, Kahal na Langit. Mm. And yes, our line is open right now para sa ato ang mga gusto manambag. And of course, this is the last time I'll be talking to you on air. And please take time to call. I would love to hear your voices on air, mga katropa. Just give me this chance and moment to have a conversation before I officially sign up. So our caller line 0928-5508-727. And yes, there is a caller right now. Hello?
1: Yes. Yes, hello.
0: Grabe yung intro. Ayan. Hello po.
1: Yes,
0: hello. Hello and goodbye.
1: Goodbye din, ang feeling. Pero, Jersey.
0: Yes.
1: Ang pinkan na yan.
0: I see.
1: Ibigyan ka ni Dad sa talagang mga decision or sa pangyali mo kwan. Kung asa man ka or na kung siguro mag-decision naman ka, ang pinkan ka ni Dad.
0: Thank you.
1: Pero ay, kabala ka rin, Jersey, kayo pabiling ang mga gabi sa tabang kasi.
0: Ayan. Thank you, kaayo. At tanginin niyo ako mga new journey in life.
1: Ano ba yung kailangan ni Jersey?
0: Madungog ninyo ang tingog ni DJ katropang Sabrina sa Davao. XFM Davao.
1: Pero sa Davao na siya, dili siya diya.
0: Wala, dili. Naka-hook up ni Tana ng atong programa. Madungog ninyo ni X-Rated, Tibuok, Mindanao, o Visayas. Na adunay mga frequency sa XFM.
1: Madungog naman ka na ni DJ Sabrina dati.
0: Kasi Davao man na siya. Niya, ni mubalik na lang yun siya pagka-DJ, kay mubiya man ko. Imbis nag-focus.
1: Mubiya na man ko sa
0: O, hinaot ko nga sa mubo nga panahon, nalingaw o ambot, nalingaw ba mo na ako? Gamaldita man sa kay kuaning on-airpod.
1: Ayaw! Lingaw.
0: Pero nina to lang ngayon ni kay Kabalo ka naghuwat karon si Ed Edsel nga taga Bari. Ay, taga Naga. Taga Naga. Oo, akong amigo nga. Gusto magpatambag. Nihilak na si John Edsel sa comment section.
2: Ayaw!
0: Dili dai Edsel nga akong amigo dai. Lahi din ng Edsel ay sorry. Sorry kay Edsel ha. O tambagi na si Edsel sa unsay angay niyang buhaton nga nahisgot na ba inyo siya nga magtegi naman daw siya. Ed, mag-ana Ed ha.
1: Para sa kuha kay Ed mo. Ko lang good, bubo lang good. Sakit man o sad na makalimtan ang babae nga imo mahal o wala kang sakit. Sige lang Ed. Daga pa magbabayad niya. Di lang man kayo si itong iwan. Ito pa na itong babae ngayon eh. Ganda po ko ni Jersey.
0: Ang pangalan sa babae kay Morag si Kuan, Morag Wela man to.
1: Sabas ko.
0: Dili, oy, dili Ella, oy. Ano, dili si Ella, oy. Magpatako na gito. Dili si Ella! Si Rema.
1: Oo, Rema.
0: Same-same na.
1: Ay, mo ha, di ha. Move on na yung gino.
0: Move on, aron di matas on.
1: Okay, aron matatag ako. Aron dali, aron ba? Move on lang din. Mm-hmm. Isa pa, diya eh. Ang kuanda eh. At least, korte, bitari mong bagkid atong higayaw na nga. Asa mong napita at nag-iray pag-ibig.
0: Kapuya sa dumbo.
1: Mula nga kuanda eh, buwa sa kalimut kay
0: sa mukha sa gibagin-bagiran. Di man inana si Ed akong kaila. Kung taga-barili, di man tumubagin-bagin.
1: Pero parang
0: tumo ra na imo nga tanan Marvin.
2: Ayaw!
1: Sige, nahitabo man itong nahitabo.
0: Oo.
1: Bito. Pero, basta ako lang kung mga Ed. Ano yung pag-ingon nga ng patatay ka, mag-lupos, mag-ikog ka, di li gano'n, di makakuha ka na. Di, ikuan lang din ko yung kaugaling niya, mag-iwan kaya ng butang. Una-una, yung kaugaling yun, hindi ka kaya babae. Kaya yung mag-imahal na ako, ilain yun. Kung gusto nyo ito, ganyan ba man dito sila? Oo, ano pa nga dito sila? At ito kung gusto nyo ito nga, kung love you kayo mo siya, ipakita, hindi mo, kita dito sila, patuon mo ka sila, at ito nga dito. Ayun, yung nga dito magtaon, mapasok ka na, mahiktan, makalinahan dito. Dili mo na purpose nga ka ng babae nga, tingnan na, unin mo ako, nakapuan ko na, di Jersey ko rin. Na-realize ko sa Jersey nga din ikod ang ngayon maging anay ko buwat ka o buwasan sa mga taong baligod. Babae rin na. Babae, pakamat yan. Shit, Nemo.
0: Thank you so much, Marvin. Sorry, medyo emotional naman ako, Marvin.
1: Okay lang, hindi siya.
0: Ikapoy na akong hilak, Marvin. Pulihis ako din, Marvin, B. Kulipi ang ako ang kasakit din, Marvin. Sige, bahati ang ko kasakit kay Roy.
1: Ako pala ka, P2IC. Imagine na lang ako ang nagtapos sa iyong kaluna.
0: Ha? Saan ko pag-imagine?
1: Ako mo trapo, pabago ko mga tango.
0: Mo nag-iingon nga, asa ang trapo?
1: Trapo ko, ugaw man ang trapo. Dili man ang trapo na itrapo sa iyong mga
0: asa ang baby wipe sa bibig ko? Thank you kayo, Marvin Vital. Yes, I agree. Thank you, Marvin. Nakaipa shout out, Marvin.
1: Nabi Jerky.
0: Ah, sige ka.
1: Shout out lang na inapusikan. Si Fatma. Si Luke J. Ngayon. Huwag si Ken Bernie. Huwag ka lang, Nabi Jerky. Huwag si Rick. Si Renyel, dahil.
0: Yeah, si Renyel, kaya nabahaan pa siguro.
1: Wala ito ka kanyo, kaya natin ko lang panti ito ka pa siya, kung wala ka ito.
0: Thank you kayo, Marvin. Marvin, katropa mo. I think, by the way, Marvin, just to, ano, thank you for also for, I just wanted to extend my gratefulness towards you for always calling sa to ang programa. This is a support. Kani imong papakita o pagtawag na ko kanunay sa programa X-Rated is a show of support. And I would just like, thank you also. Thank you so much, Marvin. And nice meeting you on air.
1: Thank you for your time, James. Eh, basta ang pinag-uintayin. Keep up the good work.
0: Thank you. Alright. Marvin, katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: right, there's another caller, another line. Atiri pasudlon. Hello, mayong hapon. Hello, goodbye, Miss M. Thank you also for always calling. Yes, nidoyog jud ang langit. Nidoyog jud siya. Anyway, unsa may maimong ma? Unsa may imong ma-advise ato ang letter sender?
1: Ang mga kaunihan, hindi lang sa pagkawa at sa pagkawa. Parehas ni mo ba? Ay, mawa. Naras ni maabot. Mawa man ang uban. Pagpabot ang nakailain, wabot iba di dyan, si?
0: Yes, oo. Dili man na. It's not always na.
1: Mag-isip ka di dyan, si? Ay, parehas na. Puro maldita.
0: Parehas ni maldita daw.
1: Kaya na magulang akong pinayari dyan, si? Ang intro na ko sa uban nga station ko manawag ko wana jud ko nga anya na sad ang samukan sa kahanginan nga buhan tiksi uba pa pero malden anti Miss M mga ikala.
0: Thank you, Miss Anne. Nice meeting you on air. And thank you so much.
2: Aww. I got tired of the frat boys with the bright song.
0: Moy na ko ba sa mag... Asa na mo ka, Ednel? Nili Edsel nga taga Barili. Ednel Dumagtoy. Asa na ka, Ednel? Ako din nakatama dahil no sa programang Wanted Kilig.
1: Pero na ay mo puli ani no mo program.
2: Far from here.
1: I-play ang kwan ha, ang tugid ni Maria at ang sige. Bubay ang nag-awit.
0: Sige, ito nang i-play sa akong last airing, okay? Sige, thank
1: you. Oo, nagkita ko mo, din lang yung kumalabot na, di ba?
0: Thank you so much, Miss M. Thank you kayo. Kaya yung mong pagpanawag diri kanuna sa akong programa nga X-Rated. O labi na sa programa na ako sa Wanted Kilig. Dito nakita na kayo mong suporta. And every call counts. Kaya muna nagpakita ngayon yung gisuportaan nga naa sa radyo. Thank you, Miss M. Until next time.
1: Bye,
0: Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ano yung lakman mo, oy? Ipangita na baka ganyan rin. Uy, nakalive ba? Anyway, we have another caller. Oo, gusto ko nga makaistorya patamutanan sa mga kusog ay manawag sa kong programa just for me to be able to say thank you all the time. Kay dako kay kung para ninyo kana inyong pagpanawag actually dako kay na akong kanang pasalamat. I am grateful for every call nga ako madang madungog diri sa kong programa. Kay it shows support sa inyuhang pagpaminaw nako. Ug mo po na hinungtan nga nung nagapadayon ko sa trabaho sa pagiging radio DJ. Labi na kinyo kong ina nga salamat sa mga tambag. Kabisang otro sa kong tambaganan. Manghilak man ang manawag. Hello, another caller. Maayong hapon. Maulan.
3: Maayong hapon.
0: Kinsa may nga na sa Picas Linya?
3: Paano ka?
0: Ha?
3: Osaka fan.
0: Osaka fan. Maayong hapon mo. Pwede ba mahibalan imong pangalan?
3: EJ.
0: EJ. Uy, murag bag-urat na ka na dungog EJ. Imog yung gitunong pabiya na ko ano yung programa, ha?
3: Dito, si Pan, ganun mo gitan pa sa Picas Station.
0: Uy, Picas as in. Thank you, kaayo. Anyway, so unsa man ang kuan, o sa may gusto ni mong ipaabot nga mensahe?
3: Well, it's really hard to see you na mo kung ano ka mo paypayin ka because I'm the one na nikuhaan mo.
0: Makahilak mo sa tanin niyo eh. Uyanin niyo eh. Nawa na siya. Nihilak si AJ.
3: Ayaw hilak. Hilak mo mga next one.
0: Salamat, AJ. Bisag karo pa ako ng kadungog sa imo, ha? Salamat. Thank you. Basiganahan ka mo advice. Ha?
3: Next time na lang. Thank you tayo. Basta amping. Importante. Happy ka din mo mga journey sa life.
0: Sige. Thank you, AJ. Katropa mo. Di siya kabaloon sa atong tagline. Exciting.
4: Exciting!
5: Ni Baba na
0: anyway, dugay kay kaday. Hindi ka pwede mag DJ kay pero may kamali. Anyway, na goodbye na ko formally. We have another call. Nihilak man si Miss M. Ay mo pang hilak. Nang hilak na. Ganiya pa nang hilak. Nakita na ko sila mamils ng hilak. Ano naman?
6: Nahilak sila.
0: Sila wala ng hilak.
7: Strong hand.
0: Actually,
6: you feel nila.
0: Feel yun na mo. Kaya dako kayo ning dako ni part sa among journey. It's getting so young, ain't they? Hello, mayong hapon. Kinsa niya na sa Picas Linya?
8: Hi, DJ. I miss you mo.
0: Kinsa ni? Oh, Jordan! Thank you, Jordan! Okay lang ko kasi si Jordan ang sigpadala na ko og apple. It makes me smile. Salamat po, Jordan! Kaya murang feeling na ako, no? Mas daghan pa kong absent kaysa kay Jordan. Kasi si Jordan always present na siya. Isa niya sa mga nag-support sa kuha since then. Oh, may pagani ang profile pic ni Jordan nga kauban ko. Mas nagdugay kaysa sa relasyon ako atong siman. Thank you. So nanawag ra mo para maghatag na kong messages. Magsikira kong hilak mas na maging anak.
8: Mahal
0: gyud ako niyo.
6: Uy, kita gawin ko kag-apple niya.
0: Salamat kaayo, Jordan. Thank you for sa paghatag og panahon, paghatag og kanang importansya. Salamat kaayo. Until then, Jordan! Sa sunod nga higayon nga madungog ko niyo sa radyo o wala ko kay baw kanos ana siya.
8: Okay. Salamat, Jordan.
0: Unta na kay mga nakatunan sa ako samtang naminaw sa akong programa sukad pa sa una. Salamat kay Jordan. Jordan, katropa mo.
8: Exciting.
4: Exciting.

0: na po. I would like to apologize tayo sa ako mga naminaw karon. Kung ibuhat lang, sige na ko drink TV nung sa naman taan.
1: Wala, tinawag silang ko.
0: Yes. Hello kay Mikael.
1: Oh?
0: Ay, kisa. Ay, uyan na ko, istorya ha, kay late ka. Masing matad-tad ta karun. Shout out the I, DJ, Miss MJ from Y101 Red Hot Radio. Michael Sanchez. Hello po sa inyo ha, diya sa Red Hot Radio. Hello po sa inyo. Atong caller sa Picas Linya. Hello po.
2: Hello, Didi RC. Maayong hapon.
0: Fatima?
2: Yes,
0: hello. Maayong hapon. Salamat po kay Fatima for being part of my program. Until then, sa masunod ang programa, hinaut ko magpabilin niyo yung suporta o sa pagtawag sa ato ang mga hinanakit sa mga kagahapon sa ato mga letter sender. Una sa tanan, mga ko sa imong advice para sa ato ang letter
2: ka,
0: sender.
2: Wala ko kaabot, Didi RC. Kay nagkuan mong Google. Ako'y trabaho ba?
0: Ay, sige. Okay. So, unsa man akong mahatag karon nga ipaabot ng mensahe.
2: Ang ipaabot lang ako ng mensahe sa imo nga camping ka always o thank you kaayo sa tanan nga nakauban ka namo bisag wala ka namo nakita. Salamat kaayo sa mga kulitan nga imuhang pinakasin sa amo.
0: Thank you.
2: Mag-request lang ko kanta para sa inyo, ha? So young,
0: thank you. Usa man imong request.
2: Buwan. Farewell.
0: Farewell. Kisa nagkanta. Uh-huh. Ikaw, no?
1: Farewell to you, my friend.
0: Farewell sa farewell nga unsa man.
2: Farewell to you, my friend.
0: Sige.
2: Wait lang kita mga friend.
0: Kabalo baka nga kanang kanta ha kay pangpatay.
2: Pangpatay uy.
0: Imo ko gipakatawa today and I like it, Fatima. Kaya wala ko gibuhat sukat pa gani ha. Nagsigira jud kog hila. Kay di na ko ma-imagine. Di na ko ma-imagine kana gusto ko ana kay last na bitaw ron makita yang namura sa piso. Ana mura sa piso. Mamuela tan-aw mo sa live si Riniel. Mura sa piso nga gidungoy. Aron makita ka sa ato mga listener for the last time unsay close up nimo nga feature. Okay, let's play that later. Ang farewell to you, my friend, okay? Thank you, kaayo Fatima. Once again, daghang salamat sa imong kanunay nga pagtawag sa programa. Sa pag-uban-uban, daghang salamat sa imong Fatima, okay? Sige po.
2: Good friend, Banan, og Marvin, og kay Dato Candy, og ako ang talala nga nag-ilak
0: na. Ala, oy. Digi pa din. Digi pa pending.
2: Ano, oy, siya sa imuha. Wala ka na daw ka. Si Ate Chris, maminaw po to karon.
0: Ano, salamat ka, Ayo. Thank you. Ay, alam mo ka ng kaluoy na ko, oy. Katropa mo.
2: Miss ka na mo, tanan.
0: Aww. Thank you so much, Fatima. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, naku.
1: Ang hilak ba?
0: No audio lagi, DJ. What do you mean, no audio?
1: Pagkita ka sa comment ni Kuan, Edsel.
0: Hilak si Edsel kayo.
1: Hilak si Edsel.
0: Letter sender, mag-una to si Edsel Roen.
1: Siya ang letter sender.
0: Ano siya, giaha kahilakun ko, bisan sigira ko comment, dili ko katawag kahinay ang signal. Sige lang. Watch you from Hapitan, Barili, Cebu. Kakusog kaayo nga magpakatawa. Asa na di ay ka DJ Chinita? Wala na siya sa wanted kilig o X-rated. Makamingaw ni mo DJ. Mayong hapon DJ. Nito akong luha nagtanaw ni mo. Mao naman ning DJ nga pinangga kana mo sa ako lang DJ Murara kag anak na na. Uy. It makes me smile. Ano na himo na mo kun yung anak?
1: Ayan!
0: Anak na ko nito. Ano ko'y ginikanan? Wow, kayo ba? Ano ko'y ginikanan? Sa may problema, ani niya, oy. Kapag isa. Hi, nako. Hi, DJ, please. Our new fab DJ for the last time. Of course, for the last time later on. Ito nang i-play, ha? I'll be reading messages para wala yung magkuhan. Kinsay mo poli ni mo DJ at tangin ninyo si DJ Katropang Sabrina all the way from Davao, XFM Davao. Kasad man sa DJ, wala na yung mga saba. Grabe naman. Hey, sabay man sad ang kasog sa uwan sa imong mga luha. Sorry
4: kibaw, ka. Kibaw ba ka? Nga,
0: wala ko kay ba.
4: Kanang ang dodo if kanang naimo goodbye yung kusog ang uwan kay it means di nga kanang kuan.
0: Paghilom na lang.
4: Kanang dili oyon ang panahon.
0: Ay. As in, wala na po daw audio. Unsa may hinungdan og walay nganong walay audio? It's because siguro ginamute ko ni kuan. Unsa man? Okay na. Sige ka nang sorry ka ayo ma'am ay no. Nagpaminom gud si ma'am Ann Calderon taga Danao.
4: Nag-i say gym.
0: Ha?
4: Nasay gym.
0: Nasay gym? Natagya di gym. Pa-gym mami di. Gym maguro.
4: Dili na say gym.
0: Ah, nag-i-gym.
4: Tagya siya gym.
0: Abi na kong gym ba? Anyway, sige. Hi, DJ. Ani, dili nang ka namo madungog sa kahanginan. Makamingaw, oy. Myth bakla yung ay na wala na mga saba. Sure na gid mo ani? As in, salamat kayo ha nga ni unong nagsad mo sa kung sing pagpangasaba. Please play our new Fab Kama for the last time. We will play that later on kay mo po na ako ang kuan. Anyway, ako sang basahon ng Picas B kay last na bitaw ni ako na lang yung i-all out akong pagbasa sa inyong mga mensahe. I actually receive a lot of messages through my PM. Daghag mga ni mensahe. And I would just like to say thank you sending me messages. I appreciate that. Pag-amping MJ, thank you kaayo Sydney Ray Mikwa. Amping Miss, sa imong new journey ni mo. Si Michael Sanchez, di ko kabaon sa pag-pronounce. Mag-amping lang jud ka, always DJRC. Sad to hear nga dili na madungog sa live, pero mamiss ka na mo, DJ. Request ko og Queen of My Heart. Pa-shoutout bossing, gikan kay Ken Elarcosa. Shun nun niya sa Good Hapon DJ RC. Asa na day kay DJ, ganahan ka ayaw kunin mo kay Bugay nga sexy.
4: Audio daw.
0: Okay. Audio, it's because siguro sa ako music. Probably sa music ni Seiya. Anyway, muhawa na ka sa XFM DJ RC. Dili ingong muhawa, no? But probably it's about me resigning as a radio DJ. Like, muundang na ko sa profession as a radio DJ. Hi. Okay. Relax. Good afternoon, DJ RC. Mingawon na ko ni mo DJ. Wa na yung lamion nga DJ sa XFM Cebu. Hi, labi na ka itong nag-on-air ka sa putahay sa gabi. DJ nga nilinog. Nalisang ka atong nga time. Di mo rice. Nainumduman pag gina ninyo ha nga ka nang nalisang live mong gundo. Luya, bitan na ko ito. Ay, but iya, thank you kaayo. Shout out to Red Hot Radio. 111, Red Hot Radio. Hello sa inyo ha, din ha, may pagpaminaw. Shudi maga kali oy. Shudi bitaw oy, Ed, good unta. Shout out to Christian Amodia, kagawad Christian, hello. Good afternoon, DJ RC. We miss you a lot, but my heart still young, your smile shines bright, and your life be filled with love and joy. Take care, pretty DJ Chinita. Bye-bye, DJ Chinita. Happy birthday kay Popot Paikan Reserva. Og, happy wedding day karon kay Christian. Kisa itong Christian, kalimot ko. Tama, Christian ba ito?
4: Di ko ba? Si ko, ano? Si Marvin.
0: Marvin. Ah, ayan. Ana, Marisha, di nata kadungog ni DJ RC. DJ, asa naman ka ingat sa unsa messenger ni mo? Uy! Lokey! Oo, pangayuan mo sa itong messenger. Uy, why pangayuan messenger? Uy, makulbaan sa tanhin niyo ay ng mga magpangayuan ng messenger. Anyway, Richard Gomez, mag-amping. Okay, nabasa na ako ni siya gani ha. Alright, 2:41 in the afternoon. And basing na apay gusto manawag, I'll accept another one caller para sa ato ang kuan. Asa man niya. Okay. Please, okay. Hi, DJ RC. It's me, Marvin, from Davao City. Pa-request ko og song, eh. If me, leave me now, my Chicago. I love you, DJ RC. Grabe, nahigugman na muna ako. Makulbaan mo sa taani, oy. Ay. Ayan. Wala na tayo color, so we'll play another. Mamista ka DJ, one pop sulirap da. Uy, ginahalagi ko ato ay kani, muna akong ganahan sa tanan. Ayan. Kaibaw ko sa messenger, baligya na ako 1K. Ay, kalain ni mo kagawad, oy. Isaligan beta ka anang butanga kagawad. Ana, gapahan ko ni mo DJ. Ay, salamat kung maumang galing. Gawa sa imong tukar DJ kana yung dating ba? Murag dating ni Rufa Miken Quinto. Sexy kaayo pero super bugoy nga joker. Salamat. Hi DJ. Sige ko paminaw ni mo kadla-adlaw sa imong programa. Mamiss jud te ka amping. I don't know how many times should I say thank you. But once again, I would like to extend my heartfelt gratitude sa tanang nagpaminaw sa akong programa. The reason nga na magbalik ko og saying thank you kay taod-taod sa ko sa radyo. And pinaagi sa inyong sa Tagalog pagtangkilik na ko on air. Diha nagpamatuod nga, dili pa ko tanggalon sa radyo. Alam mo na, the more ko ninyo gipaminaw, the more nga nakapamatuod nga, dili sa ko tanggalon. Oo. Muna gawa, relevant pa siya, ana. Before anything else, here's another song from Moira de la Torre. Paalam. This song is for my avid listeners. Ako'y mau dedicate sa inyo og kanta. Enjoy it.

0: letter sender.
1: Sorry kay nga murag natabunan ang imuhang suwat sugilanon sa ato ang pagbiya, no? Pero dili na ko kalimtan, tanggalan na nang naghilak na sa akong atubangan. Dili na ko kalimtan na dili na ko kalimtan ang ato ang letter sender. Unya na ha. Pasibato. Tinawa kalimtan og hatag og tabag atong letter sender. Sa pagkakaroon dili yu kumutugot anay mo mga plano nga magkutlo kasi mong kinabuhi tungod sa nahitabo. Dagang pag pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi, Ed. Ed na buhaton. Kay bawo ko nga sakit man ang imong gibati karon, apan ang tanan lumalabay lang sama sa pagbati. Kay gingon nila nga there's no constant, only the change is the only constant in this world. Nasakitan karon, moabot ang panahon nga mulabay ka ng gibati, moingon ka nga aw. Nauli ana dai ko. Dili ko gusto nga moingon pud sa imo ha nga pasag di na to kay wala may nabaday gugma, kunay gugma ka masakitan magyud ka. Di man pwedeng automatic nga wala. Namnama ang sakit nga gibati pero ayaw pagkutlo sa imong kinabuhi, wa di ko kaangay ana imong nadiswat nimo. Ayaw ginabuhata Ed ha. Anyway Ed.
2: Sa Edsel Gidena.
1: Binuang ka. Ed ni nga lahi, taga-naga ni. Anyway, Ed, kaya naman ko igong oras. Dagang salamat nga ikaw ang ako ang last nga letter sender ni ining programa. I'll message you later on para mas taas pa akong advice. Nakay-message ako, ah, kay Burag ka ng nanamanggi ka din.
2: Nakay-message.
1: Sige, dali, kay hapit na tong oras.
2: Pwede ko ganun mong hilak.
1: Dili tamo hilak din ni. Oo.
2: Salamat. Bitaw ka nang I'm not here without you.
1: But so mama sa paglisan.
2: Wala ko galing ko dire kay kuan kay kanang. Tonya tumod ni him. Pero tumod ni mo. That's legit, di ba?
1: Thank you.
2: You give me a chance
1: to
2: experience these things that I also dreamed of.
1: Legit na.
2: Legit siya.
1: Basta ginabunoangan niyo kung emosyon ko na. Ay nako. Mami nga, when miss baya ni mo, biyaan mi ni mo. Anyway, thank you. Thank you po. Actually, magpasalamat po ko kay Riniel. Kay siya ang unang pong tao nga nidungag sa lingaw din he. And I'm sure kung mingawon sab ang ato ang mga listener nga nakadungog sa imong tingog. That's the reason nga nung gusto ang tagid na ko nga naa ka din he. Okay. Siyempre, kumubiya naman po ka. Maka choice.
2: Ay, dili.
1: Pabiling ka din. Kapuleon man di ay ka.
2: Charest.
1: Anyway, almost 2:50 na in the afternoon. Once again, I'll leave a message for everyone. Basahon ako, balik akong mensahe tungod og alang kanang. For me, this is to formally farewell to everyone. Yes, formally saying goodbye to everyone. I'm gonna formally say goodbye. Kaya naman ko igong oras mga katropa. Kaya na po ko igong oras sa sumusunod nga adlaw kay dili na ko nyo madunggan on air. Ayaw mo kaguol kay adunay mga tao nga mapuli ni ining mga programa nga akong gunitan nga dili sa bumagmahay tungod lingawon pud mo nila. Sa tatak lokal na si katropang Doc, katropang DJ Butch, sa ato ang X-rated ana si katropang Sabrina all the way from Davao. Once again, I would like to say thank you sa management kay Boss Remily Tuoy for allowing me to be part of this organization. And of course, I would like to say thank you to GM, ang tao nga nagdala din hinako, General Manager Edwin Garin. And to our station manager, saya magihatag ng mga role din he, allowing me to grow and experience different responsibilities such as news writing, news broadcasting. So far, daghan kong naagi ang programa and those program actually helps me to grow as individuals professionally. So, once again, thank you so much. still die, we ain't angry. Thank you so much, everyone. For you love, and we'll all be here forever. And the only program that always would left me a lot of memories and naagid siya attachment sa ako and has a special place have a special place sa akong kasing-kasing ang tatak lokal kay dinhi nagsugod ang tanan mga opportunities and of course salamat pud sa mga artists nga ni suporta nga ni salig sa XFM pa directly gud specifically ni salig sa XFM nga ma-showcase ilang mga ilang mga craft. Thank you so much. Eh, kamo ang naghatag nga mas nalungagan ug mailhan pa ang among istasyon nga ni suporta sa mga tatak lokal nga mga talento. Midnasty, thank you so much for visiting us. Mr. Lefty, Ferdinand Aragon, the whole team sa tatak lokal. Angelo Rudy, David Grocray, Martin Taneo, John Albert, many of you. I'm sorry if din ako ma-mention. Thank you so much, everyone. Once again, today, I'm not walking away from this chapter. Nothing but gratitude. No bitterness, no regrets, just appreciation. Because this job as a radio DJ changed my life. And maybe this isn't a goodbye forever. And maybe it's simply see you again, radio. Until then, thank you. Thank you for every listener. Thank you for every opportunities. Thank you for helping a young kid just like me come true. This is your DJ Reyna Chinita signing off. Daghang salamat mga katropa.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Ora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
3: Kaklarek, sana?
4: Exciting!
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Southern Gold Coffee Mix.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humo, og humo.
9: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
3: Clarex!
4: Exciting!
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
3: Kaklarek, sana?
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Extra Drive.

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang tanda nga inyong di kahinaman matag adlong Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tanda nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
6: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 9 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 6 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.